0: Mayong odto sa ato ang tigpaminaw sa ato ang tulumanon. Ako tribo, kauban ng Gukom Western Mindanao Tribal Leaders Federation Nugang Mogalong, Sambuanga Peninsula. Mayong odto kaninyo ang inyong higala. Ang atong daktat, ang atong technical working, no? Kung atong kauban sa kanunay magatod nga to sa kanginan sa atong nakalap mga isyo gikan sa kauluan. Makikuban kaninyo si Gukom Alex Langhiras din sa DXCA 106.3 Bell FM DXBC AM 756 kilowatts Radyo Bagting Baganyan Broadcasting Corporation Pagadian City. Makiguban kaninyo sa usa ka oras natong pag kukabildo, ha, pagtimbang-timbang sa atong isyu karong kauntuhon. Labi na sa ato ang mga taga community nga concern, no, ako mong nasigon sa pagpaminaw sa ato ang tulumanon. No, kaning ako tribo alang ni sa at tanan. So shout out sa ato ang mga amigo nga tigpaminaw sa ato ang tulumanon, labi na sa ato ang presidente sa Lupa Pigagatawan Mining Corporation, Sir John Alcorin ug sa iyang kauban o atong mga amigo, labi na ni Aris Alam diha sa lungsod sa Ipil, ug ang ato ang presidente, si Sir John Alcorin diha sa lungsod sa Bayog. Mayong odto og sa ato ang amigo diha sa Sambuanga City, atong amigo si Mario Lito Silva, mayong odto. Og sa ato ang head claimants diha sa lungsod sa Titay, labi na ni Sir Paustino Tumitay ang head claimants sa kasamtangan usab siya ang usa ka principal diha sa Barangay Palumok Elementary School. Shout out usab ni Jundri Habar, no, diha sa San Isidro sakop sa Titay, sa lungsod sa Titay, ug ang ato ang mga kauban di amigo, no, labi na sa ato ang IPMR di sa lungsod si Honorable Sabado Tumitay, may ngunto ug sa tanang mga tribal leaders di mga IPS, no, ni Timuay Paustino Tumitay. Sa ato ang mga kauban, no, labi na sa Mogalong sa Sambuanga Peninsula, no, labi na ni Richard Dunggay ang atong presidente sa Mogalong sa Sambuanga Peninsula. Ug sa iyang chapter president diha sa lungsod sa Ipil, si Jo Junjun Tahamid, no, ug ang iyang IPMR nga suportado ug aktibo diha sa barangay Bitiran, si Arlene Budod Fernandez, ug si Cheryl, no, diha sa barangay Sanito, ug si Ramon Singh, si Ramon, no, ang IPMR. So baguhay lang ang ato ang activity na nagmalampuson diya sa Barangay Veterans Apel Sambuanga Sibugay, ang Mogalong Sikan Assembly, Sambuanga Peninsula. So unya, kini atong topic mga igala at ng atong pag-aisgutan, unya basahon ni sa atong kauban, no, human sa atong mga greetings, tapos kani ato ni kanang nang salusaluhan, no, unsa gibug ato ni ini diha sa ato ang community. So shout out usab sa ato ang Halangdong Mayor, no, atong pinalanggang mayor diri sa Pagadian City, Honorable Samiko Mayor, mayong udto usa imong mga staff, usa imong mga lumilihok diha sa opisina diri sa City Hall sa Pagadian City. O sa ato ang mga tribal leaders, no, labi na sa ancestral domain, labi na nila Timuay Fernando Munday ang head claimants diha sa lungsod sa Artilim, ug ang atong Timuay diha sa Ipil, si Roland Sumugi mayong udto, ug sa ato ang member diha sa Mogalong, no, si anak ni Edwin Senior, no, Loy, si Edwin Loy Junior, no, diha sa barangay Bakalan Ipil Sambuanga Sibugay, mayong udto. Og shout out usab sa ato ang commissioner, no, ato ang kauban diha sa Indigenous People Conference of the Philippines, pinagi sa ato ang commissioner diri sa ethnographic region, no, sa Eastern Mindanao, Commissioner Amarillo Alijo Jr., mayong udto nimo diha, dato. Ug sa ato ang commissioner usab diri sa nahimutang sa Northern and Eastern Mindanao, no, si Attorney Dato Labcamon taga Bukidnon, no, mayong udto. Ug sa tanan nato nga mga tigpaminaw sa ato ang tulumanon, labi na sa ato ang mga kauban di Misamis Occidental, labi na nila go converto ending, no, ang pinaligan sa ato ang probinsya, no, o ang ato ang chairman sa IPS Indigenous Political Structures na si Ugukom Edi Sarancial, o ang ato ang chairman sa Misamis Occidental sa Mugalong na si Timo ay si Gukom Alex Kobe Inding. Mayung unto nilo lista na namati karon sa atuang tulumanon, labi na sa ato ang mga kauban, labi na sa ato ang Armed Forces of the Philippines o sa Philippine National Police o mga kaalyadong organisasyon. Ang yatag sa kong kauban, alang sa greetings, unya, makiguban ka ninyo sa atong isutanan karong kautuhon.
1: Partner, salamat. Mayung unto sa tanan, labi na sa ato ang mga suking di paminaw, live man or sa radyo. Yan ang sakita. Makikuban ka ninyo.

0: atong mga kaubanan. Una-una ko, katong mga kaubanan ato atong mag-participar atong activity sa Veterans na Barangay Veterans Village sa Ipil, Cubanga, Sibugay. Mayong ulto sa tanan na Mugalong sa mga opisyalis, uban pa nga mga tribal leaders nga naa dito. Salamat sa inyong pagtambong o ginautunta kini mga dugang nato o kaalam sa pagprotektar sa atong yutang kabilin. Ngunusap, akong ayan o katahuran ang atong Vice President sa Masukap, samahan ng mga isda sa akong suspira niyang karagatan ng Pilipinas. Yan si Vice President Ilisaldi Il Pangulima na taga Kumalara. At ang sekretary nga si Rasmin Itaib taga Kumalara usap. Atong Board of Directors nga kasamtang usap nga atong Secretary General si Amin Ispalada puro ni taga Kumalara. Atong Treasurer si Abu Si Alik. Mayong unto kaninyo diya upang sa inyong mga pamilya. Unsab sa mga Timuay na akong mga amigo. Sama ni Timuay, Braulio Alimon, ang kini magugihon nga nangulo sa tribo kaya sa Tabangan na area. Unsab ni Timuay, Alfonso Siay. Masasab kini ka Timuay nga nag sunod sa customary law o tradisyon sa Subanen nga naghatag po ng danag or pagiya sa atong mga katribo, mga Subanen din sa Pagadian City. Og sa uban pa nga mga kaila sama nila ni Kagawad Tileron dia sa Kulabay, Tabina. Kagawad, mayong uto. Unusab sa itong mga membro. Sa mga membro sa Masukap diya sa Sambuaga del Norte, Dapitan City, sa Sambuaga del Sur, sa Labinan sa Tukuran, Pagadian City, diya sa Sindangan. Kaninyong tanan, mayong uto. Ginautunta nga naaka mo sa maing panglawas kauban sa inyong tagsa-tagsa kapamilya. Tagang salamat.
1: Ipata mo ito sa itong pagbasa, no? Happy Father's Day, no? Sa mga tatay o papa diha, no? Karoon nagkasaulog sa ito ang mga pagmahal sa pamilya, no? Labi na sa itong mga anak. No? Happy Father's Day sa unang pag-inig-inigbay. Pag-inig-saya.
0: Kana may ay pa to parun malipayong adlaw tanang mga amahan.
1: Oh, kita ka mga amahan, no, concerned sa ato ang kanang pamilya. O di ato ani panahon ron. No? Mayo bayo ko to dia kanin. Oy kala shout out di sa kanang ato ang kauban dia sa lungsod sa Salog labi na sa ato ang model farm, no? Nila ko kung Walter Timon, no? Yeah. Siguro, mahumanta sa itong kukabilduan niya ito ang kananang kwan. Tapo na ito ng isyo niya sa kwan. Mabahin na ninyo ang pag-FBI si Jeffy niya sa kananang 3rd District sa o lugar sa

0: mag-issuean so ka na mag-issue sa issuean so certificate no kana kita lang sige na issue ta kuno na no man ini sa to ang pagkabildo sa to ang topic o to sa to ang bilis ni apat na
1: kini among yata karon nga ato ang kabilduhan kini nagbase kami sa kauluhan sa ilang mga hukom o ilang mga nakalap nga mga impormasyon. Kini nagpasigarbo ang NTFLCAC ang makasaysayanong pagsalikway sa mga tao sa bagatang Tagalog, sa mga tudlo, sa mga rebilde. So mao kini ang pagsigarbo sa tuang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Matod pa diri sa ilang mga tuan informasyon, Pilipinas usa kataas usa kahataas nga opisyal sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ILCAC miingon nga ang pagdeklarar sa habagatang Tagalog o nailhan usab isip kalabarson kana sa kahimtang nga malikon ang kalinaw o siguridad sulod sa nasod o Stable Internal Peace and Security o SIPS. Mawitinaw nga timaan nga gisalikway na sa mga tao ni ining rehiyona ang mga tudlo o katuyuan sa mga rebuilding komunista. Epektibo ang kalinaw, epektibo ang kalambuan, epektibo ang demokrasya, matod ni Kalihim Ernesto Torres Jr., Director Ehekutibo sa NTF-ILCAC sa iyang pahayag. Itawag usab niya ang maong deklarasyon sa Stable Internal Peace and Security alang sa habagatang Tagalog ni atong Hunyo 12 isip usa ka makasaysayanong pagsalikway sa kapintas o garmadong pakigbisog sa CPP-NP-NDF gikan sa usa sa mga lugar nga kaniadto mao ang pinakadakong puy-anan ug sukaranan sa mga rebuilding komunista. Gipasiog daw usab ni Torres nga mulambo ang mga komunidad dili pinaagi sa kapintas o garmadong pakigbisog kundili pinaagi sa paghiusa, pagtinabangay ug managsama nga mga pangandoy. Ang kasanatian sa habagatang Tagalog nagpakita nga walay bisan unsang rebelyon nga mas kusog kaysa nagkahiusang mga tao nga determinadong magtukod ug mas maayong kaugmaon alang sa ilang mga anak. Siya miingon. Dugang pa ni Torres, ang maong deklarasyon sa Stable Internal Peace and Security dili lamang dakong kalampusan sa seguridad kundili labaw pa ni ana kini kadaogan nga naangkon sa mga tao sa habagatang Tagalog human sa daghang dekada sa panagbangi, pagpanghadlok ug kakalungon sa kalambuan. Kini usa kay hitabo nga angay ipasigarbo sa tibok habagatang Tagalog sulod sa kapin sa kalim-an ka tuig gipaningkamutan sa CPP-NPA-NDF nga motukod og likong pundasyon ni ining rehiyona. Karon naghatag na ang mga tao sa habagatang Tagalog sa ilang desisyon. Gisalikway nila ang kapintas o armadong pakigbisog o gipili ang kalinaw, kalambuan o demokrasya, dugang paniya. Ang deklarasyon sa SIPS sa habagatang Tagalog ay tabo taliwala sa padayon nga pagkapot sa kalinaw sa tibok nasod. Sukad sa tuig 2018, adunay 58 ka probinsya na ang nakampot ang kahintang ng SIPS. Ang mga probinsya sa Kalinga, Apayaw, Habagatang Leyte, Amihanang Agusan, Habagatang Agusan o Habagatang Surigao nakampot usab ni ining maong kalampusan. Ang ubang mga rehiyon sama sa Walog, sa Cagayan, Tungatungang Luzon o kasadpang Visayas gideklarar na nga wala na'y rebelyon o naana sa kahimtang na Stable Internal Peace and Security. Samtang rehiyon sa Caraga, Gilauman usab, na maghimo sa kagalingong deklarasyon sa Hunyo 18. Matod ni Torres, ining mga kalampusan nagpakita sa padayon nga pagkahuyang sa rebelyong komunista sa tibok nasod ug sa kalampusan sa pamaagi sa kagamhanan nga naglangkit sa tanang sektor sa katilingban aron makabot ang kalinaw ug kalambuan. Gihulagway sa opisyal sa INTF-ELCAC na talagsaon ang deklarasyon sa SIPS sa habagatang Tagalog tungod kay ang mga probinsya sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal ug Quezon giisip sa mga lider sa rebelyon nga labing hinungdanon sa ilang mga tumong tungod kay ang kabukiran, mga umahan, mga sentro sa lungsod ug mga eskwelahan niining dapita gipunting nila alang sa pagpang-recruit, pag-organisar, paghimo sa mga armadong kalihukan. Ang pagdeklarar nga anaa sa SIPS ang usa ka lugar dili lang nagpasabot nga wala nay armadong panagbangi. Nagpasabot kini nga mibalik na sa normal ang kinabuhi sa mga tao. Mahimo na nga mag-focus ang mga komunidad sa kalambuan imbes nga mabalaka sa mga hulga sa seguridad. Mahimo nang damguhon sa mga bata ang mas hayag nga kaugmaon. Makapunting na usab ang mga lokal nga kagamhanan sa pagtukod og mga dalan, eskwelahan, pasilidad sa panglawas, tinubdan sa panginabuhian ug mas daghang oportunidad sa ekonomiya. Siya nagkanayon. Kini nga kalampusan, matod pa niya, iya sa tanang mga tao sa habagatang Tagalog. Gipasalamatan og gisaulog nato ang mga barangay na nagpabiling likon bisan pa sa mga pagpanghadlo. Gisaulog nato ang mga pamilya na nanalipod sa ilang mga anak gikan sa pagpang-recruit ug mipili sa paglaom imbis sa pagdumot. Gisaulog usab nato ang kaning mga rebelde nga midawat sa pagpasikuli ug napakita ang kalinaw kanunay nga posible. Siya miingon. Dugang pa ni Torres, gisaulog usab sa INTF-ELCAC ang mga lokal nga leader nga nagdala sa serbisyo sa kagamhanang ngadto sa mga komunidad nga dugay nang ipasagdan tungod sa panagbangi. Ingon man ang mga magtutudlo, mga pangulo sa reliyon, mga kauban gikan sa sibil ng katilingban, mga tigpasiugda sa kalinaw, sundalo, pulis, mga alagad sa publiko, migugol sa daghang tuig aron mapanalipdan ang mga komunidad o mapalambo ang kalambuan. So mao ka na ato ang kukabilduhan karon nga hapon ang mga pamahayag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict pinaagi sa ato ang direktor ekutibo nga si Ernesto Torres Jr. Mapasalamaton siya sa nakabot sa mga lugar nga ato ang nahisgutan tungod kay dugay sila nga nakigbatok o nakigbangi. Magunta usab kini maabot pod sa uban nga mga reliyon nga mao kini ilang buhaton para makuha ginato ang tingusbawan, kalinaw o panaghiusa aron doon na po'y mga mahimo nga katrabahuan ang atong mga katawhan dili sa atong mga lungsod o komunidad. Padar.
0: Okay, salamat guys sa ato ang tigbasa sa ato ang topic no. Na matuyan mo na itong hinungguman sa mayaging mga panahon no, kanang kalabarsyon itungugit kayo na nga kanausas sa mga dikong ng mga lugar nga diin na pundasyonan sa kanang mga walong grupo. So money nagyabot sa ato ang National Task Force in Local Communist Armed Conflict na nagkayosan dito ang tanan ng mga halos ng mga civil society organization o giubanan sa ato ang mga taga-gobyerno gikan sa kapulisan, kasundaluhan o sa mga likong leader nagagikan sa nagagikan niya sa kanan ng mga organizer niya sa kanan ng kalabasun niya sa miyagi mga kanan. Pero sa ngalan nga kanan ng itiklan sumala pa na kinin niya di wala magpasabot nga sa to partner wala magpasabot nga
1: wala na yun ang armado.
0: Wala na yun ang armado pa pakikibaka.
1: Previso.
0: Itagaan magyapon mo kanan na ang panahon. Apan, gidasig po mo nga gidasig mo nga kung may mo undapon na nato ang pakiglaban o pakibatok sa gobyerno kay aron makabaton ta kahapsay kalinaw sa maong kananang pinto. So ang National Task Force on Local Communist Armed Conflict kanunay nga nagpasiugda ang pagpailaon sa ngalan sa pagpadagan sa kahapsay kalinaw sa itong nasod sa Pilipinas. Sa diin-diin nga kanan ng mga dapit kadin atua ang mga nagpundat sa miaging mga panahon nga mahimo kana nga mga komunistang lugar no parang tawag nag CTG. Pero sa unahan labi na karong mga panununa mala sa kanan nga ginapanaog nga kanang gipakanaog sa ato ang Executive Director, National Executive Director ang atong Undersecretary Mr. Boris Jr. sa pagpadagan aron sa lugod kini niya mga commander o ang mga lugar nga diin kasakanhi nga nahimo silang mga leader, nahimo silang mga country sa kanan ang mga walong grupo kundi karon nagdeklarar sila dito sa Calabarzon nga diin sa Lingkway na sa kanan na mga isudla nila sa kanhi nga mga walong grupo. Sumalapas ni Minchir dire, ha? Kaning gitawag nila sa APS. Uy, ako wa man yung kanan na pinulungan niya. Dili ni kwan, ha? Masalay ni dili ni subanin ni Dangerous People Structure, ha? Ay, isa APS ni kanang isa stable internal peace and security. Ang sogay na partner pag binisaya. Kanang stable internal peace and security.
1: Kuan na gid ba? Pirmi na gid nga kalinaw, permanente na kalinaw. O kuan ang seguridad diya sa atong komunidad.
0: Buot pasabot sa stable sa tupa kanunay, no? Kanunay diha sa kanan sulod sa Calabarzon aduna makabaton na gyud og kanan ang kalinaw. Ana gitawag lang peace, no? O duna na pud sila kanan ang seguridad. Ingon ani man ni. Kaning ni adili ni bag-o sa ato adili ni bag-o. Kaning niya kasagaran mao gyud niya atong nasinati sa kanan ang mga lugar nga diin. Tu adito na mugat ha. Ug si kuan pa si John Alcover pa ha. Ang langgam sa halwang bulawan. Buot mo lupad sa kahanginan. So sabot tu adito na mugat ang kanan ang mga dati nga mga commander, dati nga mga active nga mga walong grupo kanang gitawag nila NPA. Pero naigidugang diri ang ato ang kwat kumpleto ni ha gibutangan gyud sa CPP NPA NDF subot pasabot Communist
1: Party of the Philippines
0: Party of the Philippines and New People's Army and National Democratic Front no diha anang mga lugar sa Calabarzon kanang nang gitawag nila ka habagatang Tagalog ha habagatang Tagalog po pagkahimo sa kana sa kananang bunyag sa ato ang National Task Force o sa ato ang Executive Director habagatang Tagalog mga turo sa mga rebelde. So kani mo ni ang mga history mga kasaysayan na di nakabot no sa National Task Force to in Local Communist Armed Conflict. So sa kasinatian no ang kanak manggod nga lugar nga dunay mga armado o kanunay nga kananang ginaoperasyonan sa kananang mga ito ang kasunaluhan di gyud makabaton o kanang itahon ng di gyud makabaton o peace ha kaya kanin niyang kuan manggod kanin stable internal peace and security dili makabaton o peace internal pa ka ha
1: okay.
0: Samot nang mag-isgot na tag-stable. Gusto na to nga papalambuon. Gusto na to nga palambuon ang atong teritoryo. Unsaon pa ka na paglambo nga dili man stable ang peace ug ang seguridad. Sa rason nga dili na to mapanaog ang ato ang mga kalambuan. Like for example, infrastruktura, economic development, utang na to. Kanang ato ang mga panginahanglan sa buntag udto hapon ang itawag lang kanang tulo kasuliran sa mga aktibo pa nga mga kalihukan sa mga pinulungan kanang tulo kasuliran nang itawag nila pamahaw paniudto pa ni hapon Next is ang education. Oh, importante yun kayo ng education sa kanang mga community. Ano man, kinanglan ang ato mga kabataan, makabalong mabasa. Pero nila itong basa nga kwa na, pareha atong eskulahan sa unadya sa talaingon. Ha, nga ang bala, ang armas. Ha? Kanang kwa yun, kanang wala gedaybert ba? Kanang kwa yun, kanang in the future, nga kanang na makasunod yun siya sa kanang lifetime nga panginabuhi, nga hapsay, o dunay kalinag. So mo na mga higala, no? Ang lugar nga kanang na ang kuan, kanang na ang naa kanunay ang kuan, ang kanang na ang mga diliingon na to, diliingon na lang na to na diliingon na to, kay sana sila, masuri-suri managit-ngit. Ha? Kanang diliingon na to, kanang abat, kanang ban-ban, mo na iting plakaw niya magabi. Ha? So, kung naa na sila, dili yun maghimpos-himpos ang atong pagpadagan sa kanang kalabuan sa atong community. Labi na sulod diha sa ancestral domain. Ha? Kay ako, mingon yun ko ninyo nga kasagaran nga kanang na natandog o ipamugaran sa kanang na mga hantod karon. Kadili matapos-tapos, may gani kay kanang na kadaka na ginisla declaration. Nagdeklarar na yun ang habagatang Tagalog diha sa Calabarzon. Nga isalikway na nila ang kanan na mga inunaan ng buha. Ita na si kabalo na sila, naigmata na sila, kadiin makadaot sa ilang mga anak. So, ingon anak, mga igala, ang buot pasabot, aning ni ang sa walay puas nga paglihok sa National Task Force, ha, kanang itawag na to in local communities ang conflict, aron makabatuntag kahapsay kalinaw diha sa ato ang teritoryo. Nga kanunay nato pabatunan unta ang kalinaw ug mulambo ang teritoryo nga din asa tanan nila. Naay mga pangutana diha, naay mga pangutana diha. Usahay manggod duna mangutay kanan ako. Unya kami mga pobre, anak man daw anak manggod nang istorya. Ha, kinahanglan man kami pulambuon o kinahanglan man kami. Tagaan o kanan ang pagtagan. Pagtagan na to. Muna, kinanglan po kita nga nasa gobyerno. Tanawang yun natong maayo, nga kanang na ang dunag yun tayo kanang na ang ika. Dunag yun tayo kanang na ang bilip man na siya madirekta. Bilip man siya madirekta nga kanang mamahatog na to ang kanang na ang kabulahanan o kayuhan. Nga to, labi na sa mga liblib ng lugar. Kaya ang problema yun niya sa liblib ng lugar, karsada. Ha? Pinaka major problem yun ang kanang na ang karsada. Economic development kanang panginabuhi o ang kanang na ang edukasyon. Mauna yung pinaka-major ng kanang na problem sa kapupira. So, kinanglan ma-provide na sa kanang na ang gobyerno. No, kay usahay kanang na mga mulo. Mauna yung sakyan sa kanang na mga walong grupo. Ha? Gamito na siya sa propaganda para sa ilahang kagalingong interes. Dili interes sa gobyerno o dili interes sa katawan. Mona ang ato ang tinguha sa ato ang kananakwan. So, ang ato ang gobyerno, labi na sa pagdumala ni Executive Director, ang ato ang National Director kasi Ernesto Torres, ang ato Secretary sa National Task Force, ang siya miingon, ha, tanawan ninyo, epektibo ang kalambuan, epektibo ang demokrasya, epektibo ang kalinaw. Yes, tinod ni. Pero kinahanglan nato ni himuon. Ha? Kay dili nato ni apply sa atong kagalingon. Kaninya ang gipagawas nga punto sa ato ang kalihi. Matud niya, sumala pa, epektibo ang kalinaw, epektibo ang kalabuan, epektibo ang demokrasya. Ngano man, kay kini mangod usahay, no? Mamahinom do mo kakatong na itabo dito sa kanang naagwan. Tabo dito sa Negros, diba? Itong 50 kabupatay, 40 kapin.
1: Negros, o.
0: Ato, samay ato, samay tawag ato, napat di demokrasya?
1: Wala na.
0: Ha?
1: Wala.
0: O disgrasya. Ha? Disgrasya. Mga ingon anak. So, natural, epektibo yun ang kalambuan, epektibo ang kalinaw, epektibo ang kalanamaw. Ang demokrasya, kung mao siya may motip mo patigbabaw patas ka na. Muna akong gingon nga, kanang na mga mulo, no? Kanang mga mulo sa kanang atong mga katawhan, labi na sulod sa Sister Domingue, nga matagaan na ito o kanang ang pagtaga. Aron dili siya mahimong kagaw, no? Muna lang na ito ng kagaw. Kaya pag masudlan na gani siya na yun, no? Kanang na mga impluensya. Muna dahil na kanang na ang dahilan, no? Hindi na pag subano, basta may dukar, di yung papiti.
1: Kana.
0: No, ilintyon ko yun. Katong mga, kung na natagbo ng mga graduate high school, ng mga yun na humano ka na ng Kito Twin, na naabot dito sa Lakbay, Manila. Yung basta-basta, yung nung magiging sila, isa itong nakatabang sa mo, magiging among dito gabi. Subot pa sabot, kinahanglan yun kayo ka ng guidance. Kay, sa ito pa, kinsa makaon na makadumhang sa ilaha, disgrasya kita. So una diha, labi na si Sultan ang IP. Una diha ang scholarship program. Labi na sa ato ang opisina, kay mama gina may Sultan kanunay ng National Commission on Indigenous People, na kanana scholarship, makatabang niya sa ina. Ika na sila, makinanglan mo gina kay pangit, di ka makakita ang subano sa kabukiran na kanana ng chinako na korta. Ha? O ang mulo yun na kami di mi kapailukan o dili kung mi ka aguanta o sa pagasto tungod kaya wala mi katunguhaan diyan sa ano ang gasto sa mga sumuna, no? Ang gobyerno maghahatag o guidance, no? Muna ang kanan ng atong himuon, no? Suportaan na to ang deklarasyon diya sa kananang kalabarsun diya kananang kalabarsun dili man kita ganong na koyo diya ama po yung mga IP diya. Oh, napoy mga kwan diyan, mga lang tribo diyan ang kananan na ngayon ng kalabaso. Mga lang yun na po diyan nila. Supportahan na ito, itong nasigon, ang sangalan ng kananan, ang ito ang gobyerno, na pailawang diha sa istanan, sa kapsay kalinaw, kung naghatag, kung dako ng kananang giya, kung dako ng kananang guidance, alang sa mga tao nga din, nasukwahi ang dalan sa liyaging mga panaw. Ilahin mo ng dalan, kahaya kung dalan sa kanitin. Kanang dalan sa kangit-ngit, ha? Kapariyato mga aninutsi, kapariyato mga kayamat,
1: Alano,
0: oh, Lidisma, Pirabuyak, mawag ito ang dalan sa kangit-ngit. Apan, udiri ka sa dalan sa kahayag. Lawas doon ka, o na kay freedom, nga din, magapangandoy, o bukas ang imuha kaugmaon alang sa sunod ni mong ona nga to ang kanunay nga tandan mga igala, no? Atong dako nga pagpasalamat sa ato ang kaisunan sa ilang deklarasyon kaninya pagkatang Tagalog dito sa Calabarzon pinagis pagkapagsalikway sa mapintas ug armadong ipisog sa CPPDF gikan sa usa ka lugar kadiing kaniadto mao ang pinakadakong puy-anan ug sukaranan sa mga rebuilding komunista. Diyan na, nang kuas, nang insiak na, no? Labarsun, mura diyan na napit. Mura mo yung ana. So mga ikala, kung yata sa kukawban, dugang ang mga pagpiga, ha? Pagpiga ng mga pamalandunganan diha sa ato ang community. Kabahin ni ninyo ang mga pangitabo, no? Ninyo ang naghimong activity dito sa kananang kahabagatang Tagalog sa Calabarzon. No, sa ato ang National Task Force in Local Communism Conflict. Atong suportahan, nindot, ha? Nindot kung kanang kininya hinanglan yun na ito ni i-maintain ang panagyusa diya sa pagpagpagtanaw sa kalangitaw na ito. SIPS, dili ni subanin indigenous political structure, ha? Ang SIPS is stable internal peace and security. Muna ang sinagot po sa ito sa SIPS. Tignan ito nga diya sa ito ang model farm sa kwan, ha? Sa lungsod sa Salog, sa barangay
1: Ipilan,
0: Purok Uno, ha? Sityo paling-paling barangay Ipilan Salog sa Mole Norte. SIPS ang atong SIPS diha, Subanen Indigenous People Structure. Kining SIPS din atong isputan, base niya ma-misinterpret ba? Ha? Stable internal peace and security. So ako ya ako ibalik sa kaasa mo ba?
1: So kani partner mo ni ang angayan atong ipa sabot o ipaabot po nato, ipalapnag sa atong mga kaisunan. Ilaban niya diya sa kabukiran o katong mga lugar nga naapagyod ang presensya sa mga ginatawag ni mga
0: CTG
1: walong grupo or mga abat
0: o mga
1: mga diliing una to. Kining kwan deklarasyon sa Kalabarson nga kanhi mo gi kanang gipuyan sa mga walong grupo, dapat ni nga sundon sa atong mga komunidad karon nga anaa pa ang presensya sa mga dili maayong tao nga mo naghatag og impluwensya nga walay kalambuan, anaa permanente ang kagubot. Munay angay nato nga tamdan kay na implementar gani nila sa kadako sa ilang lugar unsa pa ka dili sa tuwa kay nangita man ta og kalambuan.
0: Yes.
1: So kung mangita ta og kalambuan, dapat ato pong isalikway ang mga tao nga naghatag kanato og kagubot. Unahunaon nato permanente nga sila ang mga walong grupo walay gihatag nga kayuhan sa atong komunidad. Mula na sila yung mayong ikahatag.
0: So parang maabi ni mga partner, kana sila sakyan nila ni Bawa. Sakyan nila. No, sakyan na. Pero kana ang ilahan ka na ng mga scholarship, kana mga na-sponsor sa ilang mga scholarship. Ang kwarta na, ikan sa kana ng kwartar magpukikan sa Pilipinas. Kaso lang managlahin. So parang doon naman po sila ikan na ng mga pamahali. Nga mangayo po na silang donors ngato sa kananang mga tagagawas na sa kanang itang tatong NGO. Pero kanang naangkuhan nila, sakyan nila ang kananang mga kanang nasa gobyerno. Like, gamito nila ang SWD. Ha? Gamito nila ang kananang iba ng mga ahensya, pagkakasama sa daan. Or, di na ba, no? Halimbawa, kwarta na dire sa atong nasod sa Pilipinas. O niya, ang kaluminit, kanang gitawag na to o kananang legal front. Nang ang legal front, mao man ay kanang na ang tigbit-bit sa kanang na ang kwan, kanang na ang sa long term ng legal. Ha? Sa may long term sa Binisya
1: ng legal. Balido. Insakto.
0: Balido. Ha? May tigbit-bit sa insakto, mamahayag nga to sa gobyerno, pero connected dito sa kanang na mga walhong grupo. So, sa may kanang kwan na, kanang na ang atuwa, kanang na ang tinanawan na, observasyon na. Diba kung gobyerno sa Pilipinas, Pilipino versus Pilipino, ang dunay ka na ng trabaho ka na ng kuwan lang ta, ka na ng sa ingalan na ng
1: gidula-dulaan.
0: Dilingo, gidula-dulaan. Moro ba, gilipat-lipat rata. No? Lipat-lipat doon rata ba? So, muna, maingon si ka na ng ato ang director nga importante ang demokrasya. Pero lagi, kinahanglan nga sa natunan po na ito umayon kay sama aning naitabo nini. Ha, nga, ilan na ba na ang gamiton? Ha, gani. Doon ako yung mga amigo nga ka na naingon nga ka na lang ako ni graduate ko, pinagin ini grupuhan. Pero kaning grupuhan, natingala ko nga, dili man pareha sa ka na ang panjun sa government ang ilahang ka na ang tratamento. Kami tuluan man ni o kanan ang ngunan ni pagsupa kung unsay mga pwedeng supakon ana. So kanto doktrina na to sa kanan ang mga walong grupo, ha, di ba? Doktrina na to nila. Oh, unang nangakahuman ha, ako di magib ko mo dili ko mo kat kay kami doon naman kung may kanang gitawag kung saan nga kanan ang benua nak subanan semisama isu sinita, no? Ba, goro karon namati ang ato ang mga pensiunan dia semisama isu sinita, labi na sa ako ang mga katribo dia. No, dia sa mga sa teritoryo sa kanadang FPDC City man ang kalungsod. Ha, namati mo karon dia. Duna may kanana ang kwan gyud, duna may pundo kagikan sa kanana sa gawas. Ga dito na mo gikuha ang kanana ang gibayad na mo sa eskwelahan sa mga kabataan, no? Sa kanang naapuan, sa IP. Gani karon nga maestra na gani ang katong ipa-eskwela at itong kwarta. Ha? Nga ang among partner at itong panahon nuna, kanang pipuli condition. Oh. Pero katong mga kwarta, din itong kwarta, gikan sa gobyerno, sinulisito na mo, gikan sa Switzerland. Oh. Unya, what is Switzerland? Pero nakatabang siya. Oh. Kung ganito ang ta, kung kaan lang yung ta, no? Di magpareha pa lang yung ta, unang-una sa tao. Pwede yung ta, mingon nga ka nang naangin. Gano kami gigamit ninyo, gano kami di po mikabalo mo gamit sa inyo. Pero so far, nagamit lagi sila. Kaya ang among iskalar, uno magiging kabupun na eligible ato, nga magtutudlo. Di po kabalo nakatrabaho na pupuntanan karon. Pero nakatabang yun. So muna akong giingon nga, gamito nila ang gobyerno, pinagindiha sa ilahang kanang ng empowerment. Yan mo lagi na, giingon na yung tanga, uy, magilipat-lipat na matani.
1: Klaro yun.
0: Ha?
1: Klaro yun, kalipat-lipat.
0: Oo. Oh. Pero muna, kinanglan ta magbantay. Magbantay yun. Usahay mag-upon. Doon na po yung mga panahon po nga kwan, pero musugutag sa dili. Mau lagi na doon natin mga mulo. No? Sige na nato nang ibalik-balik. Doon natin mga mulo. Kinahanglan na to nga kananang ikuha na to, kananang yato na to sa gobyerno. Arong lungkong siya sa gobyerno. Nang ingontang aktivista. Sa ang aktivista, basta dili lang mo ihato dito sa kananang walhong grupo. Lagi problema. Ano man, doon natin freedom of expression, doon natin freedom of speech. So, nguna na ang kananang dagan ng kalungkaran diha sa ato ang kananang paningkamot, kabahin sa pagtanaw sa peace development kung kaning sa kananang itawag na ito, SIPS. Ha? Para magmalungtaron, magmakanunayon, magmalampuson, magpabilin ang kalinaw o ang demokrasya o ang kalampuan. So, maog hinay atong paningkamot, maupo na ang kanunay nga kananang ipakadaog sa ato ang National Task Force in Local Communities and Conflict Under Secretary National Director Ernesto Torres C. Ernesto C. Torres Jr. Muna'y kanunay na ito nga kananang ginakalay. Balik na ko sa mga kauban, alang sa dugang ang mga impormasyon.
1: So, kana usbo na itong partner nga unta ang mga komunidad nga naapa ang presensya sa mga tao nga naghatag og kagubot. Unta musuon sila sa gideklarar, gihimo sa lugar sa Calabarzon ug uban nga mga lugar nga atong naisugutan ganiha. Unta sila mismo ang musalikway. Sila ang mga hatag og paagi unsaon ang nga mahitabo ang pagsalikway sa mga kana nga grupo para maabot kanila ang sakto nga panginhabuyan, tingusbawan, edukasyon o kanang kwan, kalambuan, kalinaw sa ilang komunidad. Kana mo'y dihagit, dakong hagit ka na to, nga unta, mo na'y mabuhat. Ngayon unta po nga ato ang suportaran ang deklarasyon sa uban nga lugar o nga ato ang secretary and director si Ernesto Torres Jr. Ang kana nga buhat muna ato ang isilsil sa tagsa-tagsa na ito kalimpatakan nga unta mao kanay mahimong sumbanan para sa sumusunod nga henerasyon kay kita lumalabay raman tani ining kalibutan. Mas maayo siguro nga doon natin mabuhat nga maayo para sa atong mga katawan o uban pang atong mga sumusunod kaysa magpabuyag na taninin kalibutan.
0: Ino na siya, partner.
1: Kana mo ito yung ngayon nga hinumduman. O ngayon po nato nga tamdan. Aron doon lagi makabot nga demokrasya o kalambuan. Kaya kung wala ang kalinaw sa atong lugar, wala gay mo abot nga kalambuan. Kaya nga itong mga negosyante, ang ato ang wala mga kontraktor na musulod tungod kay payuan may laog taxes, mga revolutionary taxes. So, unsaon, pag abot sa kalambuan, sumuatras na ang mga kontraktor. Ang muhatag o doon na tayo mga donasyon nga para makatabang sa panganabuyan sa atong komunidad. Kung naapa ka na sila, wala gay mo hatag kay imbis nga sa inyo hatanan panulong ang katong nga mga sakto nga budget dili naman tumain sakto kay pangayuan nila og revolutionary tax kay nomdo mo sa mga miagi nga naitabo magid kana diri sa Zamboanga del Sur kwan wala gid wala main sakto pag abot dahil muyawyaw rabalay ng uban, dahil mao na po na sakyan nila. Unya ang gahimo aron dili masakto ang pag-abot sa budget, sila rapod. So kana mo dapat nato nga kwan sundon ug angay natong suportaran ang ilang pamaagi. Partner,
0: muna itinod ya. Muna itinod, So, muna ha, suportahan na ito ang deklarasyon sa Kalabagatan Tagalog dito sa Calabarzon, no? Sumala pa kini nga kalampusan, bisahulog na ito ang mga barangay na nagpabiling likon, bisan pa sa mga pagpanghadlok, bisahulog na ito ang mga pamilya nga nanalipon sa ilang mga anak gikan sa pagpang-recruit o mipili sa paglaom imbis na magdumot, isaulog usab nato ang kanhing mga rebelde nga midawat sa pagpasiguli o pagpakita nga ang kalinaw kahus kanunay nga mao'y posible. Isaulog usab sa National Task Force in Local Communities and Conflict ng mga lokal nga mga leader nga nagdala sa serbisyo sa kagamhanan ngadto sa mga komunidad nga dugay nang gipasagdan tungod sa panagbangi ingon man ang mga magtutudlo, mga pangulo sa rebelyon, mga kauban gikan sa sibil nga katilingban, mga tigpasiugda sa kalinaw, sundalo, pulis ug mga alagad sa publiko nga migugol sa daghang tuig aron mapanalipdan ang mga komunidad ug mapalambo ang kalampuan. Mone ha, mone ang ato ang support ngadto sa kanang activity dito sa kanang Calabarzon sa Habagatang Tagalog. Atong mapasalamatan dako sa atong National Task Force ug sa atong mga taga-gobyerno gikan sa kapulisan, sundalo ug uban pa mga civil society organization nga diin mi partisipar, no? May nakig-uban sa kanang mga kalihukan aron ipagdeklara ang sa Habagatang Tagalog sa pagsalikway sa maong dili makatarunganon nga pagpahimutang sulod sa atong tinutulog niya sa mga kalimba. So, makikala, muna nga ito ang awareness development karong pagtuhon, no? Suporta mo ato sa kananang ato ang gana ito gamay panahon kining isyo dere sa kananang sa GBS. Bahin na nini ang sudako o kaning niya ang ancestral domain, no? Ito ang kananang dasig, no, sa ato ang mga viewers nga ato ning kanang i-share o ato pun ning ipakuyana, no, nga ato sa community aron ang uban makapamalandong labi na sa ato mga kaigsoonan diha sa lugar sa teritoryo sa city. Shout out ni Braulio Andimon, no, mayong uto diha Timuay. I hope nga managsubay pa ikakaroon sa atong tulumanon o sa tanan ato mga tribal leaders diri sa Sambong Kapeninsula. Ako mag-inaut ka ninyo nga diin mag-gusto mag-WhatsApp ka, mag-comment mo sa ato ang Facebook Live. Ako trigo sa atong tulumanong din sa Radyo Bangting, mag-ganyan, mag-casting kompulsyong Pagadian City. Muna, no, ang ato ang nunay na ito ni kananang ipagawas aron mag-inabangay ta nagis pagtanaw sa kalambuan sa tukong. Okay ka la? Girita sa kaninya kuan, no, tagaan sa nato ni kanana pagkagat kininya nga nabahin sa kanana ang GBS, no. So kaninya, no, ato ang kanana i-shout out ang ato ang buhatan sa National Commission of Indigenous People. Labi na sa ato ang regional director ato ni Ryan, no. Sa ato ang NCP Region 9, no? Sa ato ang mga ibrado sa NCP. No, labi na diya sa Liloy, no. Nila ani Lutian, no, nila provincial officer niya sa Norte si Justino Bagsikan, ang ato ang provincial officer sa National Commission of Indigenous People si Lutian niya sa Liloy. So ingon ani, no, doon ang magoy ka na naakuan kikandak sa kuan sila to sa kanana registry. Nagkandak sila o kanana ang FBI, no? Tali sa kanana ang dakon

0: og mga agency sulod sa Ancestor Domain. O dili ba ning anak ka sayon? No? So far si Walter gikan na sa NJP, kanipod si Kuan si hindi na ito na konsultahon, o kanipod si Timoy Roland sumugi. No? Kanan na Timoy diyan sa Bakalan, tumunispar na ba chieftain sa Epil, kay sila nagkakikan na sa NJP, kabalo na sila. Dahil kita po, doon na po tayo mga kasinatian niya na. Ang ako ang raman nga kanan na ginatandaw diha, ako ang kanan gina kuan partner, kanabang ganong karon pa ikandak ang FBI nga mag-ikatulon na sila mag-extend magpakuan po sila kanan ang
1: gaya na po ng extension
0: magpa-extend na po sila ha? Sa ito pa ikatulon na katong pirmero nga kanan ang ilahang kanan na pagmugna diha sa ilahang kanan na kuan ilang pagpalam ingon nilang kalambuhan. Okay lang to kaya wak magpun ba isguti ang since time memorial o ang katong native title. Pero sa diri na sa ikaduha, nga misulod na siya sa kanang naang isgutanan sa Ipralo. Dili, yun mahimo, nga dili sundo na ang posisyo. Kapila na na sila maghampis niya. Itagaan bagot, ibahinan bagot ang kanang naang IP. Wala man. Wala yun babahini. O na karon magbantay ta kamo ng mga tribal leaders, mga official diya sa tribo, diya sa lungsod sa GBS. Lungsod sa Gutalak, Baligya, Anong Siukon. Please wake up. Ate, basin o niya, matakwaw na lang, matingala na lang, tamugawas ng CP, huwag mo'y kalibutan. I hope nga kining niya, maprosesyo ni Ugmayo, nga patas ang kanang na maong pagpadagan sa mga programa. Kay makaluluoy ha, makaluluoy. Muna akong giingon. Karon pa ni gawas nga kapila na no kay mulo sila diha sulod sa Ancestral Domain. Wa gyud sila igig. Wa kay madugog asa man dapit ang subalo gitagaan og kanang ang pabor. Nga unta na matay kanang ang balaod, do na man tay proseso. Gani karon gausab na lang ng EPIC. Ha? I don't know kung sa uban nga kanan na mga region kung nasunod na. Apan diri sa kanan na ako, diri dapit sa kanan na ito ang teritoryo. Ako wag yung kinadungog diri nga kanan na ang gawas lang sa kanan na ilahang kuan, ilahang bangat gukom lusinyo man dadya sa lungso sa bayo kanan ilang mining niya. Kaya kanan iproseso yun na. Pero kanan niya sa kanan na sa Gutala, kabahin na ang sedakon o kanan na ang Sister Dominia antot karon. O karon nagmugna na po sila o kanan na akuan, nag-FBI sila. Ang buto sa napilungtaran na na. Dili man pa isgutan kanan na ang CP? Ha? Isgutan ang isyuan sa CP? Iusa man ato na pagbalansi? Nga wak pagani, makakanda kong EPIC? Isgutan na ang kanan isyuan sa certificate of precondition? So I hope kanin masabta ni o madungga ni sa ato ang mga kainsunan. No nga mga tribo o katong buhatan sa NJP aron ma-analyze ninyo o mapamalandungan ninyo ni mabalansin na to o maayo nga ang tao inaot unta nga pag-abot sa una dilik ni ang anak ka sayon ha nga ang atong tribo mahikawan siyang kagulingong katuon kaya kung sa observation sa bagay karon na kung ano man to katong firmero nilang kananang katiguman sumala pa sa ato ang interview dito ano nga naka-appeal dito sa kananang ilang consultation. Mala pag yung nagbalibad sila, muna akong giingon, dili ang IP, dili man siya kanan ang pro, anti-development, dili po siya pro-development. Pero kinahanglan niya ang pagpalambo. So, ingon na siya parang niya, kung saan may mga idea niya, kasi nakakaiduga nga kanan ang mga pagpasabot na.
1: Mauna yung kwanon partner nga, unta, sa minatarong o magkaangayon nga paamaagi, kay kana naamang gina sa pagkuan ng pagmina unta buhato nila sa sakto kung unsay para sa tribo unsay angay nga himuon unsay mga development nga ilang gipasalig o unsay mga kuan nila para makuan na siya mapadayon unta kana nga mga

0: i-comply ilang buhaton. Dili lang sa papel, kundili kanang sa tinuod yun. Kaya para po ang mga tao nga naalya sa palibot, dili na mo kwan, dili na mo angal. Kaya basin niya sa kapana, sa sunod nga henerasyon, mao na hinungdan nga mubalik na po ang mga walong grupo. Kaya sakyan na po na sa mga walong grupo. Unya, ang mga tao nga naalya sa palibot, mao na pinakalisod nga imbis kay nanay naning kamot nga mga ahensya para sa kalinaw, tungod niya nga dili na pud matarong o pag dumala tali sa kana nga kumpanya o sa tribo, basin kana mo hinungdan na pud nga magkaguliyang. So kana lang ang panghinaot, unta pud ang mga kanang tribal leaders na to di adapita, magmata na mo kung unsay kamatuoran.
1: Yes.
0: Kala na partner.
1: Dili na ko na, kanang na di dili na mina. Ako na siya kakatuna kanang na ang ikma, no? Ng mga purist management na gudin. Muna i-renew nila. Mag-renew ang sudako. Muna pagpaklaro ha, bro. Wala na tayo kung panahon mga igala. Ang ato ang oras. Hindi ako misang ko na yun. Magkita-kita ka sa sunod domingo sa samantak na wigayon. Ako magpasalamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon ako tribo. Nors dinhi sa ato ang tulumanon. Diyan sa Radyo Banting, Baganyan, Kupas din, Mabusyon, Pagalian City. Dan salamat sa inyong pagpaminaw sa Buangga Peninsula.
0: Dagang salamat, mga kaiksulan.
2: You can hear a difference, you can feel with all the bells.
3: The strongest, the strongest.
4: Oras, alauna sa hapon.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
1: 6 points.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.
2: Oh.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome to another exciting and luck-filled edition of the PCSO Lottery Draw this happy Sunday, June 21, 2026. Ngayong araw, binibigyang pugay natin ang lahat ng mga ama, tatay, itay, papa, daddy, at lahat ng mga nagsisilbing haligi ng kani-kanilang tahanan. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sakripisyo at suporta sa inyong pamilya. Na may patuloy kayong pagkalooban ng magandang kalusugan at maraming biyaya. At ngayong Father's Day celebration, ang wish namin dito sa PCSO ay sana marami pang tatay ang manalo sa ating draws ngayong araw. Kaya naman, Lotto Barkada, game na ba kayo for our 5 PM draw? Tawagin ang buong Lotto Barkada, i-ready na ang Lotto tickets at sabay-sabay nating i-manifest ang swerte ng numbers ninyo para sa 2D Lotto and 3D Lotto games. At dahil alam naming excited na kayong manalo, hindi na namin patatagalin pa. Roll call na tayo ng Lotto Barkada dito sa PCSO Draw Court. Welcome po sa ating Lotto Draw panel judges from the gaming public. Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. ISO certified po ang ating lottery draws, kaya makasisiguro kayong pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Ang highlights na paghahanda para sa live lotto draw, panoorin po natin.
1: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Two at three numbers nyo na kaya ang hahakot ng panalo. Pilipinas, tara na! Let's play Lotto!

0: 2 Korinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapatas o babag na nag-alibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw, kumusta o maayong gabi ka ninyong tanan? Welcome sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Ngayong mabati, matag-adlaw ang Domingo. Magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 nas gabi eh. Ngayong mabati, diri lamang sa nag-unang sibyaan. Lain-lain kunili ang radyo bagting. Madungog kita ninyo bisan pa sa DXC 106.3 Bill FM. O sa gyapon walay hunong atong pagsaymulkas mga suking tigpaminaw. Sa gyapon saymulkas kita bisan pa sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. So maayong gabi bisan pa sa tanan atong mga suking tigpaminaw no. Bisan pa sa mga bukid-bukid nga dapit. Maayong gabi kaninyong tanan. Bisan pa sa mga kabaybayunang dapit. Ato mga higala nga mga mangingisda o mga mag-uuma na kanunay nga nag-subaybay bisan pa sa atong programa. Na walay huno nga pagsubaybay. Maayong gabi kaninyong tanan mga kahigalaan. Bisan pa sa atong mga hinigugmang mga driver no. Nga nag-tikaw-tikaw nini atong kadalanan karon. Sa gyapon magpahinumdumi sa mga driver no. Pag hinay-hinay in town mo. Gabi day bro, Benz, dunay tawagun talang o gamay ang disgrasya rin doon sa among balay ba? At lang sa gihimo na tong gamay ang tindahan ba? Kami nang higda nami o niya natingala may mga suking tigpaminaw. Yan sa barangay Mabuhay tabi na nahitabo. Nya kay naman to area nga wa man tumhoro tong balas dito bro ber bro Vince. Mga graba ba? Yang istorya sa nahitung nahitabuan gud mismo. Kuan oh nai iro nga ilabang ba siguro den yang gilikayan. Pero dili kalimbon nga naka inom sab siya gamay. Yung dili po siya totally gud nga kanang wa pay boat ba or kanang bisag di na kaya mo drive kaya pag mo drive. Pag usan ni paglikay niya sa iro kadato na ato siya sa Dublin dayon pagka abanti siya sa Dublin paglikay niya sa iro nakita am sab niya ang sakyanan sa atong igsuon. So mao to nga nahadlok siya mga suking tigpaminaw nga maligsa niya ang sakyanan yang gipul og brake no hasta ang handbrake mao toy na hitabo gyud nga naguna siya sa iyang motor. Nabusa amo ang pahimang no sa mga driver amping gid intawon hinay-hinay gyud kay ang ato ang kinabuhi may lagi untang ingon na mga pangus-pangus lang layo bandiha nga nakabsag kinabuhi layo ban buhi man tuod mga suking tigpaminaw pero wala ay kamot wala ay tiil na kung di ta ganan ang kinabuhi magamping yud na may mga mahitabag ingon ana wala ay kamot wala ay tiil. Ya sana apay kamo tong ITL di pod magamit si Ginoo. Ingon ana, busa magamping yon. Kumusta na lang bisan pa sa iglesia nga amo gikana no. Maayong gabi kay inyong tanan diya mga igsuon. Mga igsuon na nato diya sa tabi na. Labi na sa ako ang pamilya diha. Ako ang kauban usab sa ako ang pares usab. Ni Sister Jayjay Tamayo. Kagas family. Sabi na ni bro Dan, Kagas bro, maayong gabi eh. Kabanusab sa imo ang asawa, Sister Kisil Ann Kagas.
1: Sa London.
0: Wala pa ka balik, murag sa akong nabawaan, mga July pizzados pa. Yan na may akong nabawaan, nga murag ugma mo ito sa Hagsibo. Na siguro i-process nga mga papilis, no? Hinungdan na mo ay mga kinanglan silang biyahe ba? Paingon sa gawas na sud. Kamayong gabi, bro Dan. Manuel sa imong pagbiyahe paingon sa Cebu. Akong mapapadanil Kagas diya sa tabi na, Mama Carmen Kagas. Bisan pa usab sa tanang mga taga-tabi na. Bro Ben, sa kulang ihatag ni mo ang panahon karon sa pagtimbaya sa ato mga magulang. Ako lang balikan ning taga barangay Mabuhay no. Kanuna yung nagasubaybay no, wala na to ni matimbaya pila ka si Bian sab nato. Kulboy daguman og miati idita daguman. Bisan pa ni Eusebio Saligan, mga Saligan family. Ni Vincent daguman. Renilin Cafe. No ni Atipas Balod, ni Angkol Nicanor Balod, ni Sir Cyril Balod diha sa Barangay Mabuhay. Didi Ingalia, Milit Ingalia, Elizabeth Dison, Isabilo Dison. Rosinita Magdadaro. Ang gabi kayong tanan diha mga igsoon. Ug siyempre nagpatimbaya usab bro Vince Angkol, taga Cebu no. Taga Cebu. Akong basahon lang ni. Dili sa taga Cebu lang Brad Melchor Tubal nagchat na ko si Brad Don Roman. Bro, murag rin Don Roman yung ngalan ni mo ha. Dato, kay kag ngalan ba? Ha? Lorito Biton.
1: Lorito Biton?
0: Ikaw ha?
1: Anak siya na umi, maang.
0: In. Ni Brad Melchor Tubal, Brad Purping Tubal, Bro Brad Lorito Biton, Sister Gina Mimaa, Sister Mercy Isik. Ikusakan yung Brad Ruring Isik Dris Kalawit. Bro Rolando Subrio, Sister Niji Kalido, Sister Kate Lantaka, may maing gabi iksoan. Brad Aaron Lantaka. Uy, Aaron. Minister ng Muisis ni. Sister Mira Albarico, Sister Rosalyn Tubal, Sister Maricel Caliso, Ana Rin. Sister Ana Rin, may apelido Brad. Ani Brad Ana Rin. Brad Peter Abiso, Brad Joel Abiso, Brad Janyan Unito, Sister Jillian, Sister Dina Tangaro, Sister Edi, Sister Edin Tangaro. O sige po, di sa Osminia. Nilang Brad Ruel Sinina. O sa mga Sinina family di sa Osminia, maing gabi. San pa nilang Brad Takyo di ha. Maing gabi Brad Takyo, no? Kata ng mga Ikson di sa Osminia na nagpaminaw, maing gabi. Bisa pa di sa Marapong, maura ni ang pangalan. O ako nakalista ato ang ubang mga distrito. Sige lang, o ato ang kwan ito, makapangayara po ta. O mga pangalan sa mga Ikson. Ni Brad Noel Perez, diri ni sa Marapong province. Marisa Perez, Michelle Perez, Fernando Lumuntod. Ramonita Lumuntod, ikaw sa kanin Brad Ruel Lumuntod. Brad Ruel diha sa Cavite no. Kung sa kanin mo ning mga Lumuntod family diri sa ato mga igsoon sa Marapong Sirius Minya. Ni Ramanita Lumuntod, Marifi Lumuntod, Christine Mi Lumuntod, Princess Diane Lumuntod, John Mark Cabillo, Jacqueline Sumambot, Princess Diane Lumuntod, si Grilly Sumambot, Ashley Sumambot. Mayong gabi na lang, sa tanan na lang ang mga kaigsunan, bro. Bro Vince, ako ihatag ni mo ang iksong tabi na.
2: Amin. Salamat sa Ginoo. Mayong gabi kanaton tanan, nabihan na gyud sa tanan naka-tune in karon. Ning Radyo Bagting no madungog kita diya sa Bill FM o sa AM usab no salamat sa Ginoo nga bisan pa nining kagabion dili kita makalimot bisan pa naa diya sa mga kabukiran darir Mike kaysa agad sa kabukiran no nga wailaing nilang madungog kundi li radyo radyo ilhang paminawon kay hinay magsignal pero alam pod sa mga mananagat pod wa gila ipungilinga inig kagabi eh, no? Radyo reggae hapon. Salamat sa Ginoo pero din hita sa syudad, nagka bisan unsa nga malingaw sa mga tao tungod kay syudad man. Pero alang sa mga kabukiran o kadagatan, ang radyo kanunay gina sila. Salamat sa Ginoo nga bisan pa ni ini mayong gabi eh kaninyong tanan. No, dugang pag timbaya bisan pa diha sa among kagikanan nga lokalidad. Lang namo sa pagtuo diya sa tabina brother Fortunato Bantay diya sa baya-baya ilang brother Luloy Bantay Ricardo Cabornay diha sa kapisan usab no Ismael Monterula ilang brother Ezekiel Senior Mamintas og mga Karator family ng Efren o iyang asawa nga si Sister Jeannie diha usab sa tultulan brother Mike ang kulang diha duha kabuok si brother Marshall Maata o si brother Pedro Culiamar no diha sa New York kita usab silang brother Tata Anggot o silang brother Kadong Anggot no og diha usab sa poblasyon no nga isuon diha silang Dinggal no amahan ni brother Rafi Dinggal diha si Luloy Dinggal mga kagas pamilya silang brother Cornelio mga batanon yo babira og silang Ryan Kagas. Paminahan usab diha karon, nagpaminaw diha sa Purok Tandukan Poblasyon Tabina, no? Salita kapuyan pa Alisbo. Kung amahan si Roger pa Alisbo. No, daigong kay Ginoo. Bisan pa sa silingan na tong lokalidad diha sa Kitogo, nagsubaybay kanunay mga kaigsuunan nato. Silang brother Silso Barbon, silang brother Jusil Banwag, silang brother Elicio Palacio. Paraiso, no? Og silang brother Bidal Arino, no? Diya sa poblasyon Pitogo, silang sister Nina Cobol, no? Silang Dudong Cobol, sister Ginny Poligrates, o Dudong Poligrates. Sa limataling usab, brother Mike, no? Dito ta atong Birnes, no? Nagmalampuson dyan itong pag-iusa sa duha na to kaigsoon, no? GR Sumingit, uban sa yung hinigugma nga si Martes Sumingit na gyud, dili na Villar Musa. No, nasapawan ang apelyido. Og atong mga magulang diha, silang brother Titing Salusod, no? Silang brother Tata Balasi, silang Gary Aranjuez, silang brother Turning Bella Hermosa. Igon kay Ginoo sa San Pablo brother Mike. Okay, so nato diha mga Medico family, no? Silang brother Himias, silang Jewel Himias Medico, og silang brother Benido Valconcha, brother Linoy Linoy si Masuhid, o si Brother Juanito Maitom, no? Brother Frankie Sabayton. Itong isa, apelido itong elder nila diha. Man, salamat sa Ginoo, mayang gabi eh. Bisan pa din si Pagadian, silang Brother Jumar Tikson, Brother Peping Marte, at Tata Arcilia, o silang Brother Dudo Sanchez. Brother Mike, akong ibalik diha kanimo.
1: Amen. Nalay ko ng Ginoo mga ikson, mayang gabi eh, sa tanan. Dugang usab nga bang pangumusta. Bisan pa diha sa Lapuyan, unang-una, Brad Michael, kaya kung asawa na bilhin na ba ito ka ganina. Pauban sa panaw, mabala ka ito kung maayo ba ka itong pag-abot o pagikan. Salamat sa Ginoo nga, maayara ang ato ang pag-ask sa bayog, atas bayog, resigit sa purok ono, at itong may bungtod ba. Hay ko nun, maayo rin sa pag-atong pag-abot, sa mga iksoon, basa, salamat sa Ginoo mga iksoon. Basa, dugan lang pangumusta diha. Bisan pa sa kong ugangan diha mga iksoon o mga iksoon pod diha sa Ginoo nilang Brad Jonas Rania, nilang Brother Dennis Olino o sa mga Simoyan family o sa nilang GC Duron diha sa Sayog Lapuyan mga iksoon o bisan pa diha sa Tikwa mga Antigal family o sa tanang mga iksoon o sa diha dapit sa Tininghalang Lapuyan mga ikson. O bisan pa sa barangay sa Lapuyan, kumusta nila ang Sister Virgie Kabat niya? Ang anak karon na Andre Kaoba na to, Brad Michael. Ipakaidugay po nga may dawat sa Ginoo. Namisan nati na po sa mga bulaton sa Ginoo. Salamat sa Ginoo mga ikson o dugang mga pangumusta. Bisan diha sa San Pablo mga ikson, sa kong pamilya niya, mga tarong pamilya niya sa barangay Pungapong mga kaiksoonan. O bisan pa usap niya sa Bayog, ang mga iksoon na ito diha nga dito tagikan dining adlawa dito tagikan bisan pa diha sa Purok Ono Datagan mga iksoon nilang Sister Analisa Tana diha dayon nilang Sister Annabel unsa apelyido aning iksoon na Sister Annabel man sa bag-ong kasinati diha Sister Jubilin Sampay niya pa Brad Michael ang iyahang bana daw mauli ay itong dos Manila inikuli ato mudawat daw sa Ginoo moy ingon
0: amen
1: unang salamat pud sa Ginoo o sa tanan na lang mga igsoon dili na namo matinagsa no diha pud sa Luzon diha akong manghod Elisio Tarok Junior sa Batangas kumusta mong tanan diha mga igsoon sa Zamboanga City akong uyuan diha Ramil Nano o kauban ni Sister Joby Nano nga pong nakadangat sa pagtuo mga igsoon. O sa tanan na lang mga sa mga batan-on karon nga naa diha sa Zamboanga City nilang Brother Ribin Antigal.
0: Ano
1: sa Zamboanga kay kanila gyud nanimpalan pod. Pero salamat sumala sa balita, tigom naman.
2: Amen.
1: Sa Zamboanga. Mo nang salamat mo diha mga igsoong batan-on, Brother Ribin Antigal og si Brother Alvin Antigal. Kauntang karon na imong manigom diha. Samtang katrabaho gamiton ang rest day nga modool gyud sa hinusa kauban sa mga igsoon sa Zamboanga City. Musa kaniyang tanan kumusta na lang og ni Brad Pilmore diha, Brad Dindin, og Brad Pilipi. Kumusta mong tanan diha mga igsoon? Amen.
0: bisan pa usab dia sa Sambuanga del Norte ang bradjiri palangan dia sa Labason kaban sa mga eksono sa biyar Brad Ignacio palangan usab bisan pa dia sa titay no dia sa langgan Brad Igia oh dia sa Sambuanga Sibugay Brad Josilito Igia na mga eksono to dia Sibugay bisan pa sa Sambuanga del Norte din ato may isa-isa lang yun sa kadaghan nila. Sagyapon kini ubos nga lagad Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina akong kauban.
2: Brother Vincent Palisbog gikan sa Iglesia sa Tabina.
1: Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Bro Mer, sa dili pa ta mo ato sa unahan, akong ihatag na usab nimo ang mga kagayunan.
1: Amen. Lord Jesus, Ginoo, ikaw gid among daigons kanunay. Salamat sa imong kaayo. Ikaw naghatag og dugang panahon og higayon alang namo bisan pa ni ining maong programa dari sa istasyonan sa Radyo Bagting Ginoo Jesus.
2: Amen.
1: Salamat kanunay kang naghatag og higayon aron ang imong pulong mahimong ma-broadcast usab bisan pa sa kanginan o bisan pa sa social media o Ginoong Sos. Sa kanan Ginoo among isalig tugyan niya kanimo samtang mag-program kami ikaw sa magadihog alang namo.
2: Amen.
1: Sa mga pulong angay namong isulti nga haom sa panginahanglan sa mga naminaw o Ginoo. Labi na gyud sa mga rili pa mga Kristohanon o Ginoong Sos. Uban ang imong dugo mo'y magahinlo alang namo Ginoong Sos. Magaputli sa amo ang kinasaruan nga bahin. Aron sa tuyo nga sa amo sa pagsulti ang imuang mga pagdihog dili makulangan, dili maulang o Ginoong Jesus. Sa daigon ka namo sa tanang panahon sa mga pag-amping, mga pag-atiman, mga pagsangkap sa tanang mga butang ang mga kinanlan Ginoo. Naglaumin ng kagabion, yung pakinguban usab, mo'y mag-sangkap sa tanang namong mga kinanlan ng isulti o Ginoong Jesus. Masa kining tanan Ginoo, among isaling, di akani mo Ginoong Jesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: So mga suking tigpaminaw, sa Gyapon, labat ay pangutan ng tubagon province ng mga ulahi. Kato ang pagbag-o, murag isa sa pagtagad. O pumunto mo man, old, murag, napapatay old nga aron matagad na to kay aron ang mga nangutana. Murag na, murag naman tayo na pinding ato.
1: Katong ni Apas karon bro, old to.
3: Old to.
1: Old to pumutana. Lugay to.
3: Katong,
1: katong,
0: katong, katong sa kasal. Sige, basa daw itong sa kasal, B.
2: Atong igsoon, igsoon ba ni? LC Gionson Alba. Nangutana siya. Ato pa maning agi, miagi pangutana niya. Wala na ito atagag pagtagad, bro Mike. Bradmer. Pero karon, matagaan na nito pagtagad.
1: Amen.
2: Ang paglukat sa lisensya sa pagpangasal, dapig pabana sa kamotoran. Unsa may paagi sa paglukat sa lisensya? Duna ba'y na registered nga charge? Di ba hinuunik-unik sa reliyon? Nahangyo siya nga, please, tubagan ninyo. Salamat sa Ginoo.
1: Tubagon. May tungod anang gitawag nga lisensya sa pagpangasal, no? Ang authorized nga mukasal base sa konstitusyon, base sa balaod, ang kiniramang yung naasa pag-guberno, mayor, or huwes, mawala man gina sila'y doon ay authorized. Pero tungod kay bisan sa mga sikta sa reliyon karon, mulukat naman na sila og license. Kanang license nga ilang lukaton pamatuod na nga gitagaan sila authority to solemnize marriage. So kita naatay na kuan anak Brad Michael, naatay na kitan nga form anak kaning license sa pagpangasan. Ang pangutana dito dapig pabas kamatuoran.
2: May then, pangutana
1: ikaduha wala may connection sa relihiyon. Ang paglukat base sa akwang nasayran ani mga igsoon sa format anang paglukat og license to solemnize marriage mga igsoon
2: munay paagi.
1: Munay paagi kani kwan man siya naay ibutang nito nga certificate of registration of authority to solemnize marriage. Kung ikaw mulukat, panalitan ako mulukat ko, state dere ang imong ngalan. This is to certify that blank imong ngalan, panalit ako akong ngalan. Dayon isulti po diri ang imong posisyon unsa ka sa inyohang
2: sabay inyong barangay ba
0: oy posisyon
1: apoy ibutang diha sa ubos nga panalit ano certificate of registration of authority to solemnize marriage. This is to certify that panalit ako Elmer Tarok. Ibutang ko na ako ang katungdanan unsa ko sa atoang grupo sa atong pundok kana ibutang niya nga ibutang niya ibutang mo gid agreement
2: oh agreement
1: so kana lang na anong mabikil na ta dayon or di ba ya para gud di kayo ma dili kayo bitaw makaingon ta nga murag ma makuan kay sa kalibutan, madugtong sa reliyon, butang-butangan lang itong nag-elder minister.
2: Elder,
1: Elder minister. Dayon, opda, unsang bang pagtulunana, blank niya, then, sa ubos ba, ibutan na nag-incorporated. So, kanalang daan, bikil na.
2: Bikil na.
1: Kay incorporated na may ibutang niya.
2: Mm.
1: Dayon, gibutang dire, assign at PDA Christian Church, anak siya dayon, lugar, province sa Mugad del Sur, has this day been entered in the register of solemnizing officers under under registry number. O na po eh, butangan po kaniha o number sa imong pagparistro. Dayon, money, masantuiga, kana siya, dayon, upon the recommendation of the founder. Sa ito pa, iniglukat ni mong license ito, i-recommend ka o founder sa relihiyon. Naman rin o. Upon the recommendation of founder, blank, kung sa ngalan sa founder sa reliyon, and is hereby granted authority. So, gitagaan ka o agi-recommend ka primero sa founder sa maong reliyon, dayon, gitagan ka o giingon rin nga hereby granted authority to solemnize marriage, first one to article, something anak sa pamilikon of the Philippines. Dayon, administrative order, muna siya, effective January, kung kanus siya mahimong effective, kung kanus po siya mahimong delete na epektibo ang license para mag-renew na po ka. Unless otherwise, revoke for cause. So, the territorial jurisdiction, na po sila yung territorial jurisdiction, but pasamot, ang dapit mga naka kung aharas sila kutub mga san for the purpose of solemnizing marriage covers entire Philippines. O, ibutang diha. So, kanilang daan, mga Ikson, ang bikil diha, mga Ikson, namang yun siya bikil, brad. Kanang Vincent. Kaya ang imulang daang da, ngalan dere, i-certify ka, nga mo na ikaw si Elmer Tarok, panang lit ako'y makuha, unsa imang posisyon sa iyong grupo.
2: Nanay posisyon.
1: Nanay kayo posisyon dito. Dayon, pag-abot dere, imutang na din mo diha, ang imuhang gibarugan nga incorporated na.
2: Incorporated, bikil
1: yun. Incorporated, dayon. Kinahanglan, doon na kay recommendation sa founder sa relihiyon. Kay ang tugutan magod sa pagkuha license mga isaon katog yung narehistro sa Security and Exchange Commission. Unya kay ang Kristohanon dili man pwede imong iparehistro sa Security and Exchange Commission kay ang kanang Kristohanon ang lawas sa Ginoo dili man na iya sa kalibutan. Iya man na sa Ginoo. So ang pangutana diha dapig pubas ka matuoran. Ang tubag na to diha nga tingali, dapig lang yung punsas kamaturan, pero ang kamaturan, murag na kwa na. Dili na siya pure, absolute na kamaturan. Kaya nga naman, nahugawan naman ta kay, nahimo naman ta ang konektado sa reliyon, kay nahimo naman ka na i-recommend magka-founder, mudool magka-founder sa reliyon ta rin, klaro kayo na rin mga eksono, nga upon the recommendation of founder. Kapanalit, si Brad Michael, founder ni sa unsang iglesia, unsang reliyon na. So, mudool ko niya. Kaya siya may makarecommend ako para tagaan kong license. So, mahimong mapasilong ko o founder sa reliyon. So, mahimong tang na ay connection sa reliyon. So, mauna mga Ikson, na kanang pagpanguhag, lisensyas, pagpangasal, kaniantos, mga magulang na tos pagtos, so, wala pa sila yung kasayuran, kalabutan ane. Doon ay mga nanguha, nagipag pangasal, pero wala na sila mo rin niyo kay i-state mang yun na rin yun, nga i-recommend ka o founder sa reliyon, Brad Michael.
0: Mura nga, so, under anak atong kuhaan, yung ikuhaan.
1: O, mahimo na yun, under ka sa reliyon. Masa na kay connection sa sikta sa reliyon. Kanya kita, pwede na itong makapanaway na rin sikta sa reliyon. Nga ka na, lili yun, lawa sa Ginoo kay i-organize na nagtao, lili na iya sa Diyos. Yung silong na noon ta dito. Bosa, kining paglukat o lisensya sa pagpangasal, sa kalibutan, sa relihiyon, okay na nila. Pero alang nato nga mga Kristohanon nga nagbarog kita sa lunsayng kamatuoran diha sa Ginoo, diha sa Biblia, ang ato ang katungod, dili na ta makuha og lisensya, license pagpangasal. Kay kanang makuha ka lisensya sa pagpangasal, atagan ka ang authorities to solemnize marriage. Unya, kita karon nakabalo naman ta, kinsay authorized good nga makasal. Kanang sa mayor or judge. Kana man sila authorized. Ang giingon sa Roma, magpasakop man ta. Kagamhanan. Masa katong kakuhan, muduol ta nila. Kung nata ipagkasal, muduol ta nila. Kaya itong ipagkasal, sa judge ba or sa mayor ba, kana ra. Dili na ta kay kita kayo mga sal. Okay, o kita yung mga sal, God, ma-involve naman God ang ato ang ato abang baruganan diha mga Ikson kay mahimo naman tang under sa relihiyon anak kay kinahanglan man i-recommend ka sa founder sa relihiyon. Ay sa katagaan o katungod sa pagpangasal, ikaw ang pagandagan pang proseso anak mga igsoon. Pero ang giingon niya, kadapig pupatas kamatuoran, ang kamatuoran, ato anang kitamunan ang kamatuoran. Kay nahimo naman tang abiyans kalimutan anak. Kay i-recommend man kaniha o founder, klaro man yung kaling format. Nagtuo ko kaling format na mga igsoon, wala pag kaling mausap, maorog niya po niya hantod karon. O giingon niya rin mga igsoon, usbo na ko, certificate of registration of authority to solemnize marriage. So certificate siya nga doon na tayo na-rehistro ka nga hatagan kag katungod sa pagpangasal, solemnize marriage. Naibutang man niya, this is to certify that panalit ako, ngalan, posisyon ni mo. Unsa yung posisyon? Nakita sa Kristohano, naabad na yung posisyon, wala man. Day, ngalan sa relihiyon. Naibutang na incorporated. So din na siya, iya sa Diyos. Dayon ibutang dire atong pasahon ha, assign at asa na pita ma-assign. Dayon has this day been entered to register of solemnizing officers under muna siya under sa unsang ka number sa registry number upon the recommendation of founder. So i-recommend yung ka sa founder sa relihiyon.
0: Mura na kaanag sa kana nai founder din mura kagi di point appoint no mura gi appoint ba
1: i-recommend ka sa founder sa relihiyon. So ang bot pasabot nga mahimo kang under sa relihiyon
0: ang pasilong
1: pasilong ka niya para makakuha yung kag license pagpangasal. Where is kana dili na siya mahiangay sa mga nag-alagad sa Ginoo. Pero kung doon nagay makuha, di ba ito magbuot? Ilahan mo ng katungod. Ilahan ng katungod. Pero kung mangita at taong lunsay yun nga pag-alagad, clear atong konsensya sa mga kaigsuunan, so dili kita makuha anak kay naibalo na matas kamatuoran. Kaling atong ipangita karon ron, kaling maning pag-alagad ba nga, dili ba ka matuto sa imong konsensya? Kaya kaling mong kung sa tinood lang, kaling yung mga saan ka, makasapi mong kapugan niya, God. Kasapi mong yung kanamong ginaisapi, diha o niya.
2: Muhatag mong gina.
1: Muhatag mong gina. Ang kanang gikasal, tagtungon, muhatag mong gina siya. So makasapi mong ka diha. Munang uban, daghan ka yung may lukat ka ron, Brad Michael. Sa relihiyon, daghan ka yung may lukat anak kay pila raman ng pagkasal, dali raman kayo ng pagkasal. Importante na kay license.
0: Naki-license.
1: O makasapi ka, kay, dali raman kayo ng pagpangasal. Pero kitang nag-alagad sa Ginoo, dili pod mahiangay alang nato tungod kay kita magud atong jumpingan kanibang kamatuoran dayon kining kabalaan sa Ginoo. Then ikaduha, ang konsensya pod sa mga kaigsoon ato pangampingan. Dili siya mahaangay nga mukuha ka dito nya madugtong mangugka sa relihiyon ana. Koneksyon na ka sa relihiyon. Mo nay giingon ba sa, ni Santiago nga ang pagpagkilay sa kalibutan, kaaway sa Dios. Mahimo na hinuntang kaaway sa Ginoo. Pero kung doon ay mukuha yun, sister, kanang nangutana, dilik na magbuot man anak, kailahan man ang katungod. Ilahan ang katungod. Pero dilik siya mahiangay, kay mahimo naman hinuntang under sa relihiyon. Kay sumala sa format sa itong himasa, nga mahimo man kang mailalom sa sikta sa relihiyon, kay i-recommend man kang founder sa relihiyon, so dilik na siya mahiangay. Pero naagi po yung makuha, di po itang magbuot nila, kailangan mo ng katungod. Pero maulang eh, ang atong pag-alagad, mamulingan na. Dili na mahimong pure good nga nagnapigtas ka matuoran. Wala itong tubag, Brad. Vincent.
0: Mura ito yung tubag, ter, sa pangutana ni mo. Ang nangutana di ay Sister Elsie Gionson Alba. So, mura ito yung tubag, ter, sa imuang kuan, pangutana. So, maprosod ta, bro, mer, atong tapiko na ito sa miyaging Domingo, asamang tarapit ni Hunong ato.
1: Amen. Dito ta nakahunong, Brad Michael, atong Sudo Speed Group, ito, 4 de City. Nga ang usa ka ta, bisan ang matarong nga tao. Matarong sa ilang hunahuna, matarong sa ilang pagtuo. Alamog ko yung mga matarong, Brad Michael, nga ilang hunahuna, matarong naman ko, ay na kung walihin ninyo, katulang mga dautan walihin. Ano ba? Kaya wala naman ko na kinanglag kaluwasan kay kining ako ang mga mayong nabuhat manghatag kong mga unsa ihatag niya sa mga silingan nga naginahanglan dili na ko kinanglang walihan pa kay maayo kong pagkatao maihon kong pagkatao kana ba diha man tanan kunong ato nga atong gipasabot nga bisan pag ang taong matarong ang daotan luwason man gyapon ang taong matarong luwason gyapon kay kaluwasan alang mas tanan.
2: Amen.
1: Oh, wala nga
0: sa so, to pa og nag-ila siyang matarong Nah, wala apil keluasan kay kung maisip dan nga mataro ay nako nyo gwalihi. Tawo ko tal pagkapinan nato nag enagbotismo hi. Wala na kainan sa gin Pablo sa Roma. Sa di pa kamo dugtong Bromer. Sa Roma 5-6 to daw nang balikan kami Bro Benz kay nahimuot lang ko ba ang terminal Bromer nga ay nami gwalihi kay tarong naman mi kayo. Wala man pud mi giyatakan nga mga tao diha. Oh, wala man pud mi gi. Pero nay uban natarong rabi ana kay mga tawharon nga mga namagol ini ko alka bro like for example bro mer na usay kini mo eskwela kag pagka pulis makatarong pud no oh tinaw may mga rules and regulation unsay angay bahaton pero ang pagka matarong nimo lagi mo lagi dili gikas Ginoo ato na masamo
2: samtang mga maluya pa kita sa gitagal nga panahon si Kristo nagpakamatay alang sa mga dili Dios noon
0: sa umanar mga suking tigpaminaw. Ang Diyos na pagkamatay man alam sa Diyos nyo, unya, doon na may mga tao dihang di mo dawat pulong, pero ang tinood, di lang biya, gutugan ng minaw, ay namigwalihi kay tarong naman mi.
1: Yes.
0: Kung siya kabalo nga ang tarong tao, maminaw na o pulong. Kaya ang tinood nga tao sa Diyos mga suking tigpaminaw, maminaw na sa pulong sa Ginoo. Maminaw na sa pulong sa Diyos. Ngayon bitaw si Juan nga, ang maminaw sa pulong sa Diyos, akong tao, pero di maminaw, adili na akong tao. Nagpabili na sa iyang mga pulong, ang tinood niya mga tinunan. Juan Kapitulo 8:31.
2: Amen.
0: Juan Ebanghelyo.
2: Juan 8:31.
0: Uno kung ako masayo.
2: 31. Unya si Jesus miingon sa mga Hudyo. Nga misalig kaniya, kun pabilin kamo sa akong pulong, nan kamo tinuod gayod nga akong mga tinunan.
0: Na. Kung mapabilin sa pulong, kana pagpabilin sa pulong, di ka gana naminaw pulong ana. Ako bisan pag nakadangat ko mga suwing tigpaminaw no, lain pa ato. Bisan pag nito na ko sa Ginoo, pagsultian ko ni magpulong sa Ginoo, Bro Vince, mudawat Ginoo ko. Kao ba naman na Bro Vince, og magkasinabot ang duha, magkuyog yun ta. Og ito, og karon, og natarong na kudaan, di man ka pwede mahimong tarong nga suking tigpaminaw, tawhanon ra, kanang pagkamatrong gikan sa atong Ginoo. Nan karon, atong tawagun talang og nahimu kang tarong. Di day ka maminaw sa pulong Bro Vince, nga.
1: Yes.
0: Ang nakapatarong ni mo ang Ginoo man, ang Diyos pulong man, huwan uno-uno. Sa sinugdan, maunang pulong ang pulong, kauban sa Diyos, og Diyos ang pulong. Nan karon, kung ang Diyos mo ang pulong, ay mong gituuhan, natarong ka. Na di mas mulabi pag paminog pulong. Nakaroon kay, mayingon mag, ay na may gwalihi. Asangit na daan. Kay tarong naman mi. Uy, wakabalong ang mga tarong tao, maminog magpulong na. Namali siya. Masangit pa sa ginong Pablo, ang ginong napakamatay alang sa mga Diyos nyo. Noon ikaw mo pagka-Diyos nyo ka. Ikaduha pa. Noon. Kanang giingon sa Unang Juan Province. Unang Juan 1:8. Kao ba naman na bro, meron naman yung guys sala bro.
1: Tinon.
0: Oh, ang atong Ginoo bro, mer ni anis kalibutan nagpakamatay tungod sa sala.
1: Yes.
0: Sala yang pakamatay, amin kagway sala tarawa. Uno otso uno Juan.
2: Kun kita magaingon nga wala kitay sala, kita ra ang nagapaysalaag sa atong kaugalingon. Ug wala kanato ang kamatuoran.
0: Na? Kung ingon daw tag way sala mga suking tigpaminaw, wala nato ang iyang kamatuoran, wala nato ang iyang pulong. Ngano man, ang Dios ang pakamatay gud. Tungod kay mga tao bro, mer nakasala.
1: Tinon.
0: Unya may yung kagulay sala, awa kay abos pa pagkamatay. Kanang iyon ni Apostol Pedro, ani Apostol Pedro nga, kinini ang gianhin sa atong Ginoo mga kasalanan. So, wala kay apil. Kung muklim ka nga, kanana ang, unsan eh, tarong na ka. Katong ipahambit ni Bro Mir kagania, ay namigwalihi. Iya itong gimo Bro Mir, pero ang tinudi ay ganan mo minagpulong to. O, tanawa. Proverbio 21, versikulo 2.
1: Maragana yun, no? Na siya maminaw ba? Katarungan na lang.
0: O, katarungan na. Ay, namig, kung ano, karang walihi kayo, tarong naman, gulmi. O, pero ang tinaw, hindi ito ka naminaw pulong, di ay. O, anak, kaya ang tinaw nga na bago, or natarong pinagis pulong, maganda naminaw pulong, ay.
2: Proverbio 21, 22?
0: Dos lang, uno daw. Uno, tama sa dos.
2: 21, uno?
0: O.
2: Ang kasing-kasing sa hari,
0: ano, dos,
2: kanan. Dos. Ang tatag sa kadalan sa usa ka tawo, matarong sa iyang kaugalingong mga mata. Apan si Jehova, magatimbang sa mga kasing-kasing.
0: Nay, mga tao nga, tarong na ginapara nila. Kailang ipangbuhat.
1: Oh.
0: Oh, kailang maingong sila. Ay, namin guli, kay tarong naman, migod. Oh, kung tarong na ka, ano na magaganamin nagpulong? Sa Ginoo. Nga, wamay lang yung makapamatarong diha, ang pulong man, ang makapabago pulong. Usa ang pulong diha.
1: Maunang mingon si Pedro Bert Michael sa unang Pedro 4:18 nga kung lisod magaling
0: maluwas
1: ang taong matarong. Tatwa ang kanang tao nga nagunahon na ang matarong sila lisod gitang maluwas.
0: Yes.
1: Kanaman kung sila'y katarungan na sila'y ikapasigarbo nga buhat.
0: Tinol.
1: Katong daotan kayo. Daotan mong ito. Inigwali ato. Malagmit mo ito.
0: Oo.
1: Iwan man siya laing, nautan ko siya. Pero matarong.
2: Mutandi pa na sa silingan nga buutan. Pag matarong pa kuha ng samong silingan nga na ay katungdanan sa ilahang simbahan.
1: Moingon, maganito na yun, Brad Vincent. Nga, ah,
0: may pa ko na simba-simba.
1: Akuha mo ko simba-simba, pero daghan ko kita ba gano? Ano? Huwag mo ko nag-alagad, pero daghan, bayo mo kong tao. Ano man na, daghan magkatarungan ba?
0: Kaba nalas, patarong-tarong ba? Pero ang tinood sa episode 8, dalawa, Pablo Gunabromer. Episode 8, mga suwang tigpaminaw, dili yun na pwede nang katarungan, Bromer.
2: Episode 8, nag-ingon. Kay tungod sa grasya, kamo na nga luwas pinagi sa pagduo. O kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan, aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. Amen.
0: Sukad sa pagkasala ni Adam ni Eva, Bromer, wala gyud tarong dito.
1: Tinon.
0: Maunang ni Pablo sa Roma 3:10, walay taong matarong, wala bisan usa. Way nagbuhat og maayo ilawom sa adlaw.
1: Wala yan.
0: Pagkasala nila ato mga suking tigpamina, wa gyud tarong. Kanang giisip nato ang mga taong tarong, bisan pagalig manggihatagon ka. Ug ang imong pagpanghatag imurang kaugalingon nga like for example mga suking tigpamina, kanang bitong muhatag ta tong kay Bromer gitagaan po ta. Kanang pagkamatarong ba nga nihatag ka province, kay gitagaan mo buka. Balos-balos ba? Pero sa gingon sa Ginoo nga, kung ang inyong pagkamatarong, di ganit mo labaw sa mga saserdote, mga parisyo, di yun mo mahimo akong tinunan. Kaya mga parisyo, mga suking tigpaminaw, mga parisyo, basigo mo kailan na pare na ha? Kung tanaw niyo sa gawas, buutan niyo kayo. Grabe yun na sila, pero gibulgar na sa atong Ginoong Hesus. Gisanglitanan na sila pantheon sa Mateo Kapitulo 23, pantheon ba? Hamis kay gawas, pinaputi yun. Tiles pang uban, pero ang sulod, bukog di ay.
1: Tinon.
0: Naingon ana, kana atong pagkamatarong atawhanon dili yun na magpulos ato bangan sa Ginoo. Kay ang rason nganong napakatawon atong Ginoo, sala mo yang gikuha diha.
1: Yes.
0: Nya moing kagway sala, imong gipagabakako ng atong Ginoo. Bomer,
1: kanang ato ang hunahuna nga tarong ta ato bangan sa Ginoo. Ato na lang gina hunahuna, pero kay kani mo kung kaluwasan mga igsoon kaning pagpakamatay sa Ginoo dito sa cross, wa man toy exemption.
0: Wala to.
1: Wa man to ingon, amo daotan ra ko ang luwason. O dili itong mga tarong-tarong po niya. Ang tanan yun, bisan pag kay labi na katong naas mga relihiyon, mga sikta sa relihiyon, claim magito sila nga matarong po sila. Pero ang kaluwasan mga igsoon o magkaigalaan, alang ginistanan. Katong kauna-huna nga insakto na sila, matarong na sila, daghan man ito ka-encounter na Brad Michael, nga mayon nga kami, mga kuha naman may, mga mayon naman may buhat, katulang sila dito may walihi, maana man sila. Pero sa tinuod lang, ang mga tao nga kahuna-huna sa ilang kaugalingon nga matarong sila, sila ilaharam na huna-huna. Kung ang Biblia atong basahon, wala gay tarong, wala bisan usa. Katong sa Roma 3:10, dayon sa Isaias, Brad Vincent. Isaias. 64:6, sa tantanaon.
2: Isaias.
1: Nga, ang tao, bisan sa iyang huna-huna, matarong siya, sa tawhanong sukdanan na siya. Pero ang ari kas Ginoo, dili gina matarong para niya.
2: Amen. Kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa ka nga mahugaw.
1: Dayon.
2: Ug ang tanan namo nga pagkamatarong
1: kana
2: ingon sa usa ka sapot nga nahugawan.
1: Usa ang tanan nilang pagkamatarong ingon nga sapot nga nahugawan. Dayon.
2: Ug kaming tanan mga laya ingon sa usa ka dahon.
1: Dayon.
2: Ug ang among mga kasalanan sama sa hangin nagapalid kanamo.
1: Oh kana usa gipasabot diha nga ingon ang Isaias, kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa nga mahugaw ang tanan namo nga pagkamatarong, panapos sila pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan. Atong i-refer og basa aning ipareg version kay mas yano man ni masabtan. 64:6 ngingon diri mga igsoon, sama kami sa taong sad-an og ang among matarong nga buhat ingon lamang sa hugaw ang pahiran. So kini diing mga matarong pinuhatan sa panahon nga wala pa tadya sa Ginoo, katong iisip nato nga husto ta, matarong ta, kay maayo atong mga buhat, sama ra na ito, Brad Michael, sa hugaw pahiran. Ngayon rin, hugaw pahiran. Hugaw ba? Ingon lamang sa hugaw pahiran. Pahiran rato na to? Nato ang atong pagkamatarong kanina to, ato rato pahiran ba? Murang bitang, maayo mo kong tao, pero kung hindi po ko ayohon, dili na po maayo.
0: Kung pahangyo na siya, Bromer, nga tarong yod, panalitan lang, baka kang kasulatan?
1: Yes.
0: Kaya niyong lang kasulatan nga walay taong matarong, wala bisan usa. Old and new yun na siya. Pero, huwag na mo ingon nga tarong na ka, basta wa pa kay Kristo, apo ni sa gitawag ni ato Lord Mering Limitado. Pag wa kay Kristo, di jo ka pwede timino hagtarong diha. Pero na kay Kristo, tagong talag katong ingon Pedro Brober, nga kung gusto magay manluwas nang naa, kaya naman to'y Kristo. Bot ipasabot, wala itawang mataminuhan ni Murdihag na tarong ato bang hajus kung di makalodawat o Kristo.
1: Tinawan na.
0: Wala itarong diha.
1: Musa ka na ang tanan nila nga una-una nga matarong sila sa tawhanon na nasuktanan. Pero sa diha sa ato bangas Ginoo, ang ato ang matarong nga binuhatan kina ato dili makatagbaw sa pagbati sa Ginoo mga igsoon. Maunang ang Mikya City 4 atong pasahon Brad Michael, Brad Vincent. Tanawagod.
2: Mikya
1: City 4. Kanang kaila nga sila mo labing maayo matarong pa sila, na sila kinahan nagkaluwasan kay naghanas sila na himo atong tanawon ang Biblia.
2: Mikya City 4.
1: Amen.
2: Ang tao nga labing maayo kanila.
1: Tanawa, ang tao nga labing maayo kanila
2: sama sa sampinit.
1: Sama ra sa sampinit na atong mga Ginoo na yon.
2: Ang labing matarong kanila. Daotan pa kay sa kural nga tunukon.
1: Kana mosa ang kanang sa kalibutan Brad Michael, ang kanang giila nila ang labing maayo kay mao ay tarong. Ingon ang Biblia, ang tao nga labing maayo kanila sama ra sa sampinit. Ang sampinit, kung dahon na imong haplo-haplo yun, di nyo ka matunok. Pero, hawirin ang iyahang sanga, punuan, di ba matunok nyo ka, kinamay tunok. Muna nga, kanang pagkamaayohon sa mga tao, kalibutan na walay Kristo, walay kinabuhis Ginoo, ayaw kumpensa na, kaya na tunok na.
0: Sakto dyan na po, Merkay, kung tanaw ni mo, usay nga lang ang tunok kon nga sagbot sa inyo, sa Amo sa Norte, gito nga sa hibi-hibi. Kanabang, kung di pa ni mo siya mahikap, kuan? Lag, murag anak kay ba? Pero matanog na mo kulo ba? Kasi nga lang sa inyo asa
1: hibi-hibi ang panas sa mga
0: hibi-hibi no? Kanay isang ito sa imo ang explain.
1: Yes.
0: Kanabi itong inihikapo ni mo ana siya ay tanaw ni mo sa gawas ay pagka mapaubsanon po ini niya tarong kay ba? Hikap ha? Kanang ingon ni mo?
1: Busa ka nang o sa gani na mga tao sa kalibutan Brad Michael ilaha pa gani kung naay posisyon sa kalibutan ay ilaha pa gani ng hatagang award ang noon na yon nga most outstanding. Ano ba? Or amahan ba ka? Pag ilan nila, pertig yung buta na, pero wala silang kabalo nga, loyo, behind the scene. Sila yung pagkasulti, behind the scene, kuha na yung kaayo, lala na yung kaayo. Nga naman, giingon niya, ang tao nga labing maayo kanila, sama sa pinit. Pusa, ato mga sige noo, sa pag-unsa na ka maayo, unsa ka maayo na to, sa ato ang mga gibuhat, pero ato mga sige noo, sa pinit, ragyapon. Magkadaot, ragyapon, mga ginag, ngayon diha ba nga, mga tao sa kalibutan kanon, sagan, mayroon na sila nga, ako maayo kay ngong tao. Nagan ko nga tabangan, pero ako pwede binawangan, ah. Ano na yun?
2: Otro po.
1: Mugawas na yung pagkasampinit. Musa ka nang pagka, mayroon ta nga, katong wala pagid minawat, kinamayos Ginoo, magsalig sa ilang pagkamaayong tao, anili na ta maka salig. Ana, kinasayad na sa kamatuunan, bigla na gamay, di ba, mumusila, di ba, pagpabarangay na, inana ng tao nga labing maayo ba kanang matarong bitaw
0: kanang ni mong tarong
1: tarong
0: then gawas pa Bromir kanang pag ang kuna nila Bromir ba kanang bitaw kanang pag itong balik-balik ni mong ako ma ay mga ikong tao na amin natabangan kanang lang pang sultian ang mga suhintig paminaw sayop yun na siya
1: yes
0: kanang pag angko ni mong tanaw itong itandi ng termino ni mong Bromir mga imibuhian nga ni angkon ka nga kinatabangan akin ako ang ihatag na birth dili lang ko atong nagampo siya nga ako Ginoo naghatag kog ika ato pagita ato po mer kay na ko lang verse ikuan niyon man to dito nga ako naghatag bi ako kay kapulo ngayon yes. Alas 3 nagampo ko kanang maniningil sa buhis oh
1: religioso to
0: oh religioso to akong ihatag nga verse lahi lang kanang pag angko na to mga suking tigpaminaw nga unsa ni moingon ta nga kita moy nakahatag og adto kas kasulatan dili gyud magsilbi kanang mapasigarbo kasi ang ko galing nga muklim ka tanaw atong isiparik unsay pamaagi sa espirituhanon mga suking tigpaminaw. Kung naakay trabaho diya sa Ginoo ang ma-identify ana dili ikaw mismo ang mga igsoon sa pagtuo. Unang Timoteo 4 versikulo 14 ug 15. Tarawa, lahi mo'y makamatikod ana.
2: Unang Timoteo 4
0: versikulo
2: 14. Ayaw pasagdi ang hiyas.
0: Sa hiyas na paghatag.
2: Nga anaa kanimo. Nga gikahatag kanimo pinaagi sa gipamulong. Nga propesiya. Inubanan sa pagpandong kanimo sa mga kamot sa mga ansyano. At imana ang maong katungdanan. Ug usahan niini ang imong panghunahuna. Aron ang imong paguswag makita sa tanan.
0: Ang maka-identify ana mga suking tigpaminaw ang mga igsoon sa pagtuo. sa mga kasulabi ang imong kaayo, ayaw ipanghinambog nga ikaw may nakahimuani. Dili na siya pwede. Dili na pwede nga magtuboy ka kay wala kung maghisgot na kay kristuhanong pag-alagad o Diyos noon nga pag-alagad. Dili ka ng imong paghatag, pagkaluoy diha, dili na imong kaluoy kay ang tao ay kaluoy. Ang tao wala tarong maayo nga tawhanong kaayo, wala yan muna. Rejectable na paghisgot o Panginoo. Kanang makahimo ka kaayo, dili na ikaw mo'y naghimo ana, kundi ang atong Ginoo. Kanang giingon, Brother Ben, sa Kapitulo 2, versikulo 13 sa Pilipos. 2:13 is Pilipos. Tanawa.
2: Pilipos
0: 2, versikulo 13.
2: 2:13, nagingon. Kay diha sa sulod ninyo.
0: Diha sa sulod ninyo.
2: Ang Diyos mao ang nagapalihok sa inyong pagtinguha. Og pagpaningkamot, alang sa iyang kaugalingong kahimuot.
0: Kanang maghatag ka, magtotoo ka, unya mo hatag ka, dili man guna ikaw. Ang Diyos mo inilihok ana sa imong sulod nga tagaina. Dili ka mo nang dili pwede biblical teaching, dili pwede nga paghatag nimo ana. Mobi anang gidili na bro business nang pretan mo hatag ko nimo. Mingon pa ko nimo, tagai bi apo ko ha kay inihatag bi ako nimo. Gidili na siya kay nganuman kanang paghatag lang nimo mismo, dili na ikaw mo naghatag ana. Ang Ginoo na kanang hiyas, nakita ko matag-hiyas ganiha. Unyang buhay mo identify ana mga suking tigpaminaw, no? Kanang mga kadaghanan, labi na sulod sa church, mga igsoons pagtuo, maunay mo identify. O ginaano po ta sa Proverbio Brobens, katong padayga ang laing tao.
1: Yes.
0: 20 city?
1: 20 city.
2: Oh. 20 city.
0: Versikulo?
1: Uno.
0: Uno.
2: Ayaw.
0: Dos.
2: Paday ga ang laing tao, may tungong kanimo, og dili ang imong kaugalingong nga baba.
0: Amen.
2: Ang usa ka dumuloong og dili ang imong kaugalingong mga ngabel.
0: Na kanang dumuloong karon bro, mer, tawgon taman lang na bro, mer, og maghihatagon ka. Kunya ang dumuloong, dili man taga diha sa inyo ah. Moingon siguro sa ubang tao nga, na ato ni tabang nako sa una kato si Brad Maoni. Katong tawhana na to, wala ko yamo ani Maoni, mao tinihatag.
2: Manginatagon
0: kayo. Oh, normal na. Kaya na-appreciate nila bro Benz ang imong kaayo. Pero ikaw mo'y maingon nga ako, naghalad bi ako ikanapulo. Ako, nanghatag bi ako. Oh, imo diyo ipasigarbo nga ingon na nakadili na mo. Last nga versikulo, madugtungan ni bro Mer. 2 Corinto, Kapitulo 10, versikulo 18. Ang gidaig sa Ginoo mo'y importante, dili itong tao nga nagadaig siyang kaugalingon.
2: 2 Corinto 10, 18. Nagingon. Palandunga.
0: 2 Corinto. Okay. 2 Corinto, Kapitulo 10, versikulo 18.
2: Kay ang tao nga nagadayig sa iyang kaugalingon, dili man mao ang pagkaimutan, kundili hinoon ang tao nga ginadayig sa Ginoo.
0: Na? Ang tao nga nagadayig sa iyang kaugalingon, dili na mao'y kagaimutan, kundili ang tao nga gidayig sa Dios.
1: Yes.
0: Na, diha ratataman. Buhat ag maayo, buhat yun. Walay pag-ingon nga ako, mauni akong trabaho. Bro, mer, dugang eh.
1: Tinood na. Ang mudaig na to, dili kay kita. Kanang nakabuhat ta og maayo ba ka, nga maayo para sa atong na buhatan sa ingon.
0: Maayo para ni mudagoy, bro, mer, pero sa uban ka to.
1: Dili ta mo ingon nga ako, maayo kay kong
0: tao. Pasi sa uban, mautis. Oh.
1: Mao nang ingon sa proverbio, 20:2, nga maayo paday ka kanimo ang ubang tao. Usag din nga ang uban may musulti. Oh. Dili kay kita may mingon nga mayon bi kay kong tao ana ba no mo na nga ang maayo ang matarong
0: atubang sa Dios
1: natong nabuhat sa wala patanahi mong magtuo kwan gina siya dili gina moy pinakamayo atubang sa Ginoo kay bunga man sa to ang tawhanon ng kamayo niya ang kani kayo nga atong gisgutan karon dili man ni kaayo sa tao kun dili kani mang iyang gid sa Ginoo busa kining mga tao nga nag-isip sa ilang kaugalingong matarong mga igsoon. Luwason gid gyapon sila sa Ginoo. Pero kay maglisod lang ba kay
0: ang Ginoo di kasulod.
1: Magsalig man sila. Kay naa man sila yung mga maayo pong nabuhat.
0: Paubos
1: man
0: ug ang Ginoo, bro, mer.
1: Nigaw na huna man sila nga pinaagi atong matarong nilang nabuhat.
0: Sakto na sila.
1: Murag wa na sila magkinahanglan og bulihan pa.
0: Kana
1: magkinahanglan sultihan pag kaluwasan kay ilahang ang ilahang silbi murag paglaon nila kato lang mga maayo nabuhat.
0: Buti pasabot, bro, mer, sa imong explanation close.
1: Yes.
0: Sirado siya sa Panginoo.
1: Oh. Katong kingo ni Michael, katong ganina, katong ang kikahimutan sa Ginoo, katong noong makasala, katong pasahon, mga igsoon, bisan pa ang taong, katong taong daotan, luwason sa Ginoo, ang tao pong gauna-huna nga, matarong, isakto na siya, luwasunon pa, purga po na. Bisan pa katong tao nga, naa sa relihiyon, relihiyoso kay pong gauna-huna ba, luwasunon, purga po na siya. Di ayo pagsalig nga kaingon ka nga kada Domingo mo simba ko, sa simbahan. Pasin ko naon ani wala say di na siya kinahanglan kalwasan. Sa Biblia atong basahon, tong giingon ni Bert Michael, ang sambi nga ay mahitungod sa paresyo og sa maningil sa buhis.
0: Pagkatapos okay, mayor.
1: Og giingon diri. Og ya usab gisugilon, ilargo na to dihay duha ka tawo nga mitungas ngadto sa templo aron sa pag-ampo ang usa paresyo og ang usa maningil sa buhis. Og ang paresyo mibarog og ngadto sa iyang kaugalingon nag-ampo siya nga ingon niini. O Dios, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sama sa ubang tawo nga mga tikasan, hiwi, mga mananapaw, ako dili usab sama na ining maningil sa buhis. So siya siya ang kaugalingon, ana siya ay ang kanabang iha nang gi-differentiate yung kaugalingon. Ang maraglahi siya sa uban. Palayon, Brad Vincent, sa 12.
0: Sa Lucas.
1: Lucas, 18.
2: 18, 12. Nag-ingon, nagapuasa ako, makaduha sa usa ka semana. Og naghatag ako sa ikapulo da. Sa akong tanang panangitaan.
1: Di, religyoso. Sige katog simbahan, sige hatag ikapulo, sige ampo, pero nanaway sa uban. Na yun?
2: Apan ang maniningil sa buhis, kana? Nga nagtindog, nga nagpalayo, wala gani mupayahat sa iyang mga mata. Ngadto sa kitas-an, hinunoa, nagpanampok siya sa iyang dughan, og nagkanayon,
1: kana?
2: O Dios, kaluwi ako nga makasala.
1: Manayon?
2: Sultihan ko kamo. Nga sa iyang balay, mipauli kining tawhana, nga mauhinuoy, gipakamatarong, og dili kadtong usa, kaya ang matag-usa nga magpaitaas sa iyang kaugalingon, iga paubos. Apan ang magpaubos sa iyang kaugalingon, iga paitaas.
1: Musa, kanang magsalig sa iyahang mga nabuhat.
0: Inusulan na ng lawyer?
1: Oo, magsalig sa iyang nabuhat. Manlisod din ang unang maluwas.
0: Okay, ang sirado naman to. Ang Diyos paubos man.
1: Oh yes, tinawon. May panuntong makasala. Muila ba nga
0: nakasala
1: siya. Itong maninigil sa buhis, manunong ikimutan kay dilay ganin siya mo. Nigay siya mayahat, mukpok ni siya dughan kay kasala gud siya. Dako pa siguro tong corruption sa ka.
0: Sakto man ang gingon ni Umar sa di pa kam continue kana na ang dili tanan na simbahan. Na ato makadaghanan ron. Ah, kasimba lang idaw na dayon tong mga wa magsimba.
1: Tinaon na.
0: Idaw na. Dili na pwede kay imo lang makita dan Umar katong naghalad ba? Dito makita sa ilang halad sakto na sa Ginoo. Namay ni halad nga sobra-sobra na lang kato. Dili gyud mo to Dios nga pagi. Kato wala on man to siya.
1: Musa atong gipasabot Brad Michael kay nag-isgot magutaan ning kaning paghinulsol. Ato man ang naisgotan tong miagi. Ato lang gipasabot bitaw mga igsoon ato ang gi nang gi-clarify nga ang kanang taong dautan makasala nagkinahanglan og kaluwasan.
0: Kana

0: Religyoso kayo siya. Religyoso kayo si Cornelio. Atong pasahon mga iksoon ha.
1: Dili to si Cornelio Babiera ha. Yes, sabi na.
0: Ayaw sa aton hindi pa sabot. Kaya mag-isigot man taan niyo kaluwasan, God. Kaluwasan. Una nga, atong ipasabot nga, ang katong mga taong dautan, kinanlag kaluwasan, makasala. Katong gawin na huna nga, insakto sila, matarong na sila. Kinanlag yan po kaluwasan. Katong gawin na huna nga, naa sila sa relihiyon. Sige sila hatag kapulo. Sige sila simba matag Domingo. Kinanglan niya po na siya ang kaluwasan.
1: Bisan ka ni Day Bro Umer, kananaalay na po relihiyon. O yan, nag-teaching siya, di mao. Ang ilang pamaagi sa mga relihiyon, kanang mga dili maong nga mga practices, bulag sa Biblia, kana. Pero masulang gabo na.
0: Yes.
1: Mali ba na? Tanan.
2: Amen. Jesus dos.
0: Okay, atong basahon.
2: Jesus uno si God.
0: Cornelio.
1: Okay.
2: Jesus uno sa God.
1: Ito lang punto, bro. Din nga, bro, mer nga. Naghatag siya ba? Nang yang...
0: Jesus uno na.
2: Dos.
1: Jesus uno.
0: Okay, atos ang ipailag, kinsan is Cornelio.
2: Kinsan eh.
0: O, dilit ni si Bart Cornelio, sabi na.
2: Og dito sa Cesarea.
0: Og dito sa Cesarea.
2: May usa ka lalaki nga ginganlan si Cornelio. Nga kapitan sa kasundaluhan nga ginatawag nga panunsa nga Italiyahan hon.
0: Kanang kapitan sa kasundaluhan sa una muna, kapitan ka sa kasundaluhan mudala kag usa ka gatos ka mga sundalo. Centurion tawag ana. Dayon,
2: siya may usa ka taong masimbahon.
0: Taong masimbahon. Hinimba? Na hinimba?
1: Patro tama na.
0: Bantay ha, si Cornelio.
1: Hinimba.
0: Hinimba, kay taong masimbahon. Na yon?
2: Og uban sa ang tibuok panimalay.
0: Apil pag yung tibuok panimalay.
2: Siya mahadlukon sa Dios.
0: Masimbahon siya rin mahadlukon kay sa Ginoo.
2: Naghatag og daghang limos.
0: Naghatag siya daghang limos. Gawas nga nahadlok, masimbahon. Naghatag siya daghang limos. Na yon?
2: Ngadto sa mga tao.
0: Oh, na yon?
2: Og nag-ampo kanunay sa Dios.
0: Nag-ampo pag yung kanunay sa Dios.
2: Og sa may katulo ang takna sa hapon, iyang nakita sa tinaw gayud. Diha sa pananawon, ang usak ka manalunda sa Dios.
0: Da.
2: Nga misulod og miingon kaniya.
0: Kana.
2: Cornelio.
0: Oh.
2: Og siya mitutok kaniya.
0: Kana.
2: Uban sa kalisang og miingon. Unsa man.
0: Unsa man.
2: Senyor. Og siya mitubag kaniya. Ang imong mga pag-ampo og mga paglimos misulbong sa itaas aron mahimong handumanan diya sa tubangan sa Dios.
0: Oh, arang-arang ni kay ang iyang mga nahimo, pero hisulbong nas taas.
2: Oh,
0: nahimo nang handumanan. Pero napagikulang. Singko?
2: Singko? O karon magsugo kag mga tao ngadto sa hupi. O ipadalang nganhi ang usa ka Simon nga ginganlag Pedro.
0: Matingala ka kay nganong pasuguan. Siya paadto sa hupi kay ipatawag si Simon Pedro. Dayon,
2: siya anaa mag-abot sa kay Simon.
0: Oh.
2: Nga magpapanit kinsang balay anaa sa ubay sa dagat.
0: Di ato ang sigundahan, ato ang ihimuong shortcut ang kanang kasaysayan. Di ba ipatawag na mo to si Pedro to Asope? Ato anang patubagon si Pedro. Ato ang patubagon si Pedro mga igsoon sa 11.
2: 11,
0: 12. Sugod.
2: Sa sulod nini diha ang tanang matang.
0: 11, 12.
2: 11, 12 sa
0: buhat.
2: Buhat. Jis.
1: Unsi dosi.
2: Og iyang nakita.
1: Kulo dosi, bro.
0: Oh.
2: Unsi dosi. Dosi. Nag-ingon. Og ako gisugo sa espiritu. Muna ne?
1: Muna ka.
2: Sa pag-uban, kuyog kanila sa walay pag-ukon-ukon.
0: Oh, busa kay gipatuan man siya. Dito sa hopi kay dito man siya sobi atong panahon na. Busa, ang espiritu po, maingon po nga, kuyogan ang mga tawa na ayaw pag-ukon-ukon uguban. Na yon?
2: Og gining unom ka mga igsoon.
0: Unom na yung Anton niya.
2: Usab, mikuyog ka na ko.
0: Panayon.
2: Og kami misulod sa balay sa tao.
0: Panayon.
2: Og kami iyang gisuginlan.
0: Kana?
2: Sa kaagi sa iyang pagkakita sa manununda. Nga nagtindog sa iyang balay. Og nagingon kaniya. Magsugo ka ngadto sa hupi. Og ipakuha mo si Simon nga ginganlag Pedro.
0: Si Cornelio ang magpasabot ana. Nayon.
2: Siya doon ay mga pulong nga isulti kanimo.
0: Gipakuha si Pedro nga tuas hopi aron si Cornelio nga masimbahon, madlokon, naghatag og limos, nagampo kanunay, sultihan siyang Pedro.
1: Pulong.
0: Padayon?
2: Nga pinaagi ni ini.
0: Nga pinaagi ni ini.
2: Maluwas ikaw.
0: Kada, klaro oi.
2: Og ang imong tibuok panimalay.
0: Pasultihan siyang Pedro kay naa ni Pedro ang pulong. Nga kung musulti na si Pedro, mahimo nga makaluwas ni Cornelio og tibuok niya panimalay. Grabe kayo mga igsoon. Si Cornelio, makakatarungan na to si Cornelio pag ingos manlunda nga ipakuha nito si Pedro kay naa niya ang pulo nga masultihan ka, maluwas ka, lakip yung tibuok panimalay. Pero wak man mo ingon si Cornelio.

0: nga ay luwas na ko ani manulunda kay manlok ko na ko sa Ginoo masimbahon naghatag daghang limos nagampo ko kanunay. Wala man siya ma-exempted.
1: Wala siya may balubro umir nga separation ang kaluwasan.
0: Yes.
1: Ang sa binuhatan, ang binuhatan dili na mo nakapaluwas tao.
0: Ubos sa kamong mga naa karon sa inyong nauna mga higala nga matarong na mo kay wali mo mga wag silingan naghatag mog daghang mga limos tanawas Cornelio. Naghatag daghang limos, madlokon, masimbahon, hinimba ni si Cornelio, nagampo kanunay sa Dios. Pero gipatuan pa si Pedro kay para okay. Pasultihan siya.
1: May pulong makapaluwas. Aron maluwas,
0: yeah. Mm. But pasabot nga, kanina yung mga klasyas na luwasunon nga po.
1: Mm.
0: Oh, luwasunon. Muna mga iksoon o kagalaan, dili yun garantiya nga ikaw karon hinimba ka sa imong relihiyong gipasukupan, hinimba ka na, tighatag kag mga limos, niya nag-ampo ka kanunay, dili na ikagaranti ni mo nga wala kami kinahanglang kaluwasan.
1: Kay si Apostol Pablo Bromer, no?
0: Yes.
1: Magluluto sa iglesia?
0: Batid to sa balaon kasuguan.
1: Pero, wala man ba siya, may iwa man mo yung Ginoo, di ka kaluwasan Pedro, Pablo oh. Kay. Grabe kag kinaiya, pero giluwas man yun siya.
0: Atong basahon, og naluwas mag ito si Cornelio. Kay gipatuan man to ni Pedro. Gipatuan, giadto mang Pedro, ng gisaysayan, kay aron siya maluwas. Mm. Mo pasabot na nga, bisan sa iyahang panghunahuna nga masimbaho na siya manlukon sa Ginoo pero kinahanglan na siya kaluwasan. Atong basahon kung naluwas magito siya buhat Jesus 44. Okay, misulti naman si Pedro ana.
2: Samtang si Pedro nagsulti panini.
0: Sugod na siya gwali.
2: Ang Espiritu Santo mikunsa diha sa tanan nga nakadungog sa pulong.
0: Panayon.
2: Ug ang mga magtutuong may circumcision nga nanguban kang Pedro.
0: Pana.
2: Nahingang ha nga ang gasang Espiritu Santo
0: yes.
2: Gibubo man usab di idea sa mga hintil.
0: Kana.
2: Kay sila nakabati man sa mga hintil nga na naglitok sa laing mga pinulungan ug na nagambahan sa Dios.
0: Mm.
2: Unya si Pedro miingon.
0: Dayon?
2: Aduna bay makasalanta sa tubig aron dili kabautismuhan sila nga nagpakadawat sa Espiritu Santo.
0: Kanawa.
2: Sama kanato.
0: Oh, dayon.
2: Ug iyang gisugo sila sa pagpabautismo. Sa ngalan ni Jesu Kristo, ug unya ilang gihangyo siya sa pagpapilin pa og pipila ka adlaw.
0: Usa klaro jud nga si Pedro ang iyahang uban ang iyahang panimalay. Nahimo gyud nga nakadangat diya sa kaluwasan. Nahimo gyud silang naluwas tungod kay sa pagwali pa lang ni Pedro daan kun sad namang espiritu ngadto nila. Busa si Pedro misugo siya nga kinsa may makabambag ninyo. Nga dili sila kabutismuhan sa ngalan sa atong Ginoong Hesus diya sa tubig. Mao na nga ang panimalay ni Cornelio, nahimo gyud silang naluwas mga kaygalaan ko. Busa, atong gipasabot nga bisan ikaw ganahuna ka niya nga matarong ka, husto na ka, masimbahon ka, hinimba ka, pero higalang igsoon, nagkinahanlan yung kagkaluwasan.
1: Ang problema nga bro, Mer, wabur ka balog, nga nung naluwas po, saan ang paagi?
0: Yes.
1: Proseso na ito po, Mer. Mga proseso ba?
0: Hmm. Bisan, bisan gani, daghan man tagbasihan.
1: Hmm.
0: Bisan gani si Lydia, atong basi atong tanawon Bird Michael la.
1: Abro mer kay sa sunod atong idugtong ning proseso.
0: O kanang mga paagi.
1: Paagi aron mabaw ang yun yung mga sakong tigpaminaw pag naamo ani kay kan isulti nato Bro Mer Bible based man gyud eh.
0: Tinon.
1: Pag naamo ini nga mga pamaagi teaching mga proseso sa pamaagi sa pagkaluwas sa mga apostolis ilang mga pamaagi nan makasiguro mo.
0: Si Lydia atong tanawon ang kahimtang ni Lydia alas 8 City pa Bird Michael lo.
1: Okay, napa.
0: Atong tanahon si Lydia, mga ikson, sa buhat 16. Hinimbahon po ni si Lydia po. Atong tanahon ang buhat 16. Okay, Brad. 16, 12.
2: 12, ugi kan din he, ngadto sa Pilipos.
0: Ngayon?
2: Nga mao ang labawang siyudad sa kayutaan
0: mm.
2: sa Macedonia. Ugo sa kakolonya nga Romanhon.
0: 13, Largo.
2: 13, ug sa pagkadlaw. Nga igpapahulay.
0: Padayon.
2: Nangadto kami sa gawas sa pultahan sa siyudad.
0: Padayon.
2: Sa daplin sa suba.
0: Mm-mm.
2: Din sa among pagunhuna, dito'y dapit nga ampuanan.
0: Dayon.
2: Ug nang lingkod kami ug nakigsulti sa mga babayi.
0: Kana.
2: Nga nagkatigom dito.
0: Padayon.
2: Ug naminaw kanamo ang usa ka babayi. Nga ginganlan si Lydia.
0: Tuana, dayon.
2: Nga tagalungsod sa Tiatira.
0: Padayon.
2: Nga namaligyag mga panapton nga purpura.
0: Unsa man si Lydia?
2: Siya masimbahon sa Dios.
0: Unong sa si Lydia usa ka masimbahon sa Dios.
1: Mm.
0: Mura na gyapon si Cornelio masimbahon sa Ginoo. Padayon.
2: Ug ang iyang kasing-kasing giablihan sa Ginoo.
0: Unong sa si Lydia usa ka tawo nga masimbahon sa Dios.
1: Mm.
0: Pero ang giingon diri og ang iyang kasing-kasing giablihan sa Ginoo. Dili ka kasiguro nga ikaw hinimbahon ka imong kasing-kasing. Bukas na alang sa Ginoo dili.
2: Tinuod.
0: Kay si Lydia masimbahon siya pero ang iyang kasing-kasing giablihan. Magpasabot nga atong panahon na bisag hinimbahon siya pero
2: sirado.
0: Sirado pa dili ang kasing-kasing. Mm. Giablihan man siya. Ngano giablihan man?
2: Aron iyang patalinghugan ang gisulti ni Pablo.
0: Kana, busa ikaw nga hinimbahon kay gala ayaw kumpiyansa.
1: Mula na rumir, no? Kaya kung basi alam yung pagkahilimbahon, murag makailad kay...
0: Oh.
1: Kung dili kang basig Biblia, Brumir, malipat yun kay... Ang Biblia, sa panahon ni Pablo, ang iyang ipanglantugi dito sa Biria, sa Buhat ni City, katumang mga masimbahon.
0: Noon, masimbahon.
1: Kung libog mong putag masimbahon, tanan, makaing ta mga... O tanang masimbahon sakto na, makaing din ta, di na tamuwali sa ubang sikta.
0: Na.
1: O, pero gilantugi yung Pablo itong masimbahon, kaya pong giingon ni mo, noon sa naman ng maayo o binuhatan, pero gibuksan pang kasing-kasing?
0: Gibuksan. Hinimbahon kayo sa Diyos. Pero, pag adton lang Pablo dito, gibuksan sa Ginoo ang iyang kasing-kasing, aron mamati siya sa isulti nilang Pablo. Musa ikaw karon dahil higala, basi ikaw nauna ka nga, manalabta na ka kay hinagtahon, kusog ka mga adzi, basi ikaw nauna, wala ka magkinahanglang kalawasan.
1: Romer.
0: Si Lydia, usang kataong masimbahon sa Diyos, pero ang iyang kasing-kasing, sirado.
1: But ipasabot mo, Bro Mer, si Lydia masimbahon, clarification lang ni sa imong gipaambit.
0: Yes.
1: Kaya ang explain ni Pablo sa Roma, ang pagtuo magsumikat sa madungog.
0: Kana.
1: Sa to pa, dilingon sa paghukom ni Lydia, wa siya pagtuo. Kaya gibuksan pa man, ang iyang kasing-kasing.
0: Gibuksan niya kasing-kasing.
1: Aron matuo sa gisulti ni Pablo.
0: Sirado pa.
1: Sirado pa,
0: may tungod aning pulong sa kaluwasan. Busa, pag anton lang Pablo, gibuksan, aron magkapaminaw. Na itong tanawon, ang siya resulta, 15.
2: 15? Og sa nabautismuhan na siya.
0: Na.
2: Kauban sa iyang panimalay.
0: Botismuhan man ay.
2: Kanamo nang amuyo siya nga nagingon.
0: Kana.
2: Kung maoy inyong panghunaw na,
0: kapo
2: tinuod nga magtotoo sa
0: Ginoo. Kana.
1: Dito na.
2: Nanari kamo abot sa akong balay.
0: Busa ang pag-abli di ay sa kasing-kasing ni Lydia, mga isang gablihan sa Ginoo, para makadungog siya sa walay ni Pablo, may resulta gid og kaluwasan.
2: Masimbahon.
0: Sa naluwas siya.
2: Nindot ni Brad, tiwaso
0: ni. Unsay, unsay gingon, Brad, Vincent?
2: Og siya dili gayud pabalibad ka namo.
0: Busa na igingon dere og sa labotismuhan na siya, kauban siya panimalay, na ipunto ding importante kayo. Kanamo na nga moyo siya nga nag-ingon, kung maoy inyong pagunahuna, nga ako tinuod nga magtotoo sa Ginoo. Nagpasabot nga sa wapas siya mudangat sa kaluwasan, based ang paghinimbahon kay siya, dili din siya tinuod nga magtotoo.
1: Na juday dili tinuod, Romer?
0: Amo na yung mga puntos, Biblia, mga bantayanan. Si Cornelio, si Lydia, sa diha nga pa sila naluwas,
1: bisan
0: inimbahon pa sila, bisan pag naghatag, pag naghanlimos, bisan na nag-ampo kanunay, pero dili na sila tinuod nga mga magtotoo sa Diyos. Pusa, kami mga Ikson, maingon yun me, kanang naatanan karon sa sikta sa reliyon, 45,000 Christian denominations, hinimbahon na, nagbuhat, nagmaayo, naghatag, nagtabang. Pero mga kaigsaunan, dili na tinuod nga mga magtutuwa ito mga sa Ginoo. Klaro kayo si Lydia. Dili tinuod nga magtutuwa. Pusa ingon siya, sa diyang nakadangat na siya sa pagto, naluwas na, namutismuhan na, mihangyo siya nilang Pablo nga, arisa mo daris balay, kung giisip ko ninyo nga tinuod nga magtutuwa, ari mo abot sa akong balay, di na magiging sa pabalibad. Pusa abot pasabot nga, sa diyan na wala pa siya naluwas, kadangat sa pagto, bisang pag-unsa na kinimbahon, nila na siya tinuod nga magtotoo. Musa ang maisip na tinuod magtotoo, katurag yung naluwas. Why appeal lang wala pa maluwas, bisang kinimbahon pa. Klaro ka yung Biblia, mga iksoon o kengalaan. Musa ikaw karon sa imong nahimutangan, mga naminaw niya, maunsa magka sa inyong simbahan, unsa iyong katungdanan niya. Klaro ha, kung naluwas, magkagula ba? Kay kung wa ka maluwas, dili ka tinuod nga magtotoo. Di ka tinuod nga alagan sa Ginoo. Mo nang ingos Biblia.
1: Kinira ba mga kasabro mir, moro ba kani hilig kay mo ingon dayon. At tarong naman mi brad, adto lang mo swalis uban kay nagbuhat man mi kuan.
0: Oh.
1: Mo ni sila mga kauban ra.
0: Usa kana Brad Michael, dili na ato ang paghukom nila, kun dili ato ang pagklaro na.
1: Di man
0: ipa kahimtang og sumala sa ingon sa Biblia.
1: Ang hukom bro mir, kang ingon tag malinaw kalayo mo.
0: Yes.
1: Ang ato ang gikuan nga ang atong gibuhat aron ma-aware ang mga tao nga nasa dili husto nga mga pamaagi, aron ma-aware sila, mubalik sila sa kamatuoran. Mo ni ato ang tumong. Dili kay ignore lang. Malinaw kalayo yun mo, dihara mo. Oh, dili ta sama ni hunas ug tinanawan.
0: Kani si Lydia pa na itong isigutan ka eh. Bisan si Pablo pa na itong isigut eh. Na ay mga punto diha ang isultis ginokan Pablo nga nagpamatuod. Na sa dihang wala pa siya nahimong Kristohanon. Katong tanan iyang pangabunlay, wag ay...
1: Kasugano, di siya masaway. Di siya masaway. Pero sa panahon ni Pablo, atong lugar nga doga may be, murag na lang tayo kuan Bromir.
0: Amen.
1: Duha ka minuto. Buhat, sibintin, sibintin.
0: Buhat.
1: Sibintin, sibintin, Bromir.
2: Sibintin, sibintin.
1: 16 sugod. Kanang pagsimba mga suking tigpaminaw, doon naman ko na proseso, Bromir. Kaya pag ang pamaagi sa pag... sa pag... kuan, pagsimba, Bromir, masayop gani, malig yun ato bang sayo, pahinusulan kaya po na siya. Tanawa, o si pamaagi dito sa Atinas, sa ilang mga pamaagi sa pagsimba, taman sa 17.
2: Og samtang si Pablo, nagpaabot kanila dito sa Atinas. Hangiang espiritu sa sulod niya, nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita ng siyudad na puno sa mga larawan.
1: 17.
2: Tungod niini, sa sulod sa sinaguga, iyang gipakiglantugi ang mga Hudyo og ang mga taong masimbahon. Og dito sa tabuan, sa adlaw iyang gipakiglantugi ang uban kanila ngayang igahibalag.
1: Kani, nahimutan na himut lang yung Bromir ba? Kay, ang amang sitwasyon mga sugting minan, samtang naminaw mi, o nagbasa mi sa maong basahon, masimbahon na gilantugi ni Pablo.
0: Tinawon.
1: O niya, maglibog ka ani nga, tanang masimbahon naman po yung miingon ko. Padayon mo diha, kay padayon po mi din
0: ha. Yes, tinawon.
1: May mga puna sa si Pablo, di man mo alaw, ana.
2: Nga. Usa ra may Ginoo, usa po atong gituuhan.
0: Oh, og sa subanan sa labok na diwata.
1: Pero og rikas Biblia mga suking tigpaminaw masimbahon na biyaing taga Atinas. Pero maglibog ang ganong si Pablo yang glantog ini.
0: Yes, tinuod na.
1: Tungod kay ang ilang pagkamatarong wala magsubay sa saktong proseso. Pagkamatarong na nabuhat lag daotan, bisag na adiri nagpangsyon ang ilang binuhatan bisag ang saktong proseso sa pamaagi sa pagkalinuwas. Wa mag okay. Alas 8:15 na, Bromir. Mga suming tigpaminaw, alas 8:15 na. O, diri lang sa namo, di lang sa po namo pahinaikan ang among topiko, maglaom ta, Bromir, sa sunod ang mga proseso sa pamaaging maluwas yun ang tao. Busa tambay ka mo di asuking tigpaminaw. Samtang amo usab nga ipaplaster ang among mga hinigog maigsoon sa paghalad usab o mga lawiton. Dahil kung ang ginong mga suking tigpaminaw, no?

0: Sumo ka itong mga suking tigpaminaw. Ang title ato, Bro Wins, Bro Mirth, atong awit. Sundalo ba ako sa cross?
1: Ah, sundalo ba ako sa cross?
0: Mautoy ang title, mga suking tigpaminaw, no? Ang inaot mi nga doon namin akong pagtulunan, bisan sa lawiton man lang. Ang ining alagad sa atong Ginoo, dapat sundalo yung tas cross. Nga andam yung muantos, uban sa atong Ginoo. So ato na kami sa mga pagtimbaya. Bro, Vince, ato lang yung puning tabangan atong tulong, bro. Mayroon ang pagbasa sa mga, kuan, nag-comment itong mga egsoon. Ayun ka itong mga suking tigpaminaw, no? Mga egsoon nga nag-subaybay sa atong live. Katong mga tag-as kayo, gawas lang sa mga pangalan siguro, murag mo ay mabasa na mo. Pero katong ubang mga comment, nga tag-as na po kayo, di lang saan mo tayo pagtagad. Ay murag kulangon tao sa atong panang bromer. Mayang gabi ni Sister Elsie Gionson Alba, nga mo ay nangutana, no? May tungkol ining pagpangasal, bromer. Ni Brad Alberto Robio Palarao. Mayang gabi ni Sister Annabel Dila Sirna. Ila ka ni bro, Vince. Dire dapit ay walay ko ano sa sunod igsoon ha butangi og church kun asa ta na bilonga church asa pan Olympus Tagaytay ayong gabi igsoon aw sa mga Olympus
1: kwale soking tigpaminaw
0: Tagaytay nagtag soking tigpaminaw lang ino siguro kwani friend siguro ni sa atong tawagon ta lang bro mer og friend sa atong mga igsoon mo mga ano gi-share siguro nila. And pag share ingon ana, murag nakakita siya. O, sige. Ria Tubal. Ngayong gabi ninyo mga Ikson, Giovanni de San diha sa Iglesia sa Davao, no? Dako na ba ninyong Davao? Nindutong mabutangag kung saan ako, ano? Okay, dako mo ngayong Davao, bro. Ben, bro, may natawag mo siya Davao region, no? Pwede nga po ka kayo.
1: Davao region.
0: Si Sister Elizabeth T. Kadilinya, ni Annabel, ano, okay na ni. Ni Jipti Cabrillos diha sa Mahayag. Pasensya, Brad Jipti, ha? Wala ko ka timbaya sa Kahayag tungod kay ako asa pud nga gi-kuan dito sa usani, Usminya. Ni Sister Lorna Villalon diha sa Usamis. Mayang gabi, Ter Lorna, no? Kumusta? Wala gid mi kataak diha sa Usamis na tiod-tiod na nga mga panahon. Villalon family, mga Bation family, Bation pero guwapahon pod. Bation family og Sabayton pamili, Lim pamili, Manligis pamili. Hindi ko kumpiyansa ni Manligis pamili kay si Piatag Teaching ay ligsan ta. Oh, ni Chantal Tubal, Annabel de la Serna, okay na ni. Ay mong igsoon, uyuan bro, Mer, no? Ramil Binano Tarok. Mayang gabi igsoon. Bro, Mer?
1: Wala man.
0: Na, amusap ka noon mga suking tigpaminaw kay medyo... Na ay, sa connection siguro niyo, nibalik na. Asa ko ni kuno to? Ni Hunong,
1: ha? Ramil Nano.
0: Ni imong uyo ano?
1: Amen.
0: Ramil Nano Tarok. Naputol na kuno siguro ni mga suking tigpaminaw sa tuang connection na ra. Ni Brad Gerson Kadilinya. Kumusta, Brad? Nawaray din si Kihoro. San Juan, si Kihor. Mahing gabi nyo diha, Magzon. Ni Sister Apolonia Dumasapal diha sa Usidalman, particular na sa Mbuanga de Norte. Kumusta ta na, Magzon, diha sa Usidalman? Diha, yung tagikan sa una, bro, Mer. Usidalman, sa wapatang maminyo ba? Ni Gipord Maalam, Magzon ni Bra Jimbert Maalam, diha sa Dumalinaw. Kumusta sa Magzon diha sa Dumalinaw? Evangeline Espinida Palacio. Ni Dominga Maghanoy Doraemon, may gabi eh. Ni Brad Brian Tarok, igsoon ni mo bro, Mer. Diya San Pablo, no? Ni Binancio Batlag. Ay, Brad Binancio, kuan eh. Amin, amin, kumuta, Brad?
1: Sa Lasi.
0: Sa Lasi, si Corny. Mauni agad to ang...
1: Lasi, Kalapasan ito, Kapalasan.
0: Kapalasan. Oo, oh, ay lang itong Kalapasan, kaya marag mahinom nung tatong nangalapas, tas sige atong dalan. Oo. Oh. Si Brad Binancio, kumusta Brad Binancio? Salamat sa Ginoo nga kanunay hatag og kadasig, no? Sa pa sa mga pag-alagad. Ni Sister Mirasol Aranjuez. Bro, bro Mer.
1: Mirasol Aranjuez, Berbin Sinsa. Okay ni. Si Mars Quinones. Og ni Padaw Arnel. Ido Castro. Princess Malek makilala. Rinrin Muralion diha sa Sami City. Sister Sarah Batlag diha sa Lasi Sikihor. Asawa ni Brother Binancio. Og ni Milfred Pabutoy. Ingon man ni Elizabeth na Basilia de Cafe. sa church in Maramag. Og Ramil Kanoog, Ramil Desmond Salip, Marjan Swaring, ni Sister Lisel Kanoog, diyan sa church in Salip. Pero karon sa Badobran, narabay fellowship dito sa ilahan napit.
0: Amen.
1: Radji Dioya.
0: Ano daw ni
2: Badlisel
0: tong
2: kanta
0: karon?
1: Anak
0: niya no?
2: Basin.
1: Ah, mo tagami salip dito siya.
2: Oh, mitalip.
1: Og ni Ephraim yang ko kadilin niya ato ang suod nga igsuon diha sa San Juan, si Kihor. Sa katang kabalik ito brand. Gina man langit sa Davao de Oro, Mabini, Davao de Oro. Og ni man ni Peter Tapayan Abiso, Pit, GR Halo, Brad Vincent.
2: Ni bisan pa ni Brother Junicer Kulyamar, ni Brad Gerson Carion, kami salip. Kang Gag Pispanian, Pispinian, oh, Charles in Suminot. Kang Sister Lucy Kalimpong, oh, sabina. Kang John Rail Kabasag. Kang Sister Tana, oh, diyan sa Libabayog. Kang Daryl Matimbo, Matimbol,
0: Darli.
2: Oh, Darli. Diyan sa Malita, amen.
1: Malita rin,
2: oh. Mm. Kang Sister Bibi Ausiho diya sa Tabina, oh, kung Rosito Castañas diya sa San Pablo. Jumar Lapinig sa Bayton, amen bro. Kumusta diya sa Usamis. Jennifer Yanko, amen. Kang Julie Misa Aredidon diya sa Cebu Lapu-Lapu, amen. Kang Inas Talayao, praise the Lord, mga iso, no? Diya sa Malita. Kang Erlin Alviola, amen. Kang Rodrigo Basay Ubalo. Amen.
1: Imelda ni.
2: Imelda na. Mm. Kang Renato Kutin. Oh. Kang Brother Cornelio. Oh. Ang punihan ko. Kang Supunyas Gahuman. Amen. Kang Mercy Isik Sobrio. Kang Teresita Salahit. Kang Sister Roseline Tubal. Kang Carl Aling. Kang Arden Kubol. Yes, Mitogo. Kang Sister Arby Tarok Maluabang. Kang Brad Darby Reyes Medico, amen, diya San Pablo. Sister Princess Tabo, diya sa Coronel City.
1: A princess?
2: Mm. Kang Jimuel Ebiro, amen, diya sa...
1: Negros.
2: Negros, amen. Salamat sa Ginoo. Kang Sofonias Gahuman. Kang Sister Nina Kubol. Kang Juliet Ranay.
0: Physical?
2: Mm. Kang Marcos Espinosa. Kang Sirwin Montera, ay Montero, no, diya sa Dasmariñas, Cavite, no, watching, no, amen, naminaw ni, ay nagtanaw. Kang Roberto Paculanang, kang Rodrigo Obalo, diya sa Mbuanga, Sibugay, amen. Kang Giran Aton, diya sa Iglesia sa Tagum. Kang Virgilia Binghit Birasis, diya sa Osami City. Kang Nora Kubol Kababat, no, diya sa Church in Salug. Kang Rebecca Yanko, oh, Kiampao Baya, siguro din doon sa Negros Gapon, no? Kan Sister Mian Balaod, anak ni Sister Mira Kagas. Oh, Dubai. Amen.
0: Sumukad to ang mga pipila nga nag-comment, mga suking tigpaminaw. O salamat kayo sa Ginoo, bisan pa sa mga kaigsoon na ito nga nag-padayon sa pag-share. Nag-padayon sa...
3: Nag-awit.
0: Ah, bisan sa mga nag-awit di ay. Pasensya kay mga igsoon ha. Ang atong gitarist di ay si Brother Lim Minyusa gikan sa Iglesia sa Lapuyan. Sa gyapon na atong mag-awit si Brother Janjan Gilia gikan sa Iglesia sa Pagadian. Charlene Balasi gikan sa Iglesia sa Pagadian. Si Sister Gisa Tumagad gikan sa Iglesia sa Tabina. Og si Sister Rose Ann Carion Kanoog gikan sa Iglesia sa Midsalip. So mo kanto ang pangalan sa mga mag-aawit bisan pa sa atong gitarist. Atin siya kay mga suwintig paminahabit, malimutan mga pangalan bro Mer. So wala naman kami igong panahon mga suwintig paminaw ang tod sa sunod lang higayon og sa mga istasyon lang gihapon. Bro Ben, sana di pata mo tapos no ang hiyatag ni mo sa panahon.
2: Amen, Lord Jesus. Salamat, you know. Amen. Salamat, bisan pa sa mga pulong.
1: Amen.
2: Nga imo gayong gikawa din sa kanginan. Ikaw gayon nagasangkap, Ginoong Isos. Salamat niya, bisan pa uban sa mga nagpatalinghog usab. Ginoong Isos, ikaw gayon magabukas silang kasing-kasing. Nga imong pulong, nga makagamot gayon, Ginoong Isos. O ikaw among saligan, nga makapatubo kanila, Ginoong Isos. Aron ang tanan, nga nakadungo, Ginoong Isos. ug modawat diha kanimo aron mausa kami sa panimalay diha kanimo Ginoo-Hesus. Salamat usab inhi sa istasyonan Ginoo-Hesus ning tigdumala ni Ginoo-Hesus. Salamat nga imo usab nga gigamit kini aron ang pulong imong gihatag dinhi sa kanginan Ginoo-Hesus. Madawat ug madungog sa tanan nga mga tawo Ginoo-Hesus. Busa ikaw ang pasidunggan o pasalamatan ni takna sa kagabion.
1: Amen.
2: O Ginoong Hesus.
0: Amen. Amen. So din hinlam ko to mga suyong tagpaminaw hangtod sa sunod na higayon. Kami manamilit o magaingon. Dabig sa kamatuoran.
1: Amen.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: naman, find your lucky place na and get ready with your tickets dahil in just a few minutes, magkakaalaman na po tayo kung ano nga pa ang next lotto winner. So may mga tickets po for our draws. Good luck po sa inyo!
1: And to kickstart our 9 p.m. draw, attendance check na po muna tayo. Present dito sa studio ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
0: Also here with us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang gabi po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: At dahil nga po, we always make sure na transparent ang ating lottery draws at pantay-pantay ang chansong manalo ng lahat ng lotto players, araw-araw po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lots of players will tonight be your lucky night.
0: Hagot pa premium time na, kaya tara na! Let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing natulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0311 with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa 22 na ining bulan sa Hunyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, gitudluan mo ako Ginoo.

karon sa studio nga nag hook up sa atong live. First lady Miss Flor Antuki Wasawas. Station manager sa Radyo Bagting Miss Vanessa Kagas Tumakmol. At bang nagkukaroon sa Master Control si Engineer Clint. Pagpasok mo pa lang. Sakto ba ko? Ang kinatibawang puwersa sa Baganian Broadcasting Corporation. Sinoy Munding Albert Bianda Suliano.

0: Tapos man si Pastor Batio nung dos minutos. Ayaw lapas, Pastor, kay nagsunod ko. Lapas mas Pastor og dos minutos. Og sa pag-play pag ato di rin, no? Siguro
1: pag-play to di rin, oh. Sige,
0: pasensya lang po ito gamay po kay sakto to ilang oras, pero sa pag-play to di rin kay basig doon na yung mga technical adjustment. Ang yamog sa kabundagon mga kajan sa Bagabalcanas katod ganado sa Ikmot Miracle Tiki Tiki, ang usa ka vitamin syrup para sa tubag kabataan.

Himanusaban nga to ang mga senior citizen. Pwede mo mo inom nining maong vitamin syrup. Duha ka kutsara ang hamtong hogang senior citizen. Niya duha ka kutsarita kadulo sa sagadlaw. Di pa ka mukhaon. Mainom ka sa itong Ikmot Miracle Tiki Tiki. Proven and tested na ni dito sa Cebu o sa Negros Island Region. Ang atong kapi nga herbal, ang atong kasimo vegetarian coffee with barley grass, mga gachans o mga kabalkadas. Proven and tested na ni atong kapi. Niya, usa na lang ginakabok, nabili na to niya. Basin makapadala na karong adlaw. Ang Magni Chance FM. Niya, sugaton na ko ugma diha sa Usami City. Wala na padala tong atuang gi schedule tungod kay gisiguro ang mga kargamento, mga bagahe para sa mga hinabang dito sa biktima sa Lino.

sa mga kabalganas, panahon sa itong schedule, padulong sa Lanao area, segundo distrito. Unaugma, kung madayon tagsugat sa itong produkto ng herbal, diya sa usami is mga alas dos, sa samang uras gapon diya sa Ox Rocks Park.

Kanya, mga alas 4 po na, diya mo agi sa Juan Bonifacio. Kaya pwede po kung doon mag-text na to, diya sa Tanggob. Magian ram ng Tanggob, ato tago sa amin. Pero sudlunon lang na siya. So ang atong one set, mga ka-chance, o mga kabalgadas, 1,000 pataas, pwede ta, mudawat ta sa inyong mga order online. Unya, inyo lang i-chika sa inyong payment. Unya, atong ipadala sa G&T. Ayamog sa kabuntagaw, natulog-usap ka na to ni Punong Barangay Honorable Alex Binya. Nihangyo siya, nga diri siya musulod kay Juan, kining kusog mong kuning 106.3 Bell FM. Nga, pagkapinan po na to dito sa itong mini live, mini studio, mini live, mini studio dito sa Sitio Mabait Beach Resort. Alas 12 yun niya, nga do sa launa, magdipindi sa ito ang signal sa internet. O niya, magkilat po dito sa Magnitude FM, automatic mawala ta sa Juan, sa kahanginan. Or sa atong live, dungod guy, magpalong sa dito. So recap sa resulta na ito, gikan atong 18. Sa alas 2, 1-3-1, isindicate ang atong 2-8. Dayon, alas 5, may gawas gyud ang atong 5-3-4. Unya, sa nakarambol, congratulations.

ni sa Gipigayon nga Media Fellowship sa 1st Infantry Tabak Division. So congratulations diay sa Zamboanga de Lizor members sa Tabak Defense Press Corps. Congratulations. So congratulations nga kami gyud ang nahimong champion sa sayaw sa mga kwan partisipante sa Zamboanga de Lizor. Pusok ko bukayo mukiha ito taga brigada. Si Chavez, si Cristina, napay padiwal-diwal. So sa Alto Pizza 19, recap na to. Alas 2:947, niya alas 5:436, alas 9:372. So kwenta, wata ka daw itong mga resulta ha. Kunya, gibalik pag yun. Pagka atong pizza 20, Sabado, Bado man siguro to, alas 2:946, alas 5:502, alas 9:649, niagibalik ang 946, giyabira, gireverse, 649. Hunya, kagahapon, Domingo, alas 2:991, dayon, pag alas 5, kuha ko masayop, 775, onya kagabi ang 1:34 gisindikit ang atong kwan 1:45 giligas ang atong 1:45 niya ang atong gyatag nga 371 gisindikit ang saman ang

0: So, congratulations once again. So, malarma ta karong tiod-tiod. July, muhilis na ta kalarma. Bulan sa July, Julio. Muhilis na ko kalarma. Wala na yung alarma ni Dias sa Cebu, Dias sa Negros. Pero padayon, gyapon na itong cellphone number ni Miss Flor, huwag ni Manong Bian. Ang top management sa Magnet Chance FM 97.7. Yes, Butong Pinamungahan, Cebu. Ang Misayo Karog Mata ang yan nakatunin sa 106.3 Bell FM. Ayag biyay ang 415 o 645. Ayaw biyay na. Muna ito ang pabunos sa Musayog Mata, alas 4:30 ngadto sa alas 5 sa bundag. Doon ay klase karon, doon ay trabaho alang ayato ng utana. So papalit ang ato din haplas o sabon diya sa Juan Magallanes Pharmacy sa Gipos, diya sa Givarel Pharmacy. Inigabot sa itong products. So, makuha sila niya. Bro Bianz, good morning bro. O Miss Flor, Ma'am Flor, pwede ba consignment ang atong transaksyon sa matag pharmacia? O samahalin lang, dayon monthly ang atong kwan, atong pagpaningil. O i-message lang niya ako diri sa akong 0975-695-5190. Alang na itong wala nakalantaw sa itong live, 0975-695-5190. Alas 4:47. So sa akong nagkaingon, mapulita o duha ka commercial matag kwan bundag. O duha-duha. Kaya piki man atong oras. Ang atong Bigro,
1: maukini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
2: Day Michelle, interview ang tigaron sa may na-experience si Mos Bigro.
3: Maayagid ay inyong produkto dong, daghan siya bakting ba. Sa wala pa ko ka Bigro, lahi yun, buta ni si bakting.
2: Karon?
3: Karong daghan yun siya bakting nga nakagamit ko ano yung produkto nga Bigro.
2: Kuna kabuk anak, kung nanganak imong bigal.
3: Sa wala pa ko ka Bigro, risi rin yung kabuk bakting. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 ka buok.
2: 18?
3: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 ka buok.
2: Pag ikatulong panganak,
3: 21 ka buok yung anak. Tayong pagkaupat, 23 na ka buok.
2: 23 ka buok, Marigoy?
4: Tinuuna?
2: Ha?
4: Itagi ko, 23 ka buok, naghibok.
2: Tara man.
4: Palagi.
2: Mababurang sulok ka buok, anay gibuhi.
4: Ipong saon mo ng pagka, baktinasin, mabuhi, Marigoy na.
3: Lisan ko sa narong nakakita.
4: Ah. Oh,
3: hasta iyang bata si Jonard.
2: So kuha pa ka ng Bigro?
3: Dili imunito, lahir ra.
2: Bebok ba nabi? Bigro ba ginamit ipalit? Oh, Bigro ipalit. Yan ang parikoy na ro.
4: Bigro pa no.
2: Ilan ang kabuok? Unong?
4: Unong ni kabuok?
2: Oo.
4: Kaya tulong ko kong bigal. Ibalik po palit na po ko.
2: So, sigani mo, Naro.
4: Narobaya.
2: Narobaya. Michelle.
3: Ito sa leg.
2: Sa lugar inyo?
3: Matuog Basak, Yungan City.
2: Matuog Basak, Yungan City. Okay.
1: Maukini ang testimonya sa atuang Bigro. Busaon sa panyag ipaabot. Gamit na sa atuang Bigro. Alang sa inyong mga hayupan.
5: Kumkis, turmeric, powder 5-in-1. Oo, mga higala. Ani ana ang inyong gipangita. Kumkis, turmeric, powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunulan. Mualkontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dysmenorrhea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pangutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usaw, nga mabatukan ang mga infeksyon, busa, palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet ni ining sibiyahan.
6: Agay kasakit sa akong likuan.
5: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas. ang haplas sa tarang haplas. Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tumkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis, sakit sa likod, sakit sa kaugatan, rayuma, sakit sa kaunuran, sakit sa ulo, sakit sa ngipon, o sakit sa mga lutahan.
7: Kung sabay mo gihula,
5: haplas na o sulayi ang Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol, impas. Tumkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibiyahan.
0: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal. Tumkis Herbal Oil. Big Grow. Para sa itong mga kahayupan. O vegetarian herbal coffee with barley grass. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Tumkis Herbal Oil. Big Grow. Para sa itong mga kahayupan. FB Perfume. Patulos Mata. O Primavilla Skin Lightening Soap. O nangadlaw. Alasotso sa may Gitwan, Agura, Padulong, Pantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alasotso Imedia, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alasotso 45, Military Checkpoint, sa may Junction, Cruising, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9, Imedia, Archua, Itiri, Monte Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11, Media, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12, Media, Tubod Elementary School, Atbang sa gasoline station. Alauna y media, Caltex gasoline station, Tanggob City. Alas 12 media, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 13 media, Atbang sa Iglesia ni Cristo, Sumay gasoline station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4 media, Sumay Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Floor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 atbang sa Lotto Outlet sa gasoline station Banalib, Pagadian City. Alas 8:45 gasoline station Balindawak, unahan sa fruit stand. Alas 9 media, Madam Bastor Cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10, Cruising Padulong sa San Pablo sa may Kanunan Gipos. Alas 10 media, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11 media, waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, waiting shed, parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12 media, Kaning Lotto Outlet sa Ligarda 1, Dinas, Zamboanga del Sur. Alauna media, waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13 media, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion, San Pablo. Alas 4:54 ng atong oras, sumauto ang atong schedule sa Miyerkules o Huwebes. Hunya, karong Huwebes, mo strike ta diya sa Concepcion, San Miguel. Dihata sa ilang punong barangay Anisito Sumalpong, dayon mohanaputa sa Barangay Maralag ni punong Barangay Edito Sumalpong. Nangakuan ni mga barangay official ni mga punong barangay ni diya sa Concepcion San Miguel o Maralag Lapuyan. So kita-kit sa diya karong Huwebes pohon. Hello to Dondon Tormis. Good morning bro, watching and listening from Barangay Kamalig, Dubilinaw, Sambuanga del Sur. Salamat bro. Og di Bonong Barangay Julito Sanjalan, sa Barangay Dampalan, Bagadian City. Ano mang kagdawagan, di mang kamutubag, kapitan. Ah, nakauli na baga ni sila gigag Juan, bakasyon. So mga adlawa, kita kita mga kachans o mga kabalgadas diya sa Ox Rocks Park, Uzami City. So sabon ako ang atuang Juan, ang atong pabonus 415. Panagbo ninyo ni Hamintain kay murag din naman siguro gawas ni numero. Kaya dito pamanggok Sibo aning 451. Oh, okay ning 654. Mo na itong pabonus. Ang atong alarma sa Cebu Grand Slam slide na target. Grand Slam slide na target. Unya ato po ni siyang i-syndicate. Grand Slam slide ambak. Grand Slam slide ambak. Mao ni siya i-syndicate aning kining Grand Slam slide na naka-target. Oh. Basta naka-target, bullseye. So, katong walay alarma, muna giyon nga nganga sa tani ron. Oh, ang pabonus na lang inyo ang kwan, advantage ani. Oh, ang 415 og 654. Ato na lang ang ihatag ninyo kay gahi pa sa gahi dagway ni numero ha. Ang 946, basta mo gawas ni 946. O, oh, giyabi rapod, 649. Oh, Negros! Attention, Negros! Jasmine DC Iris. Jasmine DC Iris. Jasmine DC Iris. Dahil syndicate na to, Jasmine DC Zinnia. Jasmine DC Zinnia. Mamon is yang 106.3. Oh, kamo na ibala na mo kwan, mo sindikato. Hindi na po siguro ni mudubli yun ni Ayn. Sana. Kahapon, nagsigun sa mga dubli, 991-775. Hindi na usap na po sa ating entertainment program. Yamog sa kabuntagon at ganado sa Ikmot Miracle Tiki Tiki. Atong Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. Atong FB Perfume. Atong Patulos Mata. Atong Bigro para sa tumaghayupan. Hugang Prima Villa. Prima Villa Skin Brightening Soap with Collagen. Sangalan sa among CEO Vladimir Patatag Wasawas. Yes, Magdi Chan si Fembo.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras alas 5.

0: Inter Agency Seaborne Operations og Specialized Military Trainings sa Gipos. Headlines, high-value drug target nadakpan. Mga pusil, granada og sabo nakumpiskar dito sa Sulu. Doa ka biktima na angol sa pagpamusil sa Pikit North Cotabato. Og lakip na usab niini ang gipahigayong civic military parade gisalmutan sa mga nagganing sektor atol sa kasaulugan sa 57th araw ng pagadian. Og aduna pa 13.4 million nga smuggled nga sigarilyo usab nga nasakmit dito sa Misamis Oriental. Headlines sa mga balita din itong pagpanaguban sa Iran nato. Unahon na to ang kahimtang sulakat sa panahon kay Bagyong Francisco. Padayong nagkakusog samtang armas o illegal drugs na sakmit sa mga otoridad sa Aurora suspect gibalog na. Duha ka mga individual nga nasakote usab sa gipahigayong firearm bypass operation sa lungsod sa Labangan. Nananiya ang detalye. Unahon ta ang kahimtang sulakat sa panahon. Nakastandby na si Bagting 17 Floor Lorenzo Fima.
1: BBC Weather Update.
0: Go ahead, John. Wala. Basigula na on diha sa imuha diha plan. Okay, na on naman rin. So diha adapita sa RDO. Okay. Kaya ito ang pabalikon. Okay, pabalikon sa Bagting 17, Florence Zofima. Go ahead. Anong nangyari? 106.7
2: L. Radyo Bagting.

0: alas 5:11 na mga kabagting o kabukada. So dili sa tuang pagpanag uban. Away, check dito. Unay natandog diha og unsa ba? Okay, nakauna diri. Og pero sa diin na tuang pag-sairan. Okay, go ahead. Lagyapon.
1: Padayon paghihapon nga nagpahimang no ang pag-asa nga mag-amping nga ang mga katawhan ilabi na nga ang bagyong si Francisco. Padayon kinigaron nga nagkakusog ang nasangpit nga bagyo ang nagkakas sa Gilayon nga kon 725 kilometers sa maya si Dakang Bahin sa Tugigaraw City, Cagayan. Nagdala kini sa kikusgon sa hangin nga mukabas sa 140 kilometers per hour o ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usamba sa 170 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 30 kilometros sa matag oras siya. Samtang ang nasangpit nga bagyo giingon nga dili pa man kay direkta nga makaapekta diri sa tuang dapit sa Mindanao apan dili paghihapon na kita angayan nga magkumpiyansa tungod kay karong adlaw aduna usay mga pag-ulan nga atong paghihapon masinatian kini gumikan paghihapon sa habagat o gagawas sa Mindanao lakip nga apektado niini ang Visayas ug Palawan. Matod pa sa pag-asa nga panahon sa buntag nindot ang lakat sa panahon apan sa kahaponon pagadto na sa kagabion dinhi na mabanos ang kalit nga pagbundak sa ulan nga mamahimong resulta ngadto sa pagbaha o diba ka pagdahili sa yuta. Ang Metro Manila lakip usaba sa makasinatig pagbundak sa ulan karong adlaw. Samtang sa bigas bahin hunas og tawo sa pagadian city sa giyas ng mga mananagata alas 5:16 sa karong buntag 0.5 meter ang giladmon sa tubig unang hunas. Ang tao bunyang alas 11:11 ang tag na sa buntag 1.4 meter ang giladmon sa tubig og subling hunas pag alas 5:38 ang tag na sa hapon na 0.3 meter ang giladmon sa tubig. Alas 5:30 musubang ang adlaw og alas 5:00 musalop. Bagting 17 Florence Afima sa BLFM o Grad siya Bagting.
0: 106.3 FM. Salamat sa mga kasayuran. Update ka to ni Bagyong Francisco. Letter F na ta mga kabagting o kabulkadas. Pero naalina na siya sa like kanabitong wala siya nag-agis sa kayutaan ng bahay sa Pilipinas kundi nas kadagatan. Nang amping-amping itong inyong mga pagbiyahe, paglawig niya sa kadagatan, mga kanabitang kabagting o kabalkada sa kanunayon, good nga, dunay presence of mind, dili po isugal ang kinabuhi. Labi pag dili, good maayong kahimtang slakat sa panahon. Iwara mo good ito, ikabuga ng tubig, mga kabagting o kabalkada sa like, siyempre, kay may managyuta, kay piritag makakamang. Kaya iniglangoy-langoy, makapuyan kasi pagpunaglangoy, dili ka dunay. Alas 5:15 na, padayon ta sa pagtunol sa mga update sa mga balita. Di ay mga balita usab, labot sa malampusong pahigayong civic military parade kagahapon mga kabagting o kabulkadas. In alayon kini o sa 57th araw ng pagharian, kagisalmutan sa nagkariang sektor sa Katilingban. Siyempre, anitas report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. BBC
2: Live Report. Isip pagselebrar sa ika-57 anibersaryo sa pagkahimugso sa Dakbayan sa Pagadian kagahapong adlaw, Hunyo 21, 2026, gipahigayon ang civic military parade nga gitambungan sa nagkadayang ahensya sa gobyerno, uniform personnel, civic organizations ug mga miyembro sa komunidad. Nagparada ang mga partisipante isip pagpakita silang suporta ug pakighiusa sa mga okasyon, din nagdala ang mata grupo ug mga bandera, streamer ug mga simbolo nga nagrepresentar sa ilang sektor. Ang civic military parade usa sa mga highlights sa selebrasyon sa 57th araw ng Pagadian og nagpamatuod sa ligon nga kolaborasyon sa tanang sektor sa pagtukod og mas progresibo ligon og maasenso nga dakbayan na alang sa tanang pagadianon. Samtang sa bikas bahin, gipahibalo sa city government og pagadian nga magpabiling regular working day karong adlaw, June 22, 2026. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
0: Ayan, klaro na sa mga balita kato nagsuga, sige, punay, panawag, gagabi, o kagahapon. pangutan na kung holiday bitawron o diin ang tubag is regular day. Ayan, so trabaho ta. Ang punta mag-holiday nga, punta na hago sa kuan. Punta na hago sa araw. Araw ng pagadian. Magiya, pag yung mga holiday nga, wak mo na hago sa araw ng pagadian, di ba? Ay, man, ang nahago. Dapat ka to, may mag-holiday ka tong nahago. Pero sa laing bahin, mga kabagting ang kabalkada sa Pagadian City Fire Station, gidayig sa aktibong partisipasyon sa araw ng Pagadian. At yata sa mga report sa ama, pinagi ni Bagting 27, Daryl Ayaay. BBC
2: Live Report. Isip kabayan sa pagsaulog sa ika-57 araw ng Pagadian, ang Pagadian City Central Fire Station. Ubos sa pagpangulo ni Fire Chief Inspector Edsel E. Manugora, City Fire Marshal Chief SRU Region 9, nakigiusa ang maong buhatan sa 57th araw ng Pagadian Civic Military Parade 2026. Ang maong kalihukan, nagpakita sa ligon nga panagiusa tali sa armadong pwersa o komunidad nga nakapaligon sa pagsalig o kooperasyon sa nagkadayang institusyon. Gitambungan kini sa mga civil groups, mga nagkadayang tulunghaan, mga uniform personnel gikan sa nagkalain-laing buhatan o sa local government unit o Pagadian City. At sa culmination program, ang PCCFS giyatagan og Certificate of Appreciation isip pag-ila sa bililong partisipasyon o suporta sa Steric Kinetic Display 2026. Bagting 27, Daryl Ikatayaay sa Bell FM o Radyo Bagting
0: 106.3 Radyo Bagting. Alas 5:18 na mga kabagting o kabalkada, nagiging salamat sa mga pagpaningkamot sa City Government of Pagadian. Gadagan pong salamat sa pag-ila sa mga kontribusyon sa nagkadaiya ng mga sektor. Gupapail na ni Ana ang media industry. Gagay kayong salamat usab sa mga nahimo usab ni ini nga pag-ila o pagdayig sa tas-tas ng mga panahon. O diba, kung labing unang higayon nga napahigayon ang kinibitawng media awarding mga kabagting o kabalkadas. Sukad nga diin na pila katuig ang nanglabay mga kabagting o kabalkadas. O salamat. Gumikan kay usas mga na-acknowledge ang programa sa Sibyaan sa Radyo Bagting o Bell FM nga mao ang lanog sa Bagtingan. Alas 5:19 na dinhi sa tong pagpanaguban og dugang pag mga updates og mga balita og tabuktang adto sa di gid ni angay nga makalimtan. Gumikan kay ang mga lolo og lola, although nakadawat sila atong nakalabay nga adlaw, pero si lolo si lola group sobra ka malipayon. Iyaw mo na kasgi payout sa lungsod sa Kumalarang. Nagmalampuson unya ang mga lolo og lola mo nakabenepisyo. Manginaot nga ang maong nga mga cash gift ha. Magamit pagpalit nga to sila mga kinahanglanon. Dili kay sige og kuot-kuoton ni apo nga nagsige pog ong-ong sige pangayo ni lulog lula. Magini kabalibad nito mga lulog lula. At as detalye sa report ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang 106.3
3: Radyo Bagting. Gikalipay sa mga lulo ug lula sa Kumalarang ang 10,000 pesos nga cash gift payout gikan sa National Commission of Senior Citizens kon NCEC isip pagpasidungog sa ilang taas nga panahon sa panginabuhi ug sa ilang mga kontribusyon sa katilingban. Ang maong programa parte sa pag-ila ug paghatag og pasalamat sa mga octogenarian ug nonagenarian nga padayon nga naghatag og inspirasyon sa komunidad. Gipaabot usab ni Konsyal Mark Eugene Salva ang mensahe o pasalamat ni Mayor Ruel Valongji Molina ngadto sa mga senior citizens para sa ilang dakong papel o contribution sa kalambuan sa lungsod. O gipadayag ang padayon nga suporta sa lokal nga panggamhanan sa mga programa nga naghatag og pag-atiman o pagpasidungog sa mga lulo o lula nga miyembro sa Kumalarang. Bagting 43 Jean Sanchez Lumabang sa Bilipim o sa Radyo Bagting.
0: 106.3 Radyo Bagting. Salamat sa nasangpit ng mga kasayuran na standby paghihapon mga kabagting o kabalkadas nga diin sa itong pagbalik. Atong sayuran pa ang dugang pa mga balitang impormasyon din lamang sa itong pagpanaguban.
4: Nagpaminaw kamo sa lalo sa Bagtingan.
0: Oras alas 5:21 na.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang hisgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanya ka sa delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
3: You're in MC1 Hardware.
4: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapagligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
8: Mm-hmm.
7: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-

0: kinsa kong nose the pick. Karun, wala na kay, wala na mong puntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
3: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
4: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
5: Sa panahon karon na andan na, pirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2 FM.
6: Daghan pag-uban. Target line. Power send limit. Barato na. Epektibo pa. Labaw sa tanan. Haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: 106.2 FM. Alas 5.29 na mga kabagting o kabalkada sa kumpiyansa mga estudyante kay dalira kayong oras. Ano ba kagatong mga magtrabaho des pribado pang publiko ng mga buhatan? Ay yung kumpiyansa kay dalira kayong paspas kayong oras mo irog. Labi pagbuntag. Marag pero parihara bigay na. Pero ang paglabay ba? Nanglan na to ang dubliho na nga to ang mga tinguha. Aron nga di ta madilatar sa to mga trabaho o ingon man transaksyon. Labaw sa tanan di ta mga Aura ginang lento nga na idea. Natag sa Pigas Bahin, ang National Irrigation Administration Regional Office na Zamboanga Peninsula ay padayon nga nagpahimang no ngadto sa publiko. Sabi pa kadtong mga anaya sa dapit sa mga irrigasyon, mga mag-uuma, inyong mga concern ipadangat na ngadto sa ilang buhatan. Bitar na inyong mga reklamo sa istyon o guban pa, kaya na nang i-acknowledge baligusang ngadto nas duha ka oras susihon pagina nila. O gahadapitan ng inyong mga reklamo, aksyonan gilayon ang reklamo, dahil ipahibalo nga na kaninyo kung nasulbad na o nahuman na. Ha? O diin pwede nyo ipadangat na sa ilang website sa https://region9.nia.gov.ph o di ba kaha sa r9@nia.gov.ph ang ilang email o ang facebook.com nilang Nia Zamboanga Peninsula o diba ka you can call sa ilang telephone number 0622-947-4014 diba ka mobile number 0985-824-4566 o na ang ilang contact number para sa inyo mga reklamo tinguha sa pagpahibalo sa inyo mga concern mga kabagting o kabalkada. Inay natas ng mga balita bihing nga ngayon atong siren. Unahon na to ang mga natala kay round up na kinis mga balita sa lamang sa Zamboanga del Sur. Apan lakip na mga sikbit nga mga rehiyon. Ang mga natala gikan sa Sulu pinagi sa report ni Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan. Oga kini ang may kalabutan sa iyahang headlines nga nagganayon. High-value drug target tadakpan na mga pusil, granada o shabu na kumpiskar dito sa Sulu. Ani ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
8: Nadakpan sa Joint Law Enforcement Support Operation ang usa ka high value target drug suspect sa Barangay Lianaton, Luok, Sulu kagahapon adlaw, Hunyo 21, 2026. Ang suspect gila lamang sa alias Dam, 36 anyos. Atol sa operasyon na kumpiska gikan sa suspect ang usa ka M1 Garand rifle, duha ka kalibre 45 nga pistola, usa ka hand grenade, tactical vest nga dunay mga magazine ug bala og 50 gramos nga gituhang shabu. Na-recover usab ang mga communication equipment, cellphone, bypass money identification cards og motorsiklo nga gituhang gigamit sa illegal nga kalihukan. Ang tanang ebidensya giturn over na sa mga awtoridad alang sa hustong dokumentasyon, investigasyon og pagsang-at og tukmang mga kaso. Bagding 29 Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
1: 106.3
9: Radio Bagding.
7: Ako salamat sa nasangpit ng mga kasayuran na din sa itong pagpanaguban samtang sa Pikas Bahin, mga kabagting o kabalkadas. Ari po ito sa report nga nakala pinagi ni Bagting 28. Kimberly Namuwag, gumikan kaya doon ay pulis ang nakabsan sa iyang hinulumang kinabuhi sa pagpamusil sulod sa mosque dito sa Lanao del Sur. Ani ang detalye sa moong mga balita.
1: BBC Live Report.
10: Patay ang usa ka pulis human gipusil sa wala mailing suspect samtang nag-ampo sulod sa usa ka mosque sa Barangay Uyaan proper. Madam Balano del Sur, alas 7:42 sa gabi niya dong Hunyo 20, 2026. Giilan ni Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ni Kon Pro Bar Director Brigadier General Christopher Abessa ang biktima nga si Chief Master Sergeant Alioden M. Sarangani alias Alioden, hamtong miyembro sa Madamba Municipal Police Station o residente sa Barangay Central Deep Lanao del Sur. Base sa report, nag-ampo ang biktima sulod sa mosque dihang kalit misulod ang suspek o gipusil kini sa ulo hinungdan sa iyang kamatayon. Dali usab mikalagiw ang suspek human sa insidente. Padayon pagkaroon ng investigasyon sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang mga responsable sa krimen samtang ginasuta pa usab ang motibo sa pagpamusil o gikondina usab sa probar ang maong insidente. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa Bell FM o Radio Bagting.
7: Ngayon tagwa, nagkahadlok ang mga sospitsado, mga kabagting o kabalkadas kay bisan sa mga dapit nga diin. At kung nagpahigayon ang mga pag-ampo, musulod na gayon mga kabagting o kabalkadas. Dili lang gid ni sa mosque na hitabo kay doon na po'y mga panghitabo kaniagdo. Bisan sa mga taliwalas mas, sa usa ka simbahan, gisulod po kay gipusil. Manghinauta nga doon ay hinanali usab nga kasulbaran sa nasangpit nga panghitabo. Kampang headlines o detalyes balita atong pag-asayran na pinagi ni Bagting 17 Florence Zafima may kalabdanan ni ining mga natala gikan sa lungsod sa Aurora. Armas o illegal nga drugs na sakmit sa mga otoridad, suspect gibalhog na. Aliya ang kompletong detalye.
1: BBC Live Report.
11: Nagtikagul na sa mabugnaw nga rihas ang usa ka 46 anyos nga individual lang giilak kini nga street level individual human nga nadakpan na sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Barangay Gubaan Aurora Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga individual nakuhaan kini og napulog usa ka hitsal transparent plastic sachet og uban pang drugs paraphernalia. Lakip nga nakuha gikan kaniya ang usa ka 38 revolver nga dunay duha ka buhing bala o galain pang tulo ko buhing bala ni ini. Lakip nga nakausab nga buhing bala mo kining 0.357 o gadunay usa ka steel magazine sa o galain pa usab nga 8 ka buhing bala sa 9mm nga pistola. Sa kasamtangan, nasangpit nga dinakpan gibalhog na sa Aurora Municipal Police Station o nagpaabot na lamang kini sa kasong ipasaka batok ka kaniya. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM Radyo Bagting.
7: Salamat sa maong mga accomplishment gikan usab sa to mga otoridad sa lungsod sa Aurora. O gatabok tangan to sa Ramon Magsaysay gumikan gidunay driver na dakpan usab sa kasong qualified theft. Yes, mong dapit ang detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
1: BBC Live Report.
9: Dakpan ang usa ka 37 anyos nga lalaking driver nga wanted person at also sa kahining usang manhunt operation nga gipegayon alas 6:05 sa gabi ni atong Hunyo 19/2026 sa Switch Ramon magsaysay sa Buanga del Sur. Pinaagi sa gawang sa warrant of arrest alas sa kasong qualified theft nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 16 Tangub City. Ang korte nagrekomenda og piyansa nga nagkantidad og 24,000 pesos. Nasa korte ang mga individual pinaagi sa usang paningkamot sa mga personay sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station o ba ng mga unit gikan sa Tangub City Police Station, MOCPPO, RMFB10, RID10 o sa Buanga del Sur PPO, PIDMU. Ang dinakpan kasamtanga na nakaroon sa kustodiya sa Ramon Magsaysay Police Station alas sa saktong dokumentasyon o disposisyon. Ang sospek gitugyan na usab ngadto sa Tangub City Police Station alas sa saktong mga legal nga pamaagi. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BelFM o Radyo Bagting.
7: Salamat sa nasangpit ng mga kasayuran o accomplishment gihapon sa itong mga otoridad gamikan kay kanhi miyembro sa CTG, Communist Terrorist Group. Nadakpan sa kasong attempted murder dito usab sa lungsod sa Marcos sa tubig. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
10: Arestado ang kanhi miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG human masilbihan og warrant of arrest alas 9:40 sa buntag niadtong Hunyo 19/2026 sulod sa Marcos sa Tubig Regional Hospital sa poblasyon Marcos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Ang maong suspect nagatubang og kasong attempted murder base sa warrant of arrest nga gipagula sa Regional Trial Court 9 Judicial Region sa Pagadian City ug adunay piyansa nga nagkantidad og 120,000 pesos. Samtang maong akusado kasamtang ang naka-confine sa ospital o ganaan na ubos sa kustodiya sa kapulisan alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BelFM o Radyo Bagting.
7: Ito mga accomplishments, nagsunod yung mga accomplishments sa mga otoridad sa Zamboanga del Sur. Napay, duha ka individual o sab nga nadakpan sa gipahigayong firearm buyback operation sa lungsod sa Labangan. Another accomplishment na sa itong mga otoridad. Ito ang sayran sa report ni Bagting 17 Florence Zofima.
1: BBC Live Report.
11: Managsamang gipangbalhog na sa mga otoridad ang duha ka mga individual human kini nga nangarakpan sa gipahigayon nga firearms buyback operation alas 5 ang taknas hapon sa National Highway Poroka Lawis Barangay New Labangan Labangan Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga mga individual gingon nga nakuhaan kini og duha ka caliber nga 5.56 rifles nga adunay AFP markings og lakip na niini ang duha ka rounds sa 5.56 nga buhing bala o guban pang mga kagamitan na lakip nga nakuha ang 399 kabuok nga taga nga budal money o usa-usab ka Toyota Rush vehicle nga gigamit sa nasangpit nga mga dinakpan na sa kasamtangan kining gipangbalhog na sa Labangan Municipal Police Station na o nagpaabot na lamang sa mga kasong ipasaka bato kanila. Dugang pa sa mga balita, dunaw sa pito ka mga kinahon nga smuggled gun sa garilyo ang na-recover sa mga otoridad sa lungsod sa Labangan, Zamboanga del Sur, particularmente usab sa Puruklawis, Barangay New Labangan, Labangan, Zamboanga del Sur. Dali kining girespondihan sa mga otoridad human nga nakadawat og taho gikan sa nagpakabanang lumulupyo mahitungod sa gipang abandonar matud pa nga mga kinarto na nga giingong smuggled nga sigarilyo. Sa paghihimo verifikasyon sa mga otoridad dito lang na diskubrehan ang upat ka master cases sa smuggled nga sigarilyo kun na pay laing duha ka giyan brand og lakip na usab niini ang lain pang brand nga Wang Heilu og DN sa kasamtangan kini ang anana sa kustodiya sa Labangan Municipal Police Station. Dugang pang nasayran nga nikabat matud pa sa kantidad nga 35,000 pesos ang nasakmit nga mga giabandonar nga smuggled nga sigarilyo sa lungsod sa Labangan. Bagting 17 Florence Fima sa BelFM o Radyo Bagting.
1: 106.2
7: Round up kada sa mga balita o kasayuran gikan sa Kuwerpos Kapulisan dili lamang sa Zamboanga del Sur apan bisa na ang mga kasikbit nga mga rehiyon. Oras alas 5:41 na. Dinis sa Lanog sa Bagtingan.
6: Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
12: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
14: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawa. Nya sa diyang nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kay mo? Nya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
13: sa kulian?
14: O kato ganing ana nga mo rin na...
13: Bukid sa...
14: Ganing.
13: Sundan?
14: Oo. Nya, o sa uwa pa ko nagamit. Og magsagka gani ko maglisod
13: ko. Pagka ka sa bukid, ikaw ka saka?
14: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati na yahay.
13: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
14: Makakat-kat ko ba?
13: Tanong mo yung
14: sa mga mga. Uy, magrapag yung ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
13: Hindi pa kanalim mo lang?
14: Siyon.
13: Lido?
14: Alberto.
13: Pilay mo idad?
14: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
12: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
15: Daghan og tambal ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magcapsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
12: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
17: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pud mo ani.
16: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa Target Line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Wala
18: ng overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
11: 106.2 L. Ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
19: 106.2 L. Radyo Magbating.
20: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
7: Alas 5.48 na mga kabagting o kabalkadas. Dini pagyapon sa itong pagpanaguban nga ipaluyuhan kini sa Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamina makaganas pagkaon makapaligon sa immune system. Huwag makapalantip sa salabutan og maayo kining vitamina aron batukan ang pagkamalimtanon. Ikan sa mga matanon ngadto na sa mga hamtong. Og kini Vitron Vitamins Plus Iron pampamilya kini nga vitamina gumikan kay para sa puyang 0 to 11 months pwede. Vitron drops ingon man kadto mga naginad og 1 to 12 years old. Vitron syrup og Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Kaya Vitron Vitamins Plus Iron ginamag kini sa RSB Trading FDA approved ug mapalit kini sa dagkong butiga ug farmasya sa inyong mga dapit. Ito maglangay kay mga presyo sa utanon og lamas. Ito nga sayran ni ining buntaga. Aron nga diin na basin niya o sa gunson mong karne kay atol sa araw ng pagadian. Ani na po sa mga utanon og lamas. Aron nga diin na madetoxify nga itong kalawasan. Nakastandby na nga ito ang Mercado Girl. Si Bagting 27 Daryl Ayaay.
19: BTC Market Report.
7: Morning, Yang.
21: Yes, maayong buntag niya kanimo Bagting. This is Ice. Ilabi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita direk karon, particular sa utanon nga bahin sa Merkado Publiko. Ni mga oras ato ito nolang kasatang presyo sa lamas o utanon. Karon atong sayran, una kita sa lamas. Tabon-tabon 5 nga 2G sangka. Limonsito 60 matag kilo. Loya 150. Kamatis 120. Hatchal 200. Ahos 150. Bombay 150. Sibuyas dahunan, gis ang bugkos, 150 ang matag kilo. Sa utanon, carrots 120 matag kilo, patatas 160, radish 100, pipino 60, sayote 50, tambalyong 40, kalabasa 40, bisol 60, repolyo 80, pechay 150, Chinese pechay 80, sat-at kontalong 70 ang kilo, bagyu beans 100 ang kilo, kokra gis ang bugkos 80 ang kilo. Batong gis nga 20 ang bugkos, 80 kilo. Galay tangkong gis ang bugkos. Sikwas, 5 ang slice, 70 ang kilo. Kamungga gis ang bugkos. Tanglad, 5 ang bugkos, 60 ang kilo. Alugbati gis ang bugkos, 80 matag kilo. Ogan sa luyot, gis usab ang bugkos. Sa chapsuy, para sari o para pakbit, 50 usab ang matag kilo. Makata ka sa tamang presyo sa lamas ng butanon din sa Merkado Publiko. Ako si Bagting 27 Daryl Licataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
19: 106.2
20: Radyo Bagting.
7: Dagan salamat sa nasangpit ka mga kasayuran, lamas o utanon. Giyas to mga katawahan, Riz Pagadian. Kung nagaling kanait nga mga dapit nga or lungsod nga mga Hidris Pagadian City, mo ito mga latest nga update sa inibitang presyo sa mga lamas o gutanon. Yes, Merkado. Of course, kini nga itong tulumanon, nag-ipaloy hanasap gini sa maing kabubuton. abag nini nga tong tulumanon o nga kinibitong padayon nga pag-auhag nga doon ito mga dunay. Ito nga bikil nus panlawas nga dili pwede makapangapi o unsa-unsa lang nga mga commercial nga mga kape, mga kabagting o kabalkadas kay maghilap na yung kutukuto ay mga gipambati ay ang said panyaman coffee mix. Nag-all ka ba kay di ka pwede makapangapi kay acidic or diabetic ka? Ania na ang kape nga para kanimo ang said panyawan coffee mix. Ang kape nga doon ay epektibong sagol nga puro gid natural, kape nga bitter apan makapa better. Nya matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa said marketing incorporated the basta said marketing tatak. Magaling! Ano ito sa dugang pang mga balita gubikan kay adunay duha ka mga biktima na angol sa pagpamusil dito sa Pikit North Cotabato. Ano siyang isalot mga kabagting o kabalkada sa ganina what na appeal. Ang detalye sa report ni Bagting 29 at Cheryl Onyotli Razan.
0: BBC Live Report.
2: Samdan ang duha ka biktima human naigo sa pagpamusil sa sitio proper Barangay Batulawan Pikit North Cotabato niadtong Sabado sa gabi Hunyo 2026. Gila lamang ang mga biktima sa ilang mga alias nga Urak ug Taro nga pareyong hingkod ang panginaron og residente sa mga lungsod. Sumala sa mga nakasaksi, nahitabo ang insidente sa Manampan Street, Sitio Migkapong Dol sa Highway, din gingong gipusil kini sula mailing mga armadong lalaki ang duha ka mga biktima. Human sa mga insidente, daling gidala ang mga biktima ngadto sa Balay Tambalanan alang sa inanali nga medikasyon. Padayon pagkaroon ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa mga pagpamusil og may lan ang mga responsable ni ini. Bagding 29 Cyril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
7: Agad salamat Bagding 29 sa mga kasayuran samtang sa pikas bahin na kumbiskar usab sa hiniusang puwersa sa mga ginsakpan sa Philippine Coast Guard o Philippine National Police ang 13.4 million kakantidad sa smuggled nga sigarilyo sa saka anti-smuggling operation sa balinga sa Misamis Oriental. Gadiin na sigun pa sa PCG nga nasa 336 ka mga kahon ang smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa duha ka mga bihikulo nga nakumpiskar atul sa gipahigayong anti-smuggling operation sa Barangay Mambayaan nga nasangpit nga lungsod. Ang mga nakumpiskar nga mga smuggled nga sigarilyo giturn over na sa Bureau of Customs alang sa tukmang disposasyon. Padayon paghihapon, ang Intensified Community Assistance Awareness, Response and Enforcement Program nagtumong sa pagpaligon sa maritime law enforcement nga pagsumpuon ang sa mga matag sa smuggling sa kadagatan at sa mga beachfront area sa tanang rehiyon sa Nasud. Dugang pang mga balita diha usab sa may kabtanan ganis kalihukan sa 53rd Infantry Matapat Battalion og nagpahigayon og Interagency Seaborne Operations og Specialized Military Trainings dito sa Gipos. Ania ang detalyes report ni Kimberly Namuag.
0: BBC Live Report.
10: Malambusong gipahigayon sa 53rd Infantry Matapat Battalion ang duha kaadlaw nga Interagency Seaborne Operations og Specialized Military Training niadtong Hunyo 2026. Ang maong pagbansay nagtutok sa Weapons and Communication Maintenance aron mapalambo ang technical nga kahibalo sa mga personnel sa hustong pagmaintenar sa mga armas og communication equipment nga importante sa operasyon militar. Kabahin kini sa ilang pagpangandam alang sa dagkong Interagency Territorial Defense Operations Training aron mas mapalig-on ang koordinasyon, disiplina ug kaandam sa pagpanalipod sa nasudnong seguridad ug ligon nga puwersa alang sa kalinaw, territorial defense ug proteksyon sa mga komunidad sa Zamboanga del Sur. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
7: 106.3 Radio. Ayan mga kabagting og kabalkadas, syempre mo ito yung mga balita og impormasyon nga ato ang ikatunol nini nga buntag labot sa mga natala gikan sa to ang pagpahigayon kay kauban naton sa buhat mga kabagting ug kabagkadas na pagpahigayon pag monitor sa pipila ka mga dapit dinhi sa Buanga Peninsula mga kasikbit nga mga rapid kini nga tang tuloman nun gipaluyan na sab gani sa kauban sa pagpahimangno sa National Telecommunications Commission Region 9 nga dili lagi ta magpataka og entertain di kay pud ta mo pataka click sa mga dili verificado nga mga links kay aron nga malikayan nga mas scam. Bipas pagkakaroon nga naghitak ang scam nga napakaroon ninong taga-bangko, ahensya sa gobyerno, telecommunication companies, aron lamang mga kapangilan. Ay yung pagabuhaton, ayaw yung ihatag ang inyong one-time password o OTP. Ay nag-ihatag. Ayaw po dog, pataka o click sa mga links, o kayo ihatag ang imong personal nga impormasyon. Then, i-report na nga to sa NTC Region 9, madibaka sa inyong mga service provider aron nga kini masanta gila yun. Di ba? Walay pagmahayan sa unahan mga kabagting o kabulkadas. Ayan, din na ito sa ito ang mga resulta. Ano sa may resulta na ito ron? O para mga nag-atang mga kabagting o kabulkadas, kaya bahala dag maulahin ang tanan. Basta ang resulta, 134 daw ang 9 p.m. 134, 9 p.m. Ay, resulta, maing buntag. Maing buntag ni Merly Templado. Diha, good morning, Aljun Amokatka. Thank you sa inyong pag-watch o pagpaminaw, Arnel Noval. Impalmado Tatsuki Ginandal Ikaliso Agot. Good morning og Lordina Ason dia sa Don Vic og Johnny Cuba. May buntag sa Don Jose Dinas Rex Ordiniza Jing Jing Heroyla. Salamat kay sa pagpamina sa Capital Bazaar Pagli and City. Hi day sa akong mga pagumangko sa Ribi San Pablo Mga Dalsur Amping Mutanan Liha. Ayan, thank you so much. Aglakip na sub ni Jaime Tizon. May buntag dia sa lungsod sa Dimataling. Good morning po di mamuan Anita Sasel Calderon Tilao ni Jennifer ni Jenilyn Ibol si Don Don Tormes og ingon man sa mga wanita Sasel Calderon Tilao niya sa may Ulave og Tats Laskuna og das ga isa man ni Dumingag og ingon man ni Jose de los Reyes Ocaña sinakaban Mesa Mesa Occidental Perlita Villan Waba de sa lungsod sa Pitugo. Ayan, thank you so much. Oga ni Sir, ni Kuya Loloy Baino, kabagting og kabalkadas. Salamat sa makanunayon ninyong pag-sunod sa itong tulumanon. Lakip na sa yan yung mga nagpadangat og nag-view mga kabagting og kabalkadas. Sige, ipadangat na ninyong mga mensahe. Okay, ito na nga basahon. Kining atong tulumanon sa ipaluyuhan usab kini sa siyempre, Yes to Health Clinic and Pharmacy. Bisitahan lang ang ilang buhatan na sa Pulmonis Building at wang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian City. Inadi ang mga produkto sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Herbal Tea, Herbal Soap, and Herbal Oil nga Santon. Ngayon man, Santon Plus Gold Vitamin C o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ngayon man, Premium D3 Soft Gel Capsule o Premium D3 Coffee Mix o Vision X Plus. O Clear Skin, Herbal Soap, Oxys the Pain. Mga produkto na siya sa Yes to Health. O mga Santon products, mga kabagting o kabalkan. Bueno, wa na may igong oras. Wala may nalimta, no? Wala na nalimta. No? Basta kaya nga pulong na itong ibilin nga na kaninyo mga kabagting o kabalkadas. Napagyapunta sa Ecclesiastes 7, it's better for a man to hear the rebuke of the wise than to hear the song of fools. Ako si Bagting, this is Ais, Vanessa Cagas, Tumakmol. Nga salamat, maing buntag. Yan na itong tanan, daily holiday. Duty, duty, duty. Oras, alas sa Ais. 106.7 Radio, magbating.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
22: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
23: Ana
22: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
23: Oh no.
22: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Pagting umagabalgadas, mo na klaro nga pagka-istorya, no? O na nga, relax lang mo dihang dapita. Kung doon ay nag-away-away karon nga mga politiko, hala sige, pasagdae, no? Pasagdae, kabagdag, gabalgadas. Ang importante diha, ang imuhang atubangon, ang imuhang kaugalingon, kung paunsa ni mo mapalambo ang imuhang pamuyo. Anyway, 0938-207-7614. 0938-207-7614. O na to ang text line number alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibakha mga katuyuan. Kung galing ito na mo'y gustong ipadangat o ganyan man gustong hatagag pagpaklaro, o ipadangat lamang 0938-207-7614. Alas 6:11 na tong oras sa kabagtig gabalgadas, no? So kagahapong adlaw hingpit na gayon nga gitakupan sa syudad sa Pagadian ang 57th araw ng Pagadian. So congratulations Pagadian City kay sa sulod sa kasimana nga activity na human ra gyud kagahapon, no? Dili man susama ni atong nakalabay nga katuigan nga bunga, no, ang kasaulugan, pero lagi gumikan magod kabagdig kabalkada sa mga nasinatian nga krisis ba, nagpadayon nga kagubot. So dili gyud ingon kabagdig kabalkada nga bunga ang selebrasyon sa araw ng Pagadian. At least nagsaulog paghihapon, no, kuna paghihapon yung mga matawag ta kabagdig kabalkada nga programa gihanay ang atoang LGU Pagadian, no, inguman giila ang mga katawhan nga nakahatag kontribusyon sa Pagadian City. Mao na pinakaimportante og lakip na usab ang anniversary program nga di gina mawala ang kabagtig kabulkada sa matag tuig. So mo na hoping ta nga sunod tuig, no, wala na unta mga dinagko nga mga problema tubangon ang nasod aron nga mabalik sa normal nga makasaulog ta og bunga ang araw ng Pagadian. Gani inyo nakita, wala artista nga gi-kwan, gi-imbitar, no? Diyan pagkahuman na, basta limited lang yung kabagdig kabalkadas ang mga activities. Unlike na itong nanglabay mga katuigan, nga doon na Lichon Festival, no? Doon na mga nagkadaiyang nga mga performances, nga gihanay sa tuwang LGU. Pero, no, managiingon nga di magod na tumatagaan ang panahon. So muna, nga hoping ta by next year, wala na ingon nga dagkong mga problema ang nasod na tubangon aron nga ang atoang araw dres Pagadian is mahimo unya nga unsaman sadya pakaayo kabagdig kabalkadas. Alas 6:13 natong oras ay plastar na kaya ito ang topic ko karong buntaga kabagdig kabalkadas, no? Usas ito ang topic ko karong buntaga kabagdig kabalkadas mahitungod na ining adunay 608 ka mga barangay sa Zamboanga del Sur ang nakapasar sa 2026 sa BADAC Functionality Audit. O gaingon man kabagdig kabalkadas, no, sa lakip sa tuang tukion karong buntaga ang mahitungod sa dunay pahimangno ang LTO alang niya itong mga katawhan, no, nga na nag-iyag mga sakyanan nga mag-expired na or na nga-expired na kabagtig kabalkadas ang ilahang mga rehistro sa motor, ribagkaha mga lisensya or uban pa nga angay ninyong atagag pagtagad samtang kamo ang na nag-iya og mga unsaman, mga sakyanan. Sa pabaylayan itong isgutan karon kabagtig kabalkadas, no? Lakip sa ito ang hisgutan na karong buntaga ang mahitungod nining gipaklaro ni Mayor Sammy, no? Iyahabi taong giplano kabagdig kabalkadas din ang gipasigarbo gayod na itong sa, atol sa iyahang suka o yagyong gisubli kagahapon kabagdig kabalkadas ang mahitungod sa pag-instolar o dagko ng mga CCTV cameras diri sa atuang syudad sa Pagadian, no? So dunay dagkong mga kameras kabagdig kabalkadas kung close sa circuit television ang gipang-instolar diri sa atoang syudad sa Pagadian palibot aron nga maminusan unya ang kriminalidad o unsaman nga matang sa krimen nga makatabang sa imbestigasyon sa itong mga kapulisan. So ito na nga ipapabati o sabi niyo unya, taod-taod kabagdig kabalkadas no ang pamahayag ni Mayor Sammy ko kuno sa baka mahinungdanon na niining pagbutang og dagkong kameras kabagtig kabalkadas. Nga plastari na ninyo diha kay ato nang sugda nang ato ang topic ko karong buntaga. Unahon una ni ato ni Kabagtig Kabalkadas mahitungod nining oy atong i-congratulate ang 608 ka mga barangay diri sa Zamboanga del Sur Kabagtig Kabalkadas. No nga diin ang 608 ka mga barangay kini ang gitawag Kabagtig Kabalkadas nga unsa man sila ang nakapasar sa 2026 sa BADAC functionality audit. Unsa ba ni? Mali ang barangay ay Anti-Drug Abuse Council. No, kato ba ang mga barangay nga gipahugtan gayod nila Kabagtig Kabalkadas ang ilahang pagpakigbatok nining gitawag tag illegal drugs, no? So, kini Kabagtig Kabalkadas, Seal of Good Local Governance for Barangays. 608 kabuok. Bayubay, no? So, unsa ba ning mga lungsura o ingon man unsa ning mga barangaya diri sa Zamboanga del Sur Kabagtig Kabalkadas? Ato ning isa-isahon kun ato ang makaya sa oras Kabagtig Kabalkadas, no? Kay ubay-ubay pagudni ning mga barangay nga matawag ta og nakakabot nining or nakapasar sa Seal of Good Local Governance for Barangays SGLGB. Mao na siya. Matod pa nga kining 2026 BADAC functionality audit kini siya ang sa kari program sa SGLGB. No, gingon Kabagtig Kabalkadas nga ang 608 ka mga barangays nagpakita matod pa kini sila hang ligon nga pagpaningkamot batok sa pagpakgang sa illegal drugs sa ilahang kining barangay. Ingon man pagpalambo sa mayong pagamhanan o paghimog mga luwas o ligon nga komunidad Kabagtig Kabalkadas. Mao ni ang ilahang gihimo. O hinungdan nga nakapasar sila nining SGLG for barangays. Gumikan nini Kabagtig Kabalkadas nga daghang mga barangay ang nahimong SGLG passers, no? Giingon nga nakabot sa Zamboanga del Sur ang 89.28% nga compliance rate. Timaan lamang kini nga naningkamot gayod ang mga barangay officials nga mabatukan ang paghitak sa illegal drugs. Labi na itong mga barangay nga nadeklara na kaniadto Kabagtig Kabalkadas nga drugs free, no? Pero na dunay ning balik hinoon o gamit Kabagtig Kabalkadas. Doon sa mga barangay nga nadeklarar o drug cleared apan na doon na paghihapoy ming daghan o balik ang nagpayuhot o illegal drugs, no? Sa mauna ni Kabagtig Kabalkadas, hinungdan nga malaumon ang DIL sa Zamboanga del Sur nga pinagi sa maong mga kalampusan maingon taog mamintinar sa 608 ka mga barangays no nga magpabilin bang luwas sa ang komunidad batok sa illegal drugs Kabagtig Kabalkadas, no? Kaya musugotag sa dili Kabagtig Kabalkadas kinigayong illegal nga druga mao gini ang makaguba sa kaugmaon sa mga kabatanunan. Dili lang sa kabatanunan tungod kay lakip sa gubon ng illegal drugs Kabagtig Kabalkadas, lakip na tong kinabuhi sa mga hamtong na nga gumikan lagi kay ang uban, gumikan matod pa sa kawadon. Mao hinungdan Kabagtig Kabalkadas nga nisulod na lamang sila sa nasangpit nga kining dili maayong binuhatan sama sa pagpayuhot ng illegal drugs, di ba? Daghan ang moingon Kabagtig Kabalkadas nga gumiko man sa kawadon sir, gumika sa kamahal sa palaliton. Syempre mo gamble na lang yung ka, musulod na lang yung ganing kining illegal nga pagpamaligya. Buto na naon Kabagtig Kabalkadas, daghag pamaagi, di ba? Daghag pamaagi kung gustuhon lang yun nimo. Pero kini magong pagpayot og illegal drugs, maingon ta nga dili maguni siya ingon nga magpatulo kag singot, di ba? Wala gyud singot nga mutulo nimo aning pagpayot og illegal drugs Kabagtig Kabalkadas, muna daghan ang mo attempt nga mubaligya kay ngano man kay dali ra kayo ang kwarta. Daliman ka nga pila ka sa siya ang imuha katong interview na to last sa kuan katong sa Department of Justice Parole and Probation Administration ko na DOJ PPA katong drug surrendering nga natagaan siya og kagawasan. Yung kabag di kabalkadas nga naaghat siya, nadanin siya sa pagpayuhot tungod kay doon na matot pa siya supplier. Dayon sa pulo kasasay, doon na siya duha niini. So, walo ang gigasay ang supplier. Diba? Baligya o niya o tag 1,000. Wala pa lang daw yung oras. Usay, mahurot na ang iyang ibaligya. So, dali ra kayong kwarta kabag di kabalkadas. Sa so, money ang nahitabo, nga daghan gayod kayo ang moingon tao ga gawas nga mugamit, no? Naiuban nga mamaligya lang pero dili mugamit kabag di kabalkadas. Iya, baligya lang yun, di ba? Naingon ana nga kini nga personalidad sa tawo. Sa muna gingon kabag di kabalkadas, kung gusto ni mo nga mutrabaho, pwede ka mutrabaho, oy, di ba? Pero sadya nga uban lang yun kay unsaman. Gusto lang og easy money kabag di kabalkadas. So, sa muna manghinauton tang pinaagi nini, no? Kinibitawng gipahugtan nga ilahang kampanya mga barangay nga naapil mo sa nakadawato ga seal of good local seal of SGLG good local governance for barangays ho oh. Inyo haning mabarugan mamintinar ninyo ni kabag di kabalkadas nga maingon tag dili na mudaghan pa no ang illegal drugs diya sa inyong barangay. Atong unahon kabag di kabalkadas be atong siren kunon sa nga mga munisipyo ang dunay daghang barangays nga nakadawat og SGLG for barangays. Unahon ta ang barang ang lungsod sa Aurora kabag di kabalkadas. Kaya doon na matutpay pipila ka mga barangay niini or daghang barangay. Pila ba ka barangay ang Aurora actually? Oh. Ang lungsod sa Aurora kabag di kabalkadas barangay nga nakadawat or nahimong 2026 BADAC Functionality Audit Compliant Barangays. Ilang kuban sa Barangay Akad, Barangay Alang-Alang, Barangay Alegria, Barangay Anunang, Bagong Mandawi, Bagong Maslog, Bagong Uslob, Bagong Pitogo, Barangay Baki, Barangay Balas, Barangay Balide, Barangay Balintawak, Barangay Bayabas, Barangay Bimposa, Barangay Gabilinan, Campo Uno, Commonwealth, Barangay Gubaan, Inasagan, Enroad, Kahayagan East, Kahayagan West, Kauswagan, La Victoria, Lantungan, Libertad, Lintogop, Lubid, Magikay, Mahayahay, Monte Alegre, Montela, Napo, Panaghiusa, Poblasyon, Rest House, Romarate, San Jose, San Juan, Sapa, Lubok, La Paz o Waterfall. Maunay nga mga barangay ang ideklarar nga SGLG for Barangays Awardee alang sa lungsod sa Aurora o Compliant Barangay sa 2026 BADAC Functionality Audit. Ang lungsod sa Bayog, gilangkuban usab sa Barangay Baking, Balukbahan, Balumbunan, Bantal, Bubuan, Camp Blessing, Kanwayan, Kunakon, Dagom, Damit, Datagan, Dipase, Dipurihan, Dipuri, Dimalinaw, Dipili, Kahiyagan, Kanipaan, Lamari, Liba, Matinaw, Matunog, Poblasyon, Pulang Bato, Barangay Salawagan, Sigakad, Sopon, o San Isidro. Maupod ni ang maupod to mga barangay kabag di kabalkadas nga diin na ang nakapasar no nahimong compliant kabag di kabalkadas sa 2026 sa BADAC Functionality Audit. Samtang sa lungsod sa Dimataling at usab nga siren tungod kay dunay mga barangay or gilangkuban sa mga barangay nga Bakayawan, Barangay Bahar, Baluno, Binuay, Buburay, Grap, Kagawasan, Lalab, Libertad, Poblasyon, Salawagan, Sugbay Uno, Sumpo, Tiniguangan, Tingabulong, Tipangi, Balanagan, Josefina, Magahis, Mercedes, San Roque, Sumbato o Upper Lodzong. Mapod ni ang mga barangay nga nahimong compliant barangays alang sa 2026 sa BADAC Functionality Audit. Okay? O sa babay mga laing lungsod. Lungsod sa Dinas. Kini ang gilangkuban sa Bakawan, Binuatan, Biray, Ginikulalay, Kinakap, Ligarda 2, 3 o 1. Lower Dimaya, East Migpulaw, West Migpulaw, Nangka, Ignacio Garata, Old Mirapaw, Poblasyon, Proper Dimaya, Sagakad, Sambulawan, Upper Dimaya, Ogdonose. Mapod na ang mga barangay nga nahimong a compliant barangay sa 2026 Badak Functionality Audit. Sa mga barangay ka ang wala na apil ni inin. Mungkos witog barangay gud sa mataglungsod. Samtang sa barangay Dumalinaw, kabalungsos Dumalinaw, kabagtig kabalkadas. Kini ang gilangkuban usab sa bagong Misamis, Baga. Bagong Silaw, Balubuan, Bantaaw, Bibilik, Kalinggayan, Kamalig, Kamanga, 44, Lukuban, Malasik, Mamang. Ingon man ang barangay Matabang, barangay Mikulong, Mitukong, Mutusawa, Pag-asa, Paglaom, Pantad, Pinigalibano, Ribokon, San Agustin, Sibukaw, Sumada, Tikwas, Tina, Tubupait, Upper Dumalinaw ug Anunang. Mapod na ang mga barangay kabagtig kabalkadas. Tabuktas barangay sa lungsod sa Dumingag. Ang lungsod Dumingag ang mga barangay nini kabagtig kabalkadas. Ang bagong Valencia, Bukayan, Kalumangi, Karidad, Danlugan, Datututukan, Dilo, Ditulan, Dulian, Dolop, Gintananan, Gitran, Gumpingan, Libertad, Likabang, Lipawan, Lower Landing, Lower Timunan, Makasing, Mahayahay, Malagalad, Manlabay, Barangay Maralag, Marangan, New Basak, Bagong Kauswagan, Barangay Saad, San Pablo, San Pedro, San Vicente, Sinunok, Tagon, Tamurayan, Upper Landing, Upper Timunan, Bagong Silang, Dapiwak, Labangon ug San Juan. Maupod ni ang maupod na mga barangay rather. No, alang sa lungsod sa Dumingag, kabagtig kabalkadas. Sa lungsod sa Gipos, kini ang gilangkuban sa Bagong Oroquita, Bagitan, Balungating, Kanunan, Daksol, Dagohoy, Dalapang, Datagan, Poblasyon, Guling, Katipunan, Lintom, Litan, Magting, Rigla, Sikatuna, Singklot. Maupod na yung mga barangay kabagtig kabalkada sa lungsod sa Gipos. Samtang sa lungsod sa Josefina, gilangkuban sa Bugo Calabat, Dawa, Ibarli, Upper Bagong Tudela, Leonardo, Barangay Liptapan, Barangay Lower Lujong, Bagong, Barangay Lower Bagong Tudela rather, Barangay Mansanas, Barangay Muradje, Barangay Niminyo, Nopulan, Sibukang, Tagaytay Hill o Gumahan, alang sa lungsod sa Josefina, kabagtig kabalkadas. Samtang sa lungsod sa Kumalarang, kini ang gilangkuban sa Bugayo, Bualan, Buyogan Est, Buyogan West, Diplo, Limamawan, Pangi, Poblasyon, Pikanan o Salagmanok. Mao ni ang mga barangay sa lungsod sa Kumalarang nga nahimong barangay compliant barangay sa 2026 sa Badak Functionality Audit kabagtig kabalkadas. Atong ipadayon ang paghatag kaninyo. Nag-usap ang mga barangay sa matag kalungsuran ang nalakip o nahimong compliant barangay sa 2026 sa Badak. Sa itong pagbalik, kabagtig kabalkadas, dari paghapos sa tulaman nun, ang bagtingan sa katawahan na lasais 28 na subuntag.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katatawahan.
2: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mga ako sumubo. Wala namang masama ka ko po sa bukan. Wala namang po akong sumubo ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sumubukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sumubukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo gyan, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na gyan, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Caps.

Baliktad rin sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawan ng Sibian paghihapon sa Radyo Bagting sa Bell FM. At ito naman doon, kabag na kabalkada sa kanunay, hatod ka na to sa Eliana Bivio College, the builder of future leaders, kinahimutan sa Balangasan, Pagadian. At ito na yung kurso Gitanya, kasama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVT, Dog Baels. Ang Eliana Bivio College, sa kapribadong tulunghaan, nga ubus kayo yung tuition fee. Muna yung napaglangan. Alang sa dekalidad ng edukasyon og maayong kaugmaon sa imong mga anak, ipa-enroll na sa Eliana Bayview College. Good morning diay ni Annabella De La Serna. Happy Monday. Good morning po ni Aljo Namukatka. Daghang salamat Johanny sa Sakin, maing buntag usab diha sa Barangay San Agustin, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Good morning po ni Juanita Sasal Kaderon Telaon sa Purok Malinawon, Barangay Kulumulabi, Zamboanga del Sur. Teddy Rizada, good morning. Okay, Giseline Bargayo sa San Miguel, sa poblasyon. Good morning, usab. Annalyn Imblar, Impalmado, Ginandal Tatsky, good morning. Og lakip na kabagdig kabagada si Merly Templado, mayong buntag, usab kanimo. Dahil pag niyabag kabagdig kabagada sa Toto Lumanon, mausab ang GPM 88 International Manpower Services Corporation na alang na ito mga kababayanan nga nagpagidaron og 23 anyos nga dunay planong mo trabaho sa abroad sa mga domestic helper alang sa mga nasod sa United Arab Emirates, sa Kuwait, sa Saudi Arabia, Qatar ay napaglangan na first time or ex abroad with or without experience as long as no physically fit o willing kang mutrabaho sa abroad o lakip na kabag ni Gabalgadas. Sila nagtanyag o libre nga kapuyan samtang ikaw tuwa sa Manila. Libre nga pagkaon o libre nga mapapamasahay paingon sa Manila. Libre nga paglukat o passport o libre nga medikal. Aron ikaw nga sigurado gayod nga makatrabaho ka sa gawa sa nasod isip domestic helpers sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. O ato na sa GPAM 88 International Manpower Services Corporation. Lisensyado kini sa Department of Migrant Workers. Muna walay ang ikabalakan kay legal kini nga recruitment agency. Pakikitay lamang si Miss Jacqueline Cabahog or di ba kaha, kontaka ang cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908. Or di ba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. O ka na ang text line sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Kung galing mo, bisita mo silang buhatan. Isla na himutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Camp Health Multi-Specialty ni Abag Usab sa itong pagpanaguban ng bagtingan sa katawhan. Arang nito, doon ay plano nga magpakonsulta, magpa-check up sa inyong panlawas. Pakikitay lamang si Dr. Charlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga doon ay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health Kabagdig Balgadas. Sila si Dr. Gino Olabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Dugang kasayuran, kontaka cellphone number 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Alas 6:35 na itong oras, kabagdig kabalgadas. Atong padayuno nuna ang paghatag ganinyo o pagpangalan sa mga barangay no, nga nahimong compliant alang sa 2026 sa BADACA Functionality Audit, kabagdig kabalgadas. Dalita sa padayon ta sa alang sa lungsod sa Labangan. Kini ang gilangkuban sa Barangay Bagalupa, Balimbingan, Binayan, Bukong, Bulanit, Kugunan, Dalapang, Dipaya, Langapo, Dantian, Lower Campo Islam, Lower Pulacan, New Labangan, Nuburan, Old Labangan, San Isidro, Santa Cruz, Tapudok, Tawagan Norte, Upper Campo Islam, Upper Pulacan, Kumbo, Dimasangka, Lower Sang'an o Upper Sang'an. Samtang sa Lakewood, gilangkuban sa Barangay Bagong Kahayag, Biswangan, Bululawan, Dagom, Poblasyon, Barangay Matalang, sa Pangpinoles, Bugay, Tiwalis o Tubod.
Samtang sa lungsod sa Lapuyan, ilang kuban usab sa Bulawan, Karpok, Dansal, Barangay Dumara, Barangay Linok, Madalom. Luanan, na ingon man usab, Lubusan, Maralag, Marawing, Mulom, Pampang, Pantad, Pingalay or Pingalay, Salambuyan, San Jose, Sayog, Tabon, Talabob, Tiguha, Tipasan, Tugaya ug Poblasyon. Sa Barangay Salungsod sa Mahayag, inusab Gilangkuban sa Bagong Balamban, Bagong Dalagite, Marabanan, Bunyaw, Dilosom, Diwan, Guripan, Kaangayan, Kabuhi, Lorma, Barangay Lower Salugdako o Ingoman, Lower Santo Niño, Sikpaw, Panagaan, Paraiso, Poblasyon, Barangay Puguan, San Isidro, San Jose, San Vicente, Santa Cruz, Tuburan, Tumapik, Upper Salugdako o Tulan. Sa Margo sa Tubig, Gabagdi, Gabalkada, sa Gilangkuban, sa Kine, sa Barangay Balintawak, Bularong, Kalian, Digon, Ginimanan, Igat Island, Dalimamawan, Limbatong, Lumbog, Poblasyon, Sagwa, Talanusa, Igian, Tulapok, Magahe, sa Josefina. Sa lungsod sa Midsalip, kini ang Gilangkuban, sa Bakahan, Bibilok, Buluran, Kanipay Norte, Kanipay Sur, Kumaron, Gulipto, Kahayagan, Lumpunid, Matalang, Piwan, Poblasyon A og B, Sigapod, Timbaboy, Tulbong, Pisumpungan, Duelik, Dumalinawa, Ginabot, Gitalos, Pawan, Uguma. Sa lungsod sa Mulabe, Gilangkuban, sa Alicia, Ariusa, Bagong Argao, Bagong Gutlang, Barangay Blansya, Barangay Bugo, Kakapalaran, Dalaon, Dipulo, Duntulan, Gunusan, Kulo, Lower Dimurok, Lower Dimalinaw, Mabuhay, Madasigon, Makugihon, Maluloyon, Miligan, Parasan, Rizal, Santo Rosario, Silangit, Simatas, Sudlon, o Upper Dimurok. Mauna ang mga barangay sa lungsod sa Mulabi, Zamboanga del Sur. Samtang dinisab kita sa lungsod sa syudad sa Pagadian. Gilangkuban sa Barangay Alegria, Balangasan, Balintawak, Buloy-Buan, Banali, Bugo, Bumba, Buenavista, Bulatok, Bulawan, Danlugan, Dao, Datagan, Diburok, Dituray, Gatas, Gubang, Gubak, Kagawasan, Kahayagan, Kalasan, Laswerte, Lala, Lapidian, Luzon Valley, Lourdes, Lower Sibatang, Lumad, Makasing, Manga, Murikay, Napolan, Palpalan, Pidulunan, Puluyagan, San Francisco, San Jose, San Pedro, Santa Lucia, Santiago, Tawagan Sur, Ugtiguma, Tuburan, Tulawas, Tulangan, Upper Sibatang, White Beach, Kawit, Lumbia, Santa Maria, Santo Niño, Dampalan, ug Dumagok. Usa dunay usa ka barangay nga wala naapil. Usa kaning barangay. Samtang sa Pitogo, Kabagdi, Gabalkadas, Gilangkuban, sa Balabawan, Kuloho, Liasan, Ligwak, Limbayan, Lower Panikian, Matinawa, Panubigan, Poblasyon, Punta Flecha, Sugbaydos, Tungaw or Tunggaw, Upper Panikian, ug San Isidro, Kabagdi, Gabalkadas, o gaingon man, no? Ang uban pang mga kalungsuran, huwag tang noon, Kabagdi, Gabalkadas, basta sa kinatibukan, ikabat sa 608 ka mga barangay sa tibok Zamboanga del Sur ang napasidunggan. Isik compliant barangay sa 2026 sa BADAC functionality. So manginautang akining maong mga barangay, no, maingontang dili na Kabagdi, Gabalkadas, no, dili na sila mubalik pang mudaghan ang kining illegal drugs. O tungod din ni Kabagdi, Gabalkadas, kay matawag tang nahimo naman ni silang compliant barangays, manginaw tang ang 12 sub nga mga mayor, no, mas pahugtan usab nini Kabagdi, Gabalkadas, sa kampanya batok sa illegal drugs, di ba? Kagikan sa barangay, from barangay, kuno dere support sa kining lungsod, so makabot gyud Kabagdi, Gabalkadas, ang kining gitawag tang mabatukan nato ning illegal drugs, di ba? So manginaw tang adaghan na unya mga lungsod Kabagdi, Gabalkadas, nga mahimo nga drug cleared municipality, di ba? Dili man maingon tag drugs free, kay kung drugs free, wanag yung presensya sa druga. Pero lagi, lesod kabuton ang drugs free Kabagdi, Gabalkadas, komparar sa drug cleared. Kaya ang drug cleared, kung gamay na lang na ang presensya sa druga sa imuhang lugar, mo na ang matawang, mapwede kang madeklarar o drug cleared Kabagdi, Gabalkadas, no? So mo na ang manghinautang unta, no? Karong tuiga, makabot doon na nay lungsod sa Zamboanga del Sur ang madeklarar nga drugs free, no? Kay sa barangay level pa lang daan, ubay-ubay naman ang mga daghan namang mga barangay nga kining nahimong BADAC functionality compliant, di ba?
compliant naman sila. So hopefully nga pinagi ni ini mas pahugtan sa matag LGUs pa aron nga makabot gyud gabagdig gabalkadas o mabatukan sa hingpit kining illegal drugs. Eh sa tanang gikaingon ang illegal drugs mao gayud kini, no? Mao gayud kini gabagdig gabalkadas ang makaguba sa kaugmaon na sa imuang anak o di bakha makaguba sa inyong pamilya. Ang buntag di ay ano ni oy good morning ni Mother Ading Tura. Good morning. Ingon man ni Juanita Sasal Kaderon Tilaon, wala pa jud nawala ang drugs. Oh, sa ladong barangay. Naman mo ni giingon bang not totally gyud nga mawala gyud ang illegal drugs basin pag unsaon kabagdig balkadas sa mao gyud ni ang problema sa tung gobyerno. Kay lagi sa kunang ikaingon kani adto, ang illegal drugs paunsa mawala nga do na may uban nga mga kapulisan nga mausay nagpaluyo or nagprotektar.

0: Mao man ay tinuod, mao na kabag ni Gabalkadas nga ang atwa lang ni ini is pahugtan pag yun sa itong gobyerno. Mas maayo pala gagani unta to, sundon ta ang ubang nasod ba nga kung ugaling malambigit ka ng illegal drugs kabag ni Gabalkadas, ang imong buhaton unsa man, silutan ka. O diba? Kanang silutan ka kabag ni Gabalkadas kay kanamitong aromatagam ka ron nga hingpit na yun nga mawala ng illegal drugs. Dari mo gusto tuwa sa Pilipinas sa gumikan lagi kay democratic country at the same time, di ba? Ang atuang usata ka mga matuuhon sa balaod sa tuang kining buhing Dios. So bawal gyud may mga kabagdig kabalkadas nga kinibitawang sundon ang ubang palisiya sa ubang nasod nga kuno galing malambigit ka sa illegal drugs, samot na akong dinagko, i-kwan ka, kining hukman ka, silot ka matayon, di ba? Sa tuwa, di gina pwede kay ang simbahan katoliko palang daan, supako na ka, di ba? Larguhan na kagwilga kabag ni Gabalkadas. So muna, ito ang panghinaot nga pinaagi sa gobyerno, no? Ang programa sa gobyerno na good mo ay makapakgang ni ng illegal drugs kung galing seryosohon lang kabag ni Gabalkadas. Alas 6:43 na itong oras, sa lain pang ning abag usab sa tuwa nga dulumanon kabag ni Gabalkadas. Ang nabuhatan sa National Irrigation Administration kuniya. Oo, kung galing, ando na mo yung mga reklamo, pwede niyong ipadangat nga ito sa lang buhatan kabag ni Gabalkadas. Kung man, kung gusto sa mo nga magkabalo, kung sa ilahang makasamtangang programa, ilabi na sinata sa irrigation, at ito ay lang opisina na himutang sa may regional centers sa Balintawag, Pagadian. Alas 6:44 na itong oras, kabag ni Gabalkadas. Samtang sa Pigas Bahins ng Hilusgutanan karong buntaga, mahitungod usab kabag ni Gabalkadas, no, sa gipasigarbo ni Mayor Samico, mahitungod kabag ni Gabalkadas sa niining gipang instular, no, nga mga dagko nga CCTV cameras diri siyudad sa Pagadian aron nga matabangan ang ato makakapulisan sa higayon nga dunay mga unsamang matang sa krimen nga mahitabo kabag ni Gabalkadas. So aniya ang tipik sa pamahayag sa tong amahan sa siyudad sa Pagadian nga si Mayor Samico.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
2: Establish an emergency command center. I'll start in 2019 with
3: radio, magbating
2: CCTV camera. Today, this year, we had a lot of CCTV camera for almost high-end cameras because this time, most of our camera is with facial recognition. So, pwede may maka-search o tao karon using our command center. So, we just place the face kisa atong pangitahon, then the cameras will be the one looking for that particular person. I hope in few months' time will be totally completed. And we shall invite all the men in uniform to our command center after its completion. We shall invite also all the media to witness for themselves.

0: Alas 6:46 sa to oras kabag di gabal kadas. So ang pang ang kini manggo nga pag-installar matud pa ni City Mayor Sammy ko og dagko nga CCTV cameras. Daw ang gitawag og 360 degree. Mao ni kabag di gabal kadas no 360 degrees sa nga cameras. So kini sila ang dagko nga cameras nga ulan og init kaya nini kabag di gabal kadas nga mulahutay ni dugay. Dahil pagkahuman kabag di gabal kadas doon na ni siya ay kinibitong maka-detect ni siya og mga suspect, no? Kung galing dunay, for example, dunay katahapan nga individual gikan sa maong gikan sa laing barangay o siyo dakining lungsod yan paingon diri siya sa pagadian. Sa higayon nga dunalay hulagway kabag di gabal kadas nga pwede siya nga i-kining taga i-screen no dito sa cameras automatic kabag di gabal kadas nga iyahang i-scan ba i-scan sa cameras kabag di gabal kadas ang hulagway automatic ni kabag di gabal kadas mamonitor kung nahadapit ning agi ang kutob sa nabutangan bitaw dagko nga cameras no kung di adito ning agi ang suspect iyahang ma-detect kabag di gabal kadas basta kay napicturan lang o nakuha ng hulagway no ang usa ka suspect o katahapang individual. So inana ka high-tech ng mga CCTV cameras nga gipang taod dire sa syudad sa pagadian aron lagi nga maminusan ang kining matawag ta og unsa man kriminalidad labi na dire sa dakbayan sa pagadian. Pero gipaklaro ni Mayor Sammy ko kabag di gabal kadas nga ang kining kanay nga cameras nga gipang-installar karon nga dagko sa syudad sa pagadian kini matod pa ang kubisil pa og kuano kung naka full face ang usa ka individual dili gayo din ni maklaro ang naong kabag di gabal kadas no mo nagingon ni Mayor Sammy ko kagahapon nga mao na ang address sa pagadian wala gayo niya gitugutan ang full face nga helmet katurag yung half face or the baka nutshell kabag di gabal kadas. Pero kung LTO po ang manakop, bawal gid po ng nutshell, di ba? So mo na ang kinahanglan, half face lang yun ha? Oh, kaya tumawag katuyuan ni kabag di gabal kadas sa pag-installar o daghang CCTV camera sa syudad sa pagadian. Aron lagi nga unsa man, aron kabag di gabal kadas nga mabatukan no ang unsa man nga mamatang sa kriminalidad. Maglakip na kabag di gabal kadas aron nga magpanuko na unya nga tuang mga individual nga dunay dautang plano nga mubuhat og krimen diri sa syudad. Muna nga matag kanto halos duna na CCTV nga gipang-installar sa tuang amahan sa syudad sa pagadian. Isip dugang kini nga security measures sa tuang LGU pagadian ug mas sa kapulisan, no? Naagi usab duna sa command center kabag di gabal kadas nga dito mo ay gamonitor kuno sa mga panghitabo sa syudad sa pagadian. Unay nakanindot diri sa syudad sa pagadian kay duna gid sila dako nga command center 24/7 ang duty sa mga na-assigned nga mga personahe aron monitoron ang mga panghitabo sa syudad sa pagadian kundi in ilang gipangbutang ang mga tagsa-tagsa ka mga CCTV. Alas 6:49 na tong oras. Good morning sir sa among barangay Sakops Dinas daghan na ang namaligya og midaghan na usab ang babadiay. Amo ni giingon kabag di gabal kadas nga nani no ato aning kwanon ato ang iko lang attention sa tuang kapulisan dias dinas no nga kun mahimo pahugti pa ninyo ang inyohang pagpakigbatok nining illegal drugs no kay matud pa ning daghan na usab dodog dagapi mga barangay nga daghan paghihapon ang nagamit kabag di gabal kadas no. So mula ginigingon ba nga lisod yung kayo kinipakgangon kining maong matang sa kining bisyo mo gini ang problema kabag di gabal kadas makatauhan kining ingon ini samtang sa pikas bahin kabag di gabal kadas ato i-congratulate diay nga tong ama sa syudad sa pagadian tungod kay sa tibog Zamboanga Peninsula top performing city mayors no isa pa sa index of governance kon IOG ang atong amahan sa syudad sa pagadian mao'y naguna sa nga nakakuha top 1 alang sa boses ng bayan index of governance trust and performance rating sa pagsalig sa mga katawhan nakakuha siya og 83.5% dayon ang iyang performance kontento ang mga katawhan nakakuhausab siya og 83.9% og sa kinatibuk-an adun na siya rating at 83.7%. Gisundan kini kabag ng Balcadas sa mayor sa Dapitan City nga mao si Bilinoy nga nakakuha og 83.2%. Ang trust rating ni ini 82.8 og ang performance rating adunay 83.7%. Ang ikatulo nga nakakuha og maingon tag gisaligan or na satisfied ang mga katawhan mao ang mayor sa Zamboanga City Kabagdig Kabalkada si Kaimer Olaso, no? Kaimer di ang pag-iyang tinuod nga pangalan. Ang trust rating ni ini kay 81.3%, ang performance kay 82.5%. Ang ikaapat kay mao si Roberto Oy o si Berto sa Dipulog City nga mayor. Ang trust rating ni ini nga nakakuha og 80.6%, ang performance 81.8%. Sa kanatibuk-an nakakuha kini og 81%. Ang ikalima, ang mayor sa Isabela City nga si mao si Dada Hataman nga ang iyang trust rating kay 78.2%, ang performance kay 78.1%. Amo ni ang mga mayor, no, na himong top performing city mayors. Congratulations tong amahan sa syudad sa pagadian kay siya gayud ang naguna, no? Numero uno sa pinaka kining gisaligan sa mga katawhan kabagdig kabalkadas in terms sa iyang pagdumala sa syudad sa pagadian, no? Unsa man ang iyang mga programa nga gipatuman kabagdig kabalkadas. Okay? Samtang sa pika sa bahin sa Departamento ng Milit kabagdig kabalkadas, no, ang abuhatan di ay sa Land Transportation Office kon LTO Kabagtig Kabalkadas kay nagpahimang no ngadto sa publiko ilabi na ni atong mga nanag-iya og mga single motor or di ba kahagatong mga expired na usab ang lisensya. Gingon Kabagtig Kabalkadas nga kinahanglan nga inyo na nang iparinyo kay ang extension Kabagtig Kabalkadas nga gihatag niadtong pwede mo nga dili una makaparinyo sa inyohang mga driver's license, conductor license or diba kaha renewal sa inyong mga rehistro sa sakyanan mahuman na karong July 31. Okay ha? Dali ra kayong panahon muna nga pangandami ni ninyo Kabagdig Kabalkadas. Gingon nga tama na lamang sa July 31 ang gihatag nga lugway alang sa katong mga nanga-expired na nga mga driver's license, rehistro sa motor, o unsa pa na diha Kabagtig Kabalkadas. Tungod kay human, pagka Agosto 1, gingon nga magsugod na usab ang hugot nga implementasyon sa tuang mga personahe sa Land Transportation Office sa pagpandakop alang niadtong mga kolorom nga mga sakyanan or di ba kahaga itong mga expired na nga mga driver's license. Okay ha? Mone ang pasidaan sa LTO Kabagtig Kabalkadas aron matod pa nga dili mo mga dakpan sa higayon nga dunay mga enforcer nga nagpatuman sa pagpandakop. So katong mga nga-expired na nga mga driver's license or di ba kahaga itong rehistro sa inyohang motor or sakyanan, kung galing maparahan mo Kabagtig Kabalkadas kay ingnon mo sa mga LTO personnel, expired na imong driver's license, expired na ang imuhang rehistro sa motor sa kinan. Ingna Kabagtig Kabalkadas nga gilugway, di ba gilugwayan man ang kuan? Ingna, di ba sir, gilugwayan man ang kuan kining ang registration until July 31. Kini ha ilalom sa Memorandum Circular number nga MVL-2026-5157. Atong usbon ha, 5157. Memorandum Circular number MVL-2026-5157 nga gilugwayan ang dugidura extension ba katong mga expired na nga mga driver's license or di ba kaha mga rehistro sa motor or sakyanan, tungod mo kunin na itong nasinatian nga krisis Kabagtig Kabalkadas katong kagubot sa Middle East, di ba? Sumuna nga dunay extension sa mga na-expired na. Pero kay medyo back to normal naman, sumuna na hitabo Kabagtig Kabalkadas nga unsa man. kutob na lamang July 31. Pagka August 1, hugot na usab kini nga manakop kabagdig ka bulkadas. So at least karon palang daan, nakabalo na mo kung unsay angay ninyong mga buhaton, mga motorista o mga ato ang drivers dihang napita nga expired na ang driver's license or di ba ka ang inyong rehistro sa kinan or motor. Bueno, wala ko yung oras. Salamat kayo sa pagpakikuban. Kanako, Kabagdig Kabalkadas. Hangtod na lamang umapuhong adlaw. No, salamat kayo. Ako si Bagting, 17 Flores of FEMA. Pasalamat itong muingon. Maing buntag, ganin yung tanan. Alas 6, si Quinta, isa-is na sa buntag.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuuran, pagtigilan sa katatawahan.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva siya.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-mm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo, permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka, kay ani ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Samsung Nokia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magukos adanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, pa-check up ko, deto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamatiron. Salamat, Xanton Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Dilfin, Hitis, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Fourth week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhin hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung mahinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ura sa sibyahan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC, Bagting, Balita!

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. O aniya ang inyong higbalita.
1: Pagting o kabalkada, kumusta o mayong buntag, ganinyong tanan. Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 22 sa bulan sa Hunyo, tuig 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan, ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa DXCA 106.3 Bell FM, o sa DXBZ Radio Bagting 756. Pagkita usap kita karon sa mga Facebook pages, sa Radio Bagting Entertainment, o sa Radio Bagting News, ma-monitor sa kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, housing program sa syudad nagpadayon.
3: 53rd IB, nakitang bayayong sa mangrove tree planting sa White Beach, Pagadian.
1: Konsihal Roger Acidilio, midayig ni Pagadian City Mayor ko sa kalampusan sa 57th araw ng Pagadian.
3: Uluhan sa balitang regional, NPO kasundaluhan, 3 metro sa Malaybalay, Bukidnon. Usag iyong patay o duha ka armas na sakmit.
1: 133 billion cash aid gihatag sa DSWD ngadto sa kapin 226,000 drivers sa Mindanao.
3: Sa uluhan sa international, 24 ka Pinoy nga nabilanggo sa Russia nakapauli na sa Pilipinas.
1: 105 ka adlaw nga paternity leave

0: padawat sa DSWD Guaranteed Letters.
1: Saktang sa nasayod ka ba, Corner Pilipinas, numero unong destinasyon sa pagretiro sa kalibutan.
0: Sa uluan sa balitang showbiz, Evelyn Lorejo, gikoronahan isip Miss Global Philippines.
1: Ito ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27, Dari Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita, alas 7, at ulusab ka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita!
3: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior o senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC Bagting Balita.
1: Magkaroon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
2: BBC Balitang Lokal.
1: Gipasigarbo ni Mayor Samico ang iyahang mga nahimong accomplishments sa siyudad, lalo sa iyang pagpangatungdanan. Pagusanan nini ang padayong pagpamalit og lote aron tukuran og balay alang ni atong mga landless nga mga residente. Matod pa samahan sa Pagadian nga gi-prioridad nila sa paghatag ang mga walay kaugalingong luna din mukabot sa 70 square meters ang ilahang madawat pinagi sa housing program sa siyudad. Kaibaluan nga ubay-ubay na ka mga Ascenso Village ang hingpit nang na-turn over nga doon sa mga benepisyaryo o ilahan na kining gipuyan.
4: It is our housing project to give 70 square meter lot to every landless Pagadianon. So, kinalan tanan taga Pagadian, basta landless lang siya. It's for free, libre, 70 square meter. Half of this has already been developed. 13 Ascenso village of different barangays had already been developed. We have two separate group of equipment that are developing the rest of undeveloped. And we are trying to purchase again another 15 property in 15 barangays.
2: BBC Bagting Balita.
0: Sa dugang detalye, misalmot ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army sa usa ka joint mangrove tree planting activity nga gipahigayon sa Barangay White Beach, Pagadian City nitong Hunyo 20, 2026. Ang maong kalihukan kabayan sa paningkamot aron mapalambo ang pagpanalipod sa kinaiyahan o pagreserbar sa mga kabaybayunan pinaagi sa pagtanom og mangrove nga makatabang batok sa erosyon o uban pang epekto sa climate change. Matod sa 53rd IB, nagpadayon pa sila sa pagsuporta sa nation building efforts o mahimong kasaligan nga kauban ang pagpalambo sa kalinaw, pagpanalipod sa kalipukan, kalikukot

0: Dala og medalya ang managsoong Carlos og Eldro Yulo sa 13th Men's Artistic Gymnastics Senior Asian Championships. Agipahigayon sa Zhongye, China. Nakuha ni double Olympic champion Carlos Yulo ang gold medal sa floor exercise final samtang ang iyang igsoon nakakuha og bronze medal human sa usa ka makasaysayanong podium finish. Adunay kinatibuk ang 14.700 points si Carlos samtang adunay 14.300 points si Eldro Dien. Sa unang higayon sa kasaysayan sa Philippine Gymnastics, nag-uban ang managsuon sa usa ka senior level podium. Usab ang unang higayon nga nagkaatbang ang duha sa senior Asian Championship level. Balitang sports, hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamon de ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas, ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na himutang sa May Santiago Dol sa Dibim. Ang ikaduhang branch na himutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang ilang branch na himutang dol sa SMC College. Gadunay laing branches sama sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora ug Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita.
2: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, mudawat na sugod karong adlaw Hunyo 22 ang 262 ka branches sa Mercury Drug Store nationwide sa mga guarantee letters gikan sa Assistant to Individuals in Crisis Situation kon AX program sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD aron mas mapadali ang pagkuha og tambal ug uban pang medical nga panginahanglan sa mga benepisyaryo. Sumala sa DSWD, kabahin kini sa ilang paningkamot nga mas mapalapad ug mapadali ang paghatag og medical nga ayuda ngadto sa mga Pilipinong nanginahanglan. Dugang pa, adunay susamang kasabutan usab ang ahensya sa generika drugstore aron mas daghan ang mapilian sa mga benepisyaryo sa pagkuha sa ilang mga tambal og medical supplies.
0: Ang balitang kahimsog sa panlawas hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka espesyalistang mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay o sa ka-obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty mao sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro sa ka-internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Rivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita! Balita!
0: Alright mga kabagting o kabalkada, dinita sa Nasayod Kaba Corner and of course, Bagting 27. Nasayod ka ba nga ang Pilipinas ilang labing maayong destinasyon sa pagretiro sa kalibutan alang sa tuig 2026 sa Expatriate Group o sa ka-international nga tighatag og health insurance nga nagserbisyo sa mga expatriates o retirado sa Kapin 180 ka mga nasod. Base sa Expatriate Group's Retirement Abroad Index 2026, adunay score nga 78 out of 100 ang Pilipinas nga nanguna sa listahan sa mga nasod sa tibuok kalibutan din labing maayo nga muritiro karong tuiga. Namatikdan nga ang index nagranggo sa mga nasod sa kalibutan nga labing mahigalaon sa mga retirado base sa ilang kalidad sa pag-atiman sa panglawas, accessibility sa visa, mga kinahanglanon sa health insurance, gasto sa panginabuhi, komunidad sa mga expat og integrasyon. Sayod ka ba nga sumala sa Expatriate Group ang Pilipinas mas labaw kon itandi sa 19 ka ubang mga nasod nga nakigkompetensya niini kon bahin sa affordability og visa accessibility nga dugang nga gipalig-on sa ligon nga private healthcare sector nga nagtanyag og kasiguruan alang sa mga retirado. Ang Thailand, ikaduha sunod sa Pilipinas nga dunay score nga 77. Gisundan sa Colombia nga dunay score nga 73. Ang Pilipinas, gilaw sab nga best retirement destination sa Asia sa unang higayon sa 2025 Tripzilia Excellence Award. Indot mangod laagan daw ang Pilipinas kay
2: lagi.
0: Kuan ka na ang mga hospitable charot lang.
2: It's more fun in the Philippines.
0: No, more fun in the Philippines.
1: BBC BBC Martin Martin Balita.
0: Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka na to sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan pagadya na ginusarang pribadong tulungan sa syudad. Nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag ugunom ka kurso nga maukining musunod BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka mapili kung makapili sa mong klase buntagon hapunan o pang gabi busa wala na'y rason na dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC BBC Martin Martin Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
0: Alright, dinito sa balitang showbiz, mga kabagting o kabalkada, pasok ka maring Dars.
2: Gikoronahan isip Miss Global Philippines si Javeline Lorejo. Ibilakadaw lamang amilabay, humanya gipulihan si Valerie Pawid West sa usa ka seremonya nga gihimo sa Quezon City. Sa maong coronation, mitambong si Miss Global Nguyen D. Novara o TPN Global CEO nga si Pio Porn Sangkosik. Si Lorejo na ilhan usab isip Miss Tourism International Philippines, umaniya girepresentahan ang Davao Region sa 2026 Miss World Philippines pageant na itong Pebrero. Samtang nasairan usab nga nabakanti ang titulo, umanmi kanaog sa pwesto si West.
0: Tanawag ganin na dira sa kuan sa screen. Wapa biya siya. Ang ngayon ni Clint. Clint na po. Samtang sa Pikas Bahin, mga kabagting o kabalkada, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karoon sa Radyo Bagting News. Lakip na usab sa mga naglantaw sa Radyo Bagting Entertainment. Good morning kaninyong tanan, especially sa mga naka-monitor sa Radyo Bagting mobile application. Alang niya itong wala pa naka-download sa Radyo Bagting mobile application. Pag-download na mo, available na ka na sa Google Play Store nga nasa inyohang mga smartphones. And kanunay usab nga nagpahimangno ang National Telecommunications of the Philippines o NTC Region 9. Pasidaan sa publiko may tungod sa mga nagkadaghang insidente sa scam messages o malicious links na nagalap nagpinagi sa text messaging o online platforms. Kung makadawat mo niini mga kabagting o kabalkada, i-report gila yun sa NTC Region 9. Pwede sa ilahang official Facebook page, pwede po sa ilahang email. Doon na kay mga, mensahe nga nagpakaruning nun nga gikan sa mga bangko, ayon siya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron makapangilad. Ihangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa dili familiar nga mga links, dili maghatag personal nga information or one-time password o i-verify ang tanang mensahe nga madawat. Samtang sa Pikas Bahay na dunay pabagting dini mga kabagting o kabalkada, palihog ko sa pitaka. Na dunay pitaka nga naa dinhi sa radio station, gioli ni sa usa ka bao-bao driver. Anhi alang ni dinhi sa Radio Bagting and Bell FM radio station ang tangiya niini usa ka nurse ni siya si Manupak Maris Montañez. Wala man ni address gibutan diri, basta kay Manupak yang apelyido, Manupak Maris Montañez. Anhi alang dinhi sa Radio Bagting and Bell FM radio station sa Santa Maria Pagadian City. Samtang sa Pikas Bahin, good morning ni Annabelle de la Serna nga naglantaw sa itong Facebook Live karon. Nakip na sab si Lalang Tihada dinha sa may Dimataling. Dondon Tormes diha sa may Dumalinaw. And of course, si JB Aninyo, dinha sa may Tukuran, Andy Dakula, Richard Mamintong, dinha sa Duminga. Huwag ka ninyong tanan, daghan kayong salamat. Lakip na usab sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Congratulations di ay ni DJ Annabelle, ang DJ of the Year. Nakadawat din silag award niya itong Biyernes sa gabi. At all sa gipahigayon nga Senso Media Awards Night. And of course, congratulations to the operations manager sa Radio Bagting and Bell FM, si Ma'am Vanessa Cagastumakmol. Alang usab sa Radio News Program of the Year, nga lanog sa Bagtingan nga gi-host ni Ma'am Vanessa Cagastumakmol. Alright, mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat ang maing buntag, ganinyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Dito kayo akong tiyan nga grabe katuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamang may ingon nila. Moro gi nakaay sa ako sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang kong salamat. Tagadigos day ko.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, pragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Si Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
12: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gijiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
13: Paragis bila-bila.
12: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
13: Bila edad din mo ron, ma'am?
12: Ako 55 na.
14: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
16: Paragis Bilabila.
15: Paragis Bilabila.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
17: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Ito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabli. Dahil pag mag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
17: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
18: Are you planning to build your dream home?
19: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
20: MC1 Hardware.
21: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
22: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
21: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
23: 106.3 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
24: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Co.
25: Mga higala, kumusta maayong adlaw kaninyong tanan? Kini, si Rodrigo ang makiuban kaninyo din sa ang kaakuhan. Siyempre pa, dili ta maglangan. Ang akong kauban, pinakagwapo sa tibuok kalibutan, inilog sa tanan, malaki man o kababayenan.
26: Grabe na gini.
25: Dons Marso Navante.
26: Yes, mga higala, kumusta maayong adlaw kaninyong tanan? Welcome sa inyong programa, ang kaakuhan. Para nausap sa paghatod o kasayuran sa tanag mga katawahan, hindak bayan sa pagadian. Sa programa, pulitong pangkalambuan ni Mayor Sammy Co. O mayang adlaw sab sa tanag mga katawahan sa probinsya sa Sambuanga del Sur, sa 1st District o 2nd District, ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy Co. Nga magdala sa asinso pagadian o asinso sa Sambuanga del Sur.
25: Yes, ang kakuhan. Dihatod kaninyo sa tinuod nga architect din hisdak bayan sa Pagadian, Sanatad, sa Miuras o programang pangkalambuan Mayor Samico. Diin ang kakuhan inyong mabati gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao. One of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Samico ang Pagadian City. Pinaagi sa mga kusgan nga FM o AM radio stations dinhi sa siyudad sa Pagadian. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanalangon o pagali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan pata do mga subanin, maayong adlaw kaninyong tanan hurot. Gikan gid na ni Mayor Samico alang sa mga taga Pagadian City, ilabi na sa mga taga Tibuok, lalawigan sa Sambuanga del Sur ug sa kanait ng mga dapit nga maabot sa Pagsibya ug sa Tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan. Dods, happy araw ika-57 sa Dakbayan sa Pagadian, June 21. June 22, working holiday. Klaroho na to, working holiday. Magtrabaho tang tanan kay aron iayuda sa mga nagtong itra.
26: Yes, bagay gala og Happy Father's Day nga gisaulog ning nasod Pilipinas og sa tibuok kalibutan sa tanang mga amahan, mga inatay, ina, tatay. O, apilan na si Happy Father's Day kaninyong tanan. O, nagbalang puso ang ipahigayon sa usa ka semana nga selebrasyon sa ika-57 nga araw ng Pagadian. Kundi sa unang adlaw niini, nagbalang puso ang asinso sa Mikyor Night of Gratitude katong pagpasalamat sa pag-opera sa bungi, ang uho, o adunay mga kapansanan sa lawas. O sa dito niini, June 16, nagbalang puso ang ipahigayon nga Escuela of Asinso Cure sa Tibuok Cure. O kinsa tong gusto magpa-opera, anila mo sa City Government of Pagadian. O sa day 3, June 17, inilayan gihapon sa celebration sa araw ng Pagadian, nagbalampuson ang ipahigayon nga purpose graduation sa may Asinso Convention Center sa may Rotonda. Opening sa Heroes Cup, opening sa Static and Kinetic Display, Solo Parent Payout, Emergency Assistance and Distribution sa Batang Asinso School, pagpanghatag sa school supply. Sa day 4, June 18, gipahigayon gihapon ang Heroes Cup, Larong Pinoy Perya Games sa tanang mga city employee. O Static and Kinetic Display, nagpadayon gihapon. O paggabiin ini, adunay gipahigayon nga Pride Month online celebration gihapon sa 57 araw ng Pagadian. O Community Service, HIV Awareness, Hair and Makeup Competition para sa LGBTQ community ng Dakbayan sa Pagadian. Pride Month Celebration, pagagabiin ini Gala Night, featuring o guban pang mga aktibidad sa LGBTQ. Og sa day 19, Larong Pinoy, nagpadayon gihapon din sa may City Hall Ground. Og Heroes Cup, og Asinso Pre-Love Sale sa Tourism City Council. Og padayon gihapon ang Static and Kinetic Display sa kapulisan, kasundaluhan, sa Bureau of Fire, sa mga men in uniform ni Ingasod Pilipinas nga nagserbisyo sa atong katilingban. Og sa day 7, June 21, gipahigayon ang Civic Military Parade, banner raising sa 54 kabarangay nga gisalmutan sa mga barangay official, mga SK chairman, SK kagawad o mga barangay kagawad. Nagpadayon ang Static Display. Mauna ang nagbalampuson nga aktibidad sa ika-57 nga araw ng Pagadian. And of course, nagpasalamat usab si Mayor Samico sa tanang mga inline government agency nga minsalmot atol sa maong kasaulugan, ilabi na sa atong kapulisan, kasundaluhan o uban pang mga men in uniform nga mingtabang sa pagbantay sa seguridad ning Dakbayan sa Pagadian para ma-secure nga magmalampuson ang maong kasaulugan. Pero so far, nagmalampuson ang pagsaulog sa anibersaryo sa 57 nga araw ng Pagadian. O pasalamatan usab ni Mayor Samico ang labaw nga maagahom nga agapsay unya, wala kayo, wala ming ulan atol sa pagpahigayon na sa maong aktibidad mga higala. O unya, nanang tungura, ipahigayon usab ang ganing most outstanding Pagadian, mga awardee sa itong mga Pagadianon, o galibin na sa itong mga kaigsuunan nga media, giawardan usab ang pagpahigayon sa Media Award. Mauna ang kasulugan nga nagmalampuson sa tinguha ni Mayor Samico, bisan pa man nga limitado lang ang ato ang pagpahigayon sa mga kasulugan tungod kay lagi napiktuhan ta sa world crisis kaning pagsaka sa gasolina. Unya ang atong event nini isa lang kasi mana unya ginagmay lang nga event katurang importante kayo atol sa baong kasulugan sa ika 57 nga araw ng pagadian sa tanang mga pagadianon sa inyong suporta. Gipaabot ni Mayor Samico ang iyang pagpasalamat nga nang malampuson ang anibersaryo o kasalugan ning Dakbayan.
25: Tanaw na ko sa to ang live dods guwapa mga itang duha. Salamat kayo har dayon. Happy listening and happy watching sa to ang mga viewers and of course diha sa kuan bitaw SBCC Skin and Body Care Center naga sa ulog sila ato June 18 to 20 3 days 24th anniversary kanang atbang sa Mardel Hotel mao na siya dots dayon kanang maminaw mang good good ay sila sa radio dayon ma-view pod sila dayon si ma headed by Ma'am Janet unya dia napod silang Ma'am Ellen si Ma'am Rodelyn si Ma'am Giselle ug si Ma'am Angel dayon naay nahisgutan man gud namo nga kanang ngano daw moingon kog kuan pinakagwapo dayon kanang inilog sa tanan ingko ulitaw mang good yun na si Dods naapoy dalaga dito Dods pwede jud kay ka magfacial uni ang dalaga mo imong facialon
26: nindot ta mag nana sa kuan dito underarm waxing
25: oh yeah
26: yes happy listening and happy watching yes. Ni Ma'am Janet Dilin, ni Aileen, og ni Giselle, og ni Angel.
25: Yes, okay.
26: So, saan siya? SBCC?
25: Ato, SBCC. No?
26: Sa Ilaka, 24th yes. Anniversaryo.
25: Dito, mangunta kay nagginabi po Danila. Mula ganiingong kagwapa kayo ta. Labi nagmag-arkuanta. No? Anyway, sa ato ang pagsaulog sa 57th araw ng pagadian karong 2026 at ang uban na kayon uy araw di iron oh wala lang kaayo mamatik di tungod kay gamay lang ang kalihukan kuan lang ang kalihukan gipagamay dayon na tungod kay sa gikaingon nga crisis gyud kaayo labi na apektado gyud ta sa pagtaas sa gamayng pag-ubos dakong pagtaas sa presyo sa gasolina unya kay pangkalibutanon gyud ni siya nga crisis. So aron nang atong dakbayan sa pagadian makatipid og atong panggastos mauto ang gihimo sa kagamhanan ni Mayor Samico ang pinakaimportante lang. Ang pinaka-highlight gyud dods mao ang pagpahigayon sa usa ka programa nga diin na dito sa Rotunda Hills sa gym sa glass gym ang pagpahigayon sa State of the City yes. Address Consuka ni Mayor Samico nga mao gigipaabot sa tanan. Dayon ato ang mahibaw-an nga kuan gid ay one of the fans gid ay nato ang mga detractors sa ni Mayor Samico kay
26: naglantaw mo
25: sila. Dali mo kayo sila nga nakapost, no? Yan dali po kayo sila nakabatbat sa radio. Naunahan pa mangganita nila. Oh, very good kayo. Salamat kayo ninyo diha nga kanunay gyud mo nga watching and listening sa
26: pod.
25: Mga kalihukan sa Dakbayan sa pagadian. Nya kita kay chill lang man ta kayo. Unsa ilang mga kalihukan? Well, anyway, inyo ham ra diha. Wampun min ninyo imbitara,
26: yes,
25: di ba?
26: Yes, usa sa mabulukon, usa sa highlight, pinaka-highlight o purpose sa pagpahigayon sa kaning tumong tinguha sa ika 57 nga araw ng pagandian mo ang State of the City Address unya ang pinakarindot ni adto mga higala nga center of attraction labi na ni mga pulahan nga mga kusog kayo mubira nga mga anti-development
25: libay kayo may yes. Kay nagkamupay nakunag nakapos
26: ang gibutyag ni Mayor Samico Manggod nga upat kadagkong mall musulod sa Pagadian City nga ang mamuhunan sa Dakbayan kini ang gibutyag ni Mayor Samico atol siyang State of the City Address ni atong Birnes. Sumala kang mayor ko ang SM Mall o ang bagong Gaysano Mall pagatukuron sa Barangay Tiguma samtang ang Ayala Malls paghimutangan sa utlanan sa Barangay Tiguma og Tawagan Sur. Ingon mo usab ang SNR usab gikatakdang pagatukuron diha likod sa Robinson's Place. Atod pa ni Mayor Samico ang pag-abot sa maog mga dagong establishmento gilauman nga makatag og dugang nga mga oportunidad sa trabaho, makadasig sa lokal nga ekonomiya, magkapadali sa kalambuan sa Dakbayan. Gilauman usab nga kini nga mga pamuhunan magkapadani pa og dugang negosyo og pagpalig-on sa posisyon. Sa Pagadian City isip usa sa baga dag-uswag ga sentro sa komersyo o sa Rehiyo 9. So, dining argumento.
25: Mm-hmm.
26: Ano magsige maganis lagyaw-yaw? Nga, sige panaway nga nganong kunong magpasulod o mga private establishment.
25: Mm-hmm.
26: Mao man ay trabaho sa usa ka mayor, wala man niya na ang kuna nga iyaha. Kuan ba magpasulod siya mga dagkong establishmento, mga private, kaning mga dato sa atong gisgutan, kaning SM, Ayala, SNR, Gaysano, para lagi makatabang, matabangan ang atong mga kaigsuunang pagadianon nga makatrabaho. O gilabi na inyong mga katawhan diya sa kada munisipyo nga nakarga pagyud sa top 5 Pores Municipality, kaya ang probinsya sa Sambuanga del Sur na ikapito sa Pores Province, o niya ikaduha sa Pores Province sa Region 9, o niya taas usab ang poverty incidence. Iyawat na lang si Mayor Samico Dinis Dakbayan sa pagadian nang imbitar og mga dagkong establishment, mga tindahan, mga mall para makatrabaho ang tibuok sa busuriyan. Ikamudya sa probinsya, wa mo may ikatabang. Mauna ay klarong pag-aistorya. Ayon naman pagsigig panaway, mauna sigilag pangibitar ng mga private nga establishment. Kaayo ra na mangibitar para makatrabaho ang katong gisgutan nga lima kalungsod nga perting pagkapobriha. Unya, wa nyo tabangi diya sa probinsya. Unya, pag-award sa kaning, o sa to,
25: good
26: housekeeping. Wa, pagid mo kapasar. Saan naman lay, himoon di ay? Masa mo na yung gihimo? Wagi mo yung gihimo para sa pagluwas sa kapobrehon din sa probinsya sa Sambanga del Sur. Mauna nga daw kay Gugyaw ang gibutyag ni Mayor atol sa iyahang State of the City address katong mga nag-una nga mall na naman ang Robinson, sundan sa SM, Ayala, Gaysano, Gisinar. Dako kay na og makatabang ilabi na yung mga munisipyo sa Sambanga del Sur nga makatrabaho inyong mga lumulupyo kay kamudyang mga namunuan diri sa probinsya, gobernador, congressman, duha congressman. Wag mo inihimo ang saon pagluwas kalisod ang mga katawhan. Di ba tata mamira kay panalaging sa araw ng pagadian pero
25: nagsabot naman ta
26: kanon testingan man kita.
25: So
26: mabinirahay kita
25: kun niya lang na ipalutaw nato ang kamaturan ug atong isabwag ang mga impormasyon ngadto sa katawhan sa dakbayan sa pagadian nga grabing paghugyaw dili lamang sa anaa dito sa State of the City address sa personally dito pagpahigayon na sa mensahe ni Mayor Samico. Kundili ang ato ang mga viewers sa social media o syempre pa sa ato ang mga radio and of course sa tibuok kalibutan nga nakakita sa maong pag live nga kana bitaw is an R. So ang gipangindahay sa katawhan dinhi sa Western Mindanao dapit nga na ay is an R. Kay Northern Mindanao ang one man di ba ang Cagayan may is an R dito. So naatay
26: katulo ang Pagadian City, unang Davao, Cagayan, katulo Pagadian City sa SNR.
25: Yes, Western Mindanao. So diha kana mahimutang natuman jud tong ana na ibutang sa kanang may likod sa kanang Robinsons nga kanang kuan diha kana bitaw nga gym
26: nga daan nga gym.
25: So dool ra kay pagtabok-tabok pay dirang mic, then I think it's Gaysano Grand now dito sa Tiguma.
26: Tiguma. Yeah. Nanay Yuta.
25: Ayala and syempre pa is a mall. So mauni ang ilahang gikaaligot-gutan gud sa kaatbang nga numang yud ni og ilahan ang giingon nga salamat daw sa ilahang sa kanang namunuan sa probinsya nga nagpahigayan sa pagsiminto sa kadalanan
26: sa kay connect
25: ang mga pribado ng mga establishments, ang investors, niya nga ni sa dakbayan sa pagadian. Dili man na siya mao. Ayaw ninyo Iloga. Kasi grabe gid mo. Envy. Ingit. Suko mo nga, unsay gihimo sa mayor pagpangimbitar lang sa mga investors, dagkong mga investors para musulod din sa dakbayan sa pagadian. Pero inyo dahil yung gibaliktad. Nga pasalamat daw ngadto sa mga opisyalis sa probinsya kay kanang wala pa ang mga kadalanan masiminto dili mo ani ang mga big investors. No.
26: Wag gabae unsa may connect kanang siminto pag inventar ni mayor sa mga private establishment.
25: Walay kalabutan. Kay ang pagtugpa lang daan diya sa airport paingon dinhi sa syudad sa pagadian simentado na nang daan dugay ng panahon. Okay? Ang mga kadalanan ngadto sa mga kabarangayan din sa syudad sa pagadian, although gagmay kay barangay roads, pero simentado pod. Kana panahon pa sa anhing
0: Mayor Araw. Ato nasabtan tanan. Dayon, kanang inyo ang dalandalan diyang semento, hangtod ng inyong ilong simintuha, wala, dili wala man ay pulos. Kay iguura man ka mula by the rest pagadian city, dili pag yun sa sintro. Tuwa man as bukid kaayo nga ang mga habal-habal lang ang muagi, ang mga tao gani, mag-careful man gani pag-agi, tungod kay gagmay ramang kayong muagi, gipang lumutan ang siminto. Kay lagi, habal-habal ragoy muagi din sila, careful sila kay mga dakinas. Siminto biya na, gipang lumutan, nga naman, nga nung gipang lumutan, tungod kay, walay manghagi ng mga sakyanan kaayo. Og inyo pa nang gibutang dinhi sa siyudad sa Pagadian, dinhi mismo sa sulod sa urban, unsa pa nga pagtabang ninyo nga mga proyekto nga infrastruktura, mas napadali unta ang pagpatindog sa mga edipisyo nga iya sa kagamahan ng lokal sa dakbayan sa Pagadian tungod kay tabang mo. Unya maingon mo o wapan na humani, mauna maukadto nga mga proyekto dugay na kaayo na. Oh, yes. Wapan na man face by face tungod kay ang budget. Ang budget dili kasya. Nagsigi pagpangita og budget si Mayor Sammy para ihuman sa mga proyekto sa siyudad sa Pagadian tungod kay walay nitabang niya ni gobernador ni congressman sa First District of Zamboanga del Sur. Ang kang Mayor Sammy ang kuan lang gyud na siya kwarta o panalapi sulod mismo sa kaban sa siyudad sa Pagadian ang gigamit. Unya, dili pud tanan magamit tungod kay daghang kayong gastuhan sama sa usa ka panimalay ang siyudad sa Pagadian. Gasto ka para sa kanang mga kabaranggayan ay 54 ka mga barangay nga nagpangayo sa ilahang mga priority programs and projects. Naapay siyudad sa Pagadian mismo ato ang mga empleyado ug ang pagmintinar sa tanang kadalanan etc etc yes. Dinhi sa siyudad.
26: Mauna mga higala ato ni ipaklaro nga kanilang panghambog kuno nga pagpasimento sa dalan nga pagimbitar ni Mayor Samico kaning upat ka mga establishmento wag itaw na ay kalabutan sa ilahang pagsiminto-siminto nga walay way kapuslanan anang sa mga barangay mga bukid nga barangay kay kung naa pa na ay kapuslanan dili unta maapil ang probinsya sa Zamboanga del Sur sa top 7 poorest province sa Mindanao. Exactly. Dili unta maapil ang probinsya sa Zamboanga del Sur sa ikaduha nga pobre sa Region 9. Dili unta maapil ang Zamboanga del Sur sa taas og poverty incidence. Dili unta maapil ang Zamboanga del Sur sa kaningkuan. Awa bagid wala gid naapil sa financial good housekeeping sa DILG. So usay gihimo, wala gid sila gihimo unya yes, sakto na ipahambog na ni Mayor pero wala na giangko ni Mayor nga iha na mga establishmento atong balikon ba mga pamina mo diha kana yung utok ba gauga. Kana pa paginimitar lagi ni Mayor og mga private establishmento dako na og ikatabang sa pagbos sa ekonomiya sa sudad nga ang Pagadian City nagpabilin nga Recce City sa Visayas and Mindanao unya makatabang na sa daghang makasulod nga trabaho daghang makasulod og trabaho ang mga katawhang sa Zamboanga del Sur sa Busurian nga nanggilaid sa kapobrehon kaya wanyo tabangi diha sa probinsya unya mangutana pa mo asa kuno ang 1.5 billion kada tuig wala ko na ipahambog sa mayor usab din ang mga proyekto sa mga barangay di sa Pagadian City mga kadalanan sa purok mga project dayon tourism infrastructure unya ang katunga anak kuhaan pa sa sweldo kuhaan pa sa repair and maintenance sa City Hall usab din ang nakita ay buta mo o butagin mo mantag dayonan mo kabuta diha iya lang mga dagway ninyo
0: lisod mang guning kuhaan na magpakabuta bungol bisan dili buta o bisan dili bungol kanang like matug ka kanang mumpukaw kag tao nga naghigda-higda wa matug ni ingon-ingon lag natug pukawa na di ba lisod kay pukaw ang tao nga nagmata
26: unya gikunik dayon nila kanang pagpasiminto sa dalan kay misulod ang mga establishment sa so, may kunik kanap taka mo gyaw-yaw di ay
0: o kun wala pa si Mayor Sammy ko kun ang administrasyon ni Mayor Sammy ko lugak pasta ng lugak kung dili kasaligan sa mga big investors dili ginamusulod sila dire una peace and order oh mao gina pinakauna nga tan-aon sa mga dagkong investors para musulod og musalig sila sa kagamhanan. Basta gani musalig sila sa nagdumala sa rinda sa kagamhanan, manulod gina sila. Pero gani dili kuli na sila kay dagkong kuan kwarta ang ilahan gi bu-bu alang sa maong lugar, unya masayang lamang unya. Dili lang kay mga taga Pagadian City ang makabenepisyo sa pagpanrabaho ni ini labi na ning daghan ng mga malls ang usulod, kundili haros ni sa mga katawhan sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur, batang puya na lang dudes ang dili pa kapanrabaho ni ini. Laliman kag naay is na ar puhon, laliman kag nanay gaisano grand puhon, dugang sa usa kag gaisano nato nga si Mayor Sammy Ligasiya gihapon na ni Mayor Sammy ko. Laliman kag nanay Ayala puhon, laliman kag nanay is impuhon. So koros-koros na lang taani gapang kuan pang hatod sa atong mga kwarta sa mga malls.
26: Ipanghambog ang mga programa ni Mayor Sammy ko. Kada din yung nakita ang usa sa